0: regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag MyTC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga cellula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. Matakas mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500.
4: Garantisado.
1: Epektibo.
4: Aramis
1: DDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
5: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Goes to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
5: tayo
12: ng ako
5: niya
12: allergy?
5: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
15: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay.
18: Happy kanunay.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Nagaburun nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol.
20: Mag-eye care curl.
19: Ang kapsula.
20: Nga himo para sa mga mata.
19: May yara ini sang superior antioxidant
20: para sa mga mata.
19: Kaangay sang lutein,
20: vitamin A,
19: vitamin E,
20: vitamin C,
19: zinc,
20: kag bilberry berry extract.
19: Eye Care Gold,
20: ang mas ginpambasko nga kapsula
19: para sa mga mata.
20: Eye Care Gold,
19: para sa epektibo nga kombinasyon,
20: magtumar sang Eye Care Gold
19: kag patuluan
20: ang mga mata sang Eye Care Drops.
19: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Eye Care Gold.
19: Mahigro bala ang imo dugo?
15: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
15: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
15: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
15: amo naman
19: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
19: Masaligan.
15: DTX 500.
21: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio.
22: Ang D3.
21: Nga may Physio.
22: Ang Physio.
21: Nga may
22: D3. D3
21: Bio.
22: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: You my Visio.
22: Ang Visio.
21: You my D3. Mabakas,
22: mga butika.
24: Hey, 5 Kalingawan Time.
25: Tay, natinig ako.
26: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
25: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
26: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
25: Tay, ayaw pa rin matanggal.
26: Ay, naku. O siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
25: Dito po sa paa ko.
24: Hey, 5 Kalingawan Time!
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso!
29: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, hoops and waiting! Wembanyama throws it on his head!
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good! Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotin. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: good day, magid ako sa akon body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
7: kag
8: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Para sa matilaw nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
0: Ang D3.
4: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
4: Yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Hey, five! Galingawan time!
14: Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan? Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey, five! Galingawan time!
15: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampiyon sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 para mga butika, para sa matilo nga dugo. DTX 500, para sa healthy nga tay. DTX 500, ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
9: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ng ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
10: Goes to the basket, who's it waiting? Wembanyama throws it on his head.
11: Victor Wembanyama with the post.
9: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
9: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
13: Mahigko ba na ang imo dugo?
6: DTX 500!
13: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
6: DTX 500!
13: Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500!
13: Masalikan!
6: DTX 500!
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Momshie!
14: Angeline!
15: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabasaga butika.
2: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Sali, si Jake, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
4: Mabasaga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: drink responsibly.
1: Sformiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sformiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sformiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sformiotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
1: Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka pong katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: ikaw pala
8: ang may diabetes.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
2: mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
11: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3. Mabagat
12: sa mga butika.
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mga butika.
0: K-5 Galingawan Time!
4: Ano ang pangalan mo?
7: Crescenciano Kampupot, ma'am.
4: Pilang edad?
7: 18, ma'am.
4: Anong obra?
7: Tricycle driver, ma'am.
4: Single?
7: May sidecar, ma'am. Eh, hambalan ganit tricycle mo. Lang ka.
0: K-5 Galingawan Time!
14: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: This song is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
6: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama. With the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
10: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
11: Mami, itigil ang drama.
10: Angeline?
11: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: TDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
2: Ang TDX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
3: Garantisado!
2: TDX 500!
3: TDX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: TDX Coffee Mix!
5: Mabaka sa mga butika.
3: TDX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod akon siyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
3: TDX Coffee Mix!
5: TDX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!

0: drink responsibly.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
11: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman
12: from man.
1: Extend Food Supplement from man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
1: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
1: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
1: DTX 500
14: masaligan,
1: epektibo.
14: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500
1: ang DTX 500
14: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
14: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: Energy DTX 500, Masalika DTX 500, D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
14: Mabakat sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
14: D3 Bio.
3: Hey, Five! Galing nga one time!
6: Subject, amo ang English!
7: Yes, ma'am!
6: Oh, Juan!
10: Yes, ma'am!
6: Ano sa English ang... Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
10: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
6: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
10: Kwan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
3: Hey, five, galing nga one time!
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotin. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotin.
2: Mga kaka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid maka arang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mata.
3: taas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.

0: Pagbisa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
7: K-5 Galingawan Time!
8: Tay, tuod gid man nga may ara siyang murto.
9: Bao, anak. Wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
8: Di kaya ambal sa ako ni Yaya. May ara ako numurto.
9: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
7: Hey, my Galingawan Time!
10: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
11: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Pio!
3: O si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mabuti ka! Para sa matilo nga dugo!
5: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo!
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo nga tayo! Happy kanunay!
2: DTX 500!
5: Masaligan!
2: Epektibo!
5: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Babaka sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
11: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
12: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitu ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
13: May mga barikada mm-hmm. pa na.
12: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
2: D3 Bio.
14: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
12: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
13: Oh.
12: No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
13: Daw import gali ni Doc.
12: Oh, import siya.
13: Yeah. Import kaya.
12: Your second immune system.
15: Sumira so, duha ka branches ang immune system, Doc Ramilin, yung ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang gitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
12: mga train, gipang train.
15: Nga nakompos sa mga specialized nga mga cellular kaangay sang B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
12: Ang D3 Bio import immune system.
15: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
12: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
15: Oo. So labi na gid si Muno Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
11: Ang B-cells kag T-cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
15: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
12: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
15: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
12: kagaw.
15: Paborito
12: dapat labi na akong plakaong katamis.
15: Oh. So dapat condition pirmi ang imong immune system, no? Labi na expose ka pirmi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
12: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
0: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: 요.
1: 변해라죠.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino. 1 in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra. Oras sa Pilipinas, alas 11:03 na sa aga.
4: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
5: Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

0: Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga kabinan sa itong sininga programa! Ang kinaulalat sang tanan ang kinakalangkagan kag permigid nga ginabantayan nga wala sang liwan ko niyang Ilonggo Caption Air. So kada Domingo nga adlaw kita mga kabinan from 11 a.m. to 12 noon. Sa itong sininga programa mga kakayfay. Still, no, nakatunin ka mga kabiyanan sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Servisyong may puso! So sa subungaga mga kabiyanan, sana sa atong sininga Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Arslan, pag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles, mangin kaupod naman ninyo sa subungaga ang inyos ninyo kabalikat anchor. Sa isa naman kauras natin nga pag-ilistorya hanay, Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kagaton mga pa-istoryahan mga kabinan sa subungaga, mga nagabaga, mga talalupang doon nga balita, impormasyon ka proyekto ka inisyatibo sa ang inyo sininga mga Ilonggo Cops. So mga kabinan, pizza 7 na kita karon sa bulan sang Hunyo, no, taig 2026. So sa subungaga mga kabinan, madamo kita sa ang topiko nga pag-istoryahan. No, sa subong nga aga. So by the way, no, before we start sa aton sining mga topiko nga pag-istoryahan, ate subong blessed Sunday morning gid sa tanan-tanan naton dira mga K5. Happy birthday gid sa tanan nga nagasilibrar sang ila sining nga kaadlawan. Pag pwede gid kamo mga kabinan makapadangat sang inyo sining nga mga birthday greetings dira. Bata malam matambok maniwang balok kag mga binayaan. Oh please, ano na kamo dira mga kabinan sa aton sininga comment section. Ay aton gid dina nga pagatamyawon no, from time to time. Oh saliwat no, happy birthday gid sa mga kauturan naton. So sa subong aga mga kaabiyanan, I would like to greet no kay Ziandriana Isabel Fuego Patches. No, ang beloved apo no for saya sining nga ikadua nga or second birthday. Alin kay manang Zeni Patches. No, happy birthday gid sa imo dira no, Ziandriana Isabel Fuego Patches. Pag sa buwas nga adlaw naman, ang birthday naman bausundan ay lang sa isang iyang iya sining Iloy. No, kay Marimar Patches, no, June 8, no, buwas nga adlaw mga kabinan. So, happy birthday, kid. So, muna mga kabinan, so, buwas nga adlaw, no, weekdays na naman. No, medyo sako-sako na naman kita mga kaabyanan. Damo naman kita sang trabaho no, of course hindi lang sa aton sining gobyerno kundi sa aton sining mga kauturan dira no, para nga ti maka no kita no kumbaga survival ti may mga negosyo man dira ati survive gi katama. So sa aton dira nga mga kauturan na hindi kamo pagdulaan sang pag-asa. Kon ka paminsar ka nga sometimes no dumidyo hopeless no, hindi kita magkataka mga kabinan ah. Kaya balaan mo mga kabinan damo gyapon sang tiyansa basta buhi ikaw abyan. So sa subong aga mga kabinan ginatamyaw tagid no ang aton sining Chief Executive Officer no sang K5 News FM. At the same time mga kabinan ang tagiaman sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. No other than Dr. Ramil Uy. Pag sa atong daring area manager. Okay, kay K5 Ray Espia Umalay. Pag atong madaring mapisan. No, station manager kay K5 Warren Friends. Sir, no, good morning kid. Kasi talaga nga katapos ang K5 News FM. Sa atong daring world class technician kay K5 Lawrence Soliman. No, mayong aga kid. Thank you so much kid no, sa pag-assist sa atong sa subong aga. Okay, sa oras ng alas 11:09, So sa subong aga mga kapinan, aton man sining pag-istoryahan, no, ang bilog nga bulan sang Mayo, no, kung pila na bala ang aton sining nagkaladakpan, no, sa aton sining Iloilo Police Provincial Office sa aton sining kampanya kontra wanted person. No, mayra kita nga mga most wanted person, mayra kita nga other wanted person mga kaabyanan. So subong or sang nagligad no nga bulan sang Mayo. So nakaresto kita sang 99 tanan no ka mga wanted person. Si Sinta ara nakita ninyo sa aton sining background no 60 dra ang other wanted. Kag most wanted nga 39 ka bilo. So ang iya sining breakdown no mga kabinan, apat diri ang regional most wanted person. Duse no ang provincial most wanted and 23 diri no ka municipal no level nga most wanted person kagamoni nga 16 nato no ka other wanted person mga ka K5. So sa tanan-tanan naton dira nga mga kauturan no ating so much gid sa inyo sining support sa aton sining mga kapulisan no nga magkaladakpan ning mga kauturan naton dira nga gapulo panago. No, makaimo dira sang kasalanan nag panago dira. No mo na bala tani no nga kung ikaw ang nagimo sang sala no dapat marisgo ka no, tubangon mo na kay naimo mo nang sala mo. So mo na no thank you so much gid sa mga kauturan naton sa mga reliable information nga ginatag sa aton para nga matutulan matudlo ning mga kauturan naton dira. Ate kung hindi na magkaladakpan, basi kung mabunga naman ang, or madugangan naman ang sala sa mga ini. So thank you so much, Gid. Kag ina mga kabinan, padayon gid ang atong sining ginapabaskog nga kampanya kontra wanted person sa idalom sang atong sining mapagros no nga liderato no ni Police Colonel Bayani Manuel Arsalan. Aton sining dynamic provincial director. Oh, thank you so much gid no sa bugos nga komunidad sa ila sining suporta no diri sa probinsya sang Iloilo. Okay, sa subong aga mga kabanan, magatamyaw naman kita. No, sa aton sining mga sa aton sining comment section. No, kay Mama Nala Rodriguez, ma'am, thank you so much gid no sa pag monitor sa support gid ma'am no. Every nga may program kita. So ara gid si ma'am nag monitor sa aton. Thank you so much gid ma'am Nala no from California, USA. Salamat gid ma'am no and blessed Sunday morning gid. Kay buddy ko dra no Erwin Alison Magarso. So good morning gid buddy no naka-highlight. Thank you so much gid buddy. Blessed Sunday morning. And kay Ma'am Nova Sumagaysay Butante, good morning. Salamat gid ma'am. A blessed Sunday morning gid. So sa subunga adlaw nga tinion mga kabenan, o sa subunga adlaw dumainit naman, naglingan adlaw, nagulan-ulan, nagtulot-alithi, may lapta-lapta nga pagulan. So mga kabenan, maghalong kita. No, halungan ta gid ang aton sining immune system. So dapat mag mighty C para lawas, resistant shadow gid permi. Tama na mga kabinan, kung kamudra mga pi, para makalikaw mga musa acid, mag DTX coffee mix na. No, para safe, no, mga KK5. So may papas kita mga kabinan, kay Janjan Giliani. Good morning sir, watching from New Lucena. Thank you so much gid sir Janjan Giliani. Shout out gidra sa mga taga New Lucena. No, isa gid kami dahil nga adlaw dra sa inyo. No, mayo gid nga pagpamati dra sir Janjan Giliani. Okay, sa subong aga, no ma-proceed kita no sa aton sining first no nga phone patch interview. No sa subong aga, kay medyo dako-dako ning recoveries. Mga kabayan, do kahapon ning adlaw tama ka preska no nga paglunsar sang drug bypass operation mga kabayan sang Papututan Municipal Police Station. So, bati na to sobrang isa ka milyon ang recoveries mga kabayan. No, dito sa may barangay Katugan, pibolo naton mga kabinan kay tunga naton nga malabot sa linya no sa subungaga nga aton dira nga hepe sa nga Pututan Municipal Police Station. No, kabalikat Police Major Dominic Cipareño. No mga KK5. So by the way, no, samtang ginalabot ni Kakay5 Lawrence, no, si Sir Dominic, no, mga Kakay5. So ginatamyaw tagid na gli, no, aton dira nga mga mamumugon sa kabukiran. Kamusta mo dira mga Kakay5? Wala na. Okay, dasig. Okay, mga kabayanan, yara na sa linya nga aton sininga gwapuhon, no? Kag of course na isagid sa mga mapisan ginaton, no, nga hepe sang Pototan Municipal Police Station, Kabalikat Police Major Dominic C. Pariño. Sir, good morning. Welcome gid sa aton sininga programa Ilonggo Kapson Air. Dere sa K5 News FM. Upod mo sa subong aga, sir, Kabalikat Vinsa, sir.
1: Yes, sir. Good morning sa inyo, sir. Tsaka sa K5 News FM. Kag sa inyo, tagapamati.
0: Yes, sir. Thank you so much, sir, no, sa imo sining chimpogid nga ginatag sa aton sa subungaga, no. Although medyo masako-sako apang very much appreciated, gid sir, no, kag ini, no, para gid sa ihibalo sa aton sining mga ka K5 nga nagapamati sa subungaga. Kay ini, no, andi ginaton malipod manigar ang accomplishment, no, sang Pototan Municipal Police Station pinagi sa isa ka successful drug by bust operation, no, kahapon nga adlaw. So, sir, no, paano bala naton gin-launch ining drug by bust operation naton na sir Kabalikat Police Major Dominic Pariño, sir?
1: Yes, sir. Saliwat, good morning. May ara kita by bus operation nga gin conduct kagahapon 12:15 PM June 6, 2026 sa Barangay Katuogan, Pototan, Iloilo. So may ara kita subong arrested nga na dito na sa custodial facility natin subong nga gin kilala natin kay Pyris Ian Diasis Khan, 28 years old. Male, single with live-in partner, kag residente man kang Barangay Katuogan, Pototan, Iloilo. Kag ini siya gin classify natin as high value individuals.
0: Yes, sir.
1: Na-retrieve sa iyang possession isa ka plastic sachet, suspected as shabu, as by bust item. May ara pa gid nga 6 ka transparent plastic sachet containing white crystalline substance suspected shabu sa possession niya. Kag na-retrieve man natin ang worth nga 25,000 including the by bust money.
0: So, yes, sir.
1: Weight ini estimated 100 grams. Kag may estimated value ining 20,000.
0: Yes, sir. So ang aton sinisir nga, no, ang aton sinisir nga suspitsado, no, nga si alias Ayan. So, sir, mayuman, no, kay pag declare naton nga by bust, no, sir, no, hindi man siya hesitant, sir, during the time?
1: Wala man sir reaction, especially sa mga tupad balay, nalipay gani ang mga tupad balay niya. Natakpan na okay. Sakit man sa ulo sa ilang lugar.
0: Ah, okay. So, sakit sa ulo sila lugar. So, busiling, sir, may mga previous na nigiling nga record ining si alias Ayan, sir?
1: Yes, sir. As far as our investigation, kagang surveillance natin, may ara ni siya nga kaso sang una.
0: Oo.
1: Naagi man i-operate sang atin niya partner, which is ang PDEA.
0: Yes, sir.
1: Way back 2018, kung hindi ako magsala.
0: Ah, okay. So, hindi man niya, sir, no? Sa iya, pag ina-other records, hindi man niya, sir, former drug surrenderer, sir, no?
1: No, sir.
0: Hindi man niya, sir, drug surrenderer, no?
1: Drug surrenderer natin, sir. Isa man niya sa mga priority targets sa atin.
0: Okay, sir.
1: Personality niya.
0: Yes, sir. Okay, no? So, mga pila man ni bala, sir, ka simana or naglabot bala sa pila ka bulan man yung aton sininga monitoring before naton ginlun, sir, ining successful by bus naton, sir, sa iya, sir?
1: Mga more or less 3 weeks ang preparation ng sir, kag ma-sure gin namon nga ga-operate siya. Kag ang iya area of operation sa subong. Nabalaan naman nga gahaboy man siya sa part na kusina, Lambunaw, kag ara man sa Pototan.
0: Ah, okay, no? So, within third district man, no? Iya sining area of operation. Kaga base man ni sir, no, sa atong sining investigation, may idea, bla kita, sir, kung di sa kukuha sang source, sir?
1: Initially, may ara kami, may information sa Pototan, pero hindi lang naman ma-mention sa subong kung diin nga barangay kay ma-ongoing pang amon nga follow-up surveillance.
0: Okay sir, okay sir, no. So mayo gid no nadakpan na ning si Alias Ayan. So as of now sir, kamusta ning status ni Alias Ayan sir sa dinhi sa Subong sir?
1: Sa Subong sir, ara sa aton nga custodial facility sa Municipal Police Station kag gina ongoing pa ang process ang aton dok kag request for crime lab para sa result tang iyang ano crime lab resort, result then immediately we will file a case for Republic Act 9165 against sa iya as soon as possible nga matapos naman ang mga dokumento.
0: Yes sir. Okay no, so at this moment sir no, gusto tagin mabatian ang imo sinister nga mensahe panugyan no or advice dira sa mga kauturan naton nga still engaging no sa sining illicit activities until now despite sa mga warning, despite ni sa ila sininabalan yung mga balita sa mga successful bypass naton nga wala kita sa may ginapili. So sir no, imo gid ning panugyan sir sa mga kauturan naton dira nga still ara Subong Gyapon nagaduso kag naga gamit no sa sining illegal nga droga sir Dominic sir.
1: Yes, sir. Sir, ang ma-message ko lang sir ay sa para sa aton na community Putuotan sa municipality of Putuotan nga ang kapulisan natin diyan sa Putuotan is very eager nga mauntat ang illegal drug nga paglaptad diri sa Putuotan. Kag we are very thankful sa especially sa mga ano namon mga partners sa civilian partners sa community nga nagahatag man feedback kag bulig para maubra namon ang trabaho namon nga para sa ni.
0: Yes sir. So for the information sa mga live viewers and listeners naton sir no, to be specific sir, ano ginibala nga kaso no ang pagatubangon ni Alias Ayan sir?
1: Sir, ma-file kami for Republic Act 9165 karon or either first hour buwas.
0: Okay, sir. Okay, so with that, sir, no, thank you so much, good sir, sa liwat, no, sa imo sining ation nga ginahatagid sa aton. Sir, congratulations, kid. Keep safe, kita dira, no, and God bless, good sir.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Kag more power sa inyo programa, sir.
0: Yes, sir. Thank you so much, man. Okay, so aton nabatian mga kabinan ang aton sining mapisan no nga hepe sa Putuotan Municipal Police Station no kabalikat Police Major Dominic C. Pareño. So, congratulations kid no sa aton sining Station Drug Enforcement Team sang Putuotan Municipal Police Station. Of course no sa pagpangunda gid ni Sir Pareño no, congratulations kid. No sa tanan niya katapo sang Putuotan MPS dito ni sa katugan no kagapon nga daw gin operate amak mo no naglabot sa sobra ni sa kamilyon mga kabinahan no 2,740,400 pesos. Wala no, mga kabinahan hindi nilog-log ang baw sa Subong Tion no sa sining kampanya naton kontra illegal nga droga dapat mabinantayon kita mga kaki 5. Ah, kabudlay gid. So, thank you so much. Congratulations gid once again Putuotan MPS. So, at this moment mga kabinan, kadto na makita sa aton sining mga komentor no, sa Subong aga mga kakaybay. Okay, kay Ma'am Princess Marga. So, Ma'am, good morning, guys. No, isa gid sa mga kopdanan man nato no, anay no sa Public Information Office, patara na si Ma'am sa Police Regional Office 6. Ginatamyo ta man dira no ang aton dira ng newly installed no ng Regional Director sa Police Regional Office 6. No Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo. Good morning, sir. Oh, Ma'am Princess, kamusta ikaw dira? No, blessed Sunday morning gid sa imo. Sa imo duwa ka kiddos. Ba safe ano lang dira sa imo mama. No sa imo dira nga tasking no sa Subong adlaw. No enjoy with your kiddos mama. And of course kay Sir Oscar Sibidad, salamat man. God bless gid sa imo sir. Kay Ray the Servant Guzman, sir salamat gid. Watching from home, God bless us all. Wow, likewise good sir, salamat. Ay Gina Montefreo Magarso, good morning, good job mga sir. Wow, thank you so much good ma'am, no, kaga sa support. Ay, Ma'am Marcos Eman, good morning, good morning, good ma'am. Thank you so much, good. Nadra sa may Banwakang Lambunaw. Sa mga kutara natin dira sa may Lambunaw MPS man, kagis mga pumuloy natin kang Banwakang Lambunaw. No, na-consider no, the home of the generals. Wow, no, good morning, good. Thank you so much, good, Ma'am Marcos Eman. Okay, sa subong aga mga kapinan, siyempre tapos na kita sa pututan. Marapagid, no? Medyo nakunako pagid ni ang recoveries naman. No, mahalin sa pututan mga kapinan, sa 3rd district, malupad-lupad kita. Padulong naman sa 5th district of Iloilo. Particularly, dira sa may istansya MPS mga kapinan. Kaya ton nga tingo naman nga labuton sa linya ang officer in charge sa istansya MPS. No, kabalikat Police Lieutenant Adrian E. Baligod. No, nga ton dira ang officer in charge no sa another successful drug by bust operation man mga kabinan. Maging patigayon sa nakaligad nga Biyernes, no, June 5, 2026, no, sa may Purok 1 sa Ibalonta kundi ni Blanga Barangay kag mga nuras ni gin Lunsar no ining drug by bust operation sino Blang alias no nga involved sa sining drug bust mga kaabyanan. Oh, kaya aton sining recoveries mga kabayanan. Ah, malapit-lapit sa 3 milyones. Oh, nako ni mga kaki 5. Ibalaw naton kung kamusta na, ano na bilang status sumungon sa mga suspitsado nga nagkaladakpan sa dinis sila na hamtang. Ah, kagabase man sa investigasyon nga ginapatigayon sa instansya MPS. No, ano man bala kadugay ni ang surveillance and monitoring before gin launch ining bybust. Base kung may idea man no kung diinig gakuha sang source kung ila sini nga area of operation. No, mga kaabyanan. No, sa aton sini nga mga suspitsado nga nagkaladakpan no dito sa may Banwakang istansya. Kera na makabinan sa linya. No, aton sining gwapohon no kag of course very active gid naton nga hepe sang istansya municipal police station. Kabalikat Police Lieutenant Adrian Baligod. Sir, good morning. Welcome gid sa aton sining programa Ilonggo Kapsun Air. Upod mo sa subong aga, sir. Kabalikat Vince, sir.
2: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Yes, sir. No, thank you so much gid sa imo sini sir nga chimpong ginatag sa aton sa subong aga. So by the way, sir, no, before we start no, sa aton sining interview, kamusta gid sir no ang chimpo sa Banwakang istansya? Sir, gaulan ulan man da, sir?
2: Yes, sir. Bali okay lang din sir sa istansya, bali. Stay away, guys.

0: Aton sini nga programa, paano bala naton Sir Gin Lunsar ining drug bypass operation kag kan sinoblang alias nga involved sir nga mga suspitsado nato na kabalik at Police Lieutenant Adrian Baligod sir.
1: Yes sir, nagconduct sa entire illegal drug operation sir, which is bypass, and naka-confiscate ta sir sa more or less 402.86 grams sir, no, suspected shabu.
0: Yes sir.
1: With standard drug price of 2,739,448 pesos sir, no, at purok 1 barangay Batangon stand sa Iloilo. And then naton sir Joel atong HBI sir, no.
0: Yes sir.
1: 43 years old, married, jobless, and resident of purok 1 barangay Batangon stand sa Iloilo. And upod niya sir ang aton apat ka SLI.
0: Yes sir.
1: Sila alias Ronaldo sir, 46 years old, single, laborer, and resident of Purok 6, Barangay Botongan, Estancia, Iloilo. Si alias Silvermore, 36 years old, married, laborer, and resident of Purok 1, Barangay Botongan, Estancia, Iloilo. Si alias Judy, pinakabata, sir, no?
0: Yes, sir.
1: 52 years old, single, laborer, and resident of Purok 1, Barangay Botongan, Estancia, Iloilo. At ang last natin sir si alias Jason, 31 years old, single, laborer, and resident of Barangay Pasig, Sara, Iloilo.
0: Okay, so pangayaw ning isa ni, no? Taga-Sara, siya lang gindang lain. So sir, no, base sa aton sining investigation sir, ano ni ang relasyon, no, sang sining mga magka-updanay nga suspitsado sir?
1: Yes sir, bali tong si RS ang subject nato na si alias Joel sir, no. Tagit ang isa ka do manager gid nila sir, no. Alo manager o siya tong ginakuhaan nila sa mga items sila kag ginadistribute nila sa kwarta.
0: Okay. So by the way, dugang pagin naton sir, no, base pagin sa aton sining investigation and monitoring, magluwas sa aton sining main target sir ang mga ini ang nga nagaladakpan nga nadala ni sa bypass naton sir. May mga previous municipal sir nga record or mga former nga drug surrendering naton?
1: Yes sir, so far sir wala man sila previous record sir for the past years sir, no. Pipila ka tuwing na sir na ano during the time of Duterte wala man sila any record sir, no, as for our data sa station sir.
0: Okay, so mga newly identified gid man. So so far sir mga pila man ni na bulanan bala o mga pila ni bala kasi mana sir ang aton sining monitoring ug surveillance ina before naton gin launch ining successful bypass naton na sir.
1: Yes sir, bali naka monitor ta sir isa ka bulan sir, no, aton monitoring dira sa aton mga subject sir kay Ang sa area sir, no, bali ang
0: yes, sir.
1: Sa piyak na sir is do squatter area na gid sir kay dira nila itindog sir ang pure gold diri sa stansya. Bali gin monitor na mo sir gog sa silo sila sir sa location nila kag din sila gamiting sir. Pero at least sa ato na help of our intel operative sir, no.
0: Yes sir.
1: O locate man nato ng ilang location sir.
0: Okay, so muna no mga isa ka bulan kag botanda man no. Mga galing kay Way Japon ah, no, because sa katutom sa aton sini nga mga pulisan dakop Japon. So sir, may idea na kita ni sir no kung mga diin man nila sir gina-distribute or ang ila sini nga area of operation sa ila sini sir nga mga items nga ni sir.
1: Yes sir, sa area of operation sir sa aton follow-up investigation sir, no. Kinpa verify pa namon kung sa Sara or diri man sila sa istansya kay may na kuha man kami nga information sir, no, regarding
0: yes,
1: sa ilang operation. At least sir, subong sir, bali kinapa-follow pa naman, i-validate pa naman sir para aton information is evaluated sir kag open source natin sir.
0: Okay. So thank you so much good sir. Kag dugang pagin naton sir, no, may idea na bla kita sir, no, based sa aton sining investigation sa mga suspect naton kung diin sila gakuha sa ilang sining source sir.
1: Bali sir, sa aton investigation sir, ba diri man lang sa stansya ilang source sir, pero as for our investigation sir, sa may unit sila kakuha sir, wala pa man sila in information sir, pero at least sa backtracking namun sir, kakuha sila sir sa Manila sir, sa Luzon sir, ilang source.
0: Okay. Okay, no. So thank you so much, good sir. So as of now, sir, kamusta na ang status or dinisubong hamtang orang ila sininga kustodiya sa aton sininga mga suspitsado, Sir Adrian, sir?
1: Yes, sir. Bali, ara sila sir sa station under custody of Estancia MPS, sir. Kag na-file man na kakaapon, sir, ang ilang, ano,

0: Okay, sir, and waiting for lang kami sir update.
1: Okay, so at this point, thank you so much, sir, no. Sa subong sir, mensahe mo na lang, no, kag panugyan, advice, no, sa aton dira nga mga kuturan nga still engaging sa sining illicit activities, no, sa pagduso kag paggamit sa sining illegal nga droga, kag sa tanan-tanan naton, sir, no, nga mga live viewers, listeners subong, especially sa mga pumuloy naton dira sa may banwa kang istansya, imo sining mensahe gid para sa aton nga mga live viewers sa subong nga aga, sir Adrian, sir.
0: Yes sir, advice ko lang sir sa tanan sa pamilya sa mga tao diri sa stansya sir, refrain from engaging diri sir sa mga illegal nga activities. Dawa man di mga trabaho nga sir nga legal nga at least ano sila sir, at least may mga information gid sila nga makuha sir. Don't hesitate to contact stansya MPS sir through our hotline and to our talk sir kan sa COP phone. And may araman kami sir nga Facebook page, you can message us through our Facebook account sir, Messenger. And if ever man sir gusto ma-identify ang ilang identity, we can make sure naman sir sa ilang identity is confidentiality and sa ilang security sir, may hatag silang information sa amo.
1: Yes sir. So with that sir, no, thank you so much gid, no, for that message gid, no, tama ka klaro para sa aton dira nga mga live viewers and listeners. Sir, congratulations gid once again. God bless sir and keep safe gid sir, no. Blessed Sunday morning gid sir.
0: Yes sir, thank you sir and God bless sa inyong service and station sir. Thank you.
1: Yes sir. Thank you so much gid. Ato na batian mga kabinan. Aton sining mapisa, no, kag gwapohon, no, nga hepe, no, sang Estancia Municipal Police Station, kabalikat Police Lieutenant Adrian Baligod. Sa tanan-tanan naton dira, no, katapo sang Estancia MPS, especially sa aton dira nga Station Drug Enforcement Team. Congratulations gid ra sa inyo, no. Grabe nga effort ini, almost 1 month ang monitoring. Kag nakakuha sang lapit 3 million mga kabayan, no? Way specific 2,740,000 plus. Grabe nga recoveries. Kita nyo man to sa background ta kaina, no, ice skin di. Do ice, no. Oh, no, si Kaki 5 Lawrence ka yum lang. Imagine ka do ice skin di. Oh. Grabe nga negosyo ni. Eh. Eh, naya kung tamaran ka. Mga kabayan, no, kasakit bala panumdumon. Eh, isang isip sang tabo bala, tamad ng mga budlay ah, kaya di dasig kwarta mo, no, but then bisan ano pang imuon naton, ano pa na nagyapon ka panago, ano magyapon na naton kalipod, madakpan man sa gyapon mga ka K5. Alam nyo kung anong pinaka the best naton imuon, no, being a law-abiding citizen. Mga makabiyanan, no, nga dapat ipangamuyo ginaton nina. No, nga aton dira nga mga puto, mga kauturan nga magbalag-o na. Well, let's pray, no, for our government man, no, sa subong mga tinuon mga kabinan. No, nga I believe, no, in the divine providence. I believe in God, no. May mga purpose ini, no, sa nagakatabo subong sa aton sining gobyerno mga kabinan. Let's pray, no, nga ang Ginoo gid mag-intervene mga kabinan. No, specialist mga kuturan natin da, still engaging man, no, sa sining illicit activities, sa pag-duso ka magamit sa sining illegal nga droga. Ba, mga kabinan, guba na imutok, guba pa boss damlag mo. So please, untatanan natin ini mga ka-K5. No, sa balay mo, ide, ikaw dira abyan, kung ano man status mo sa pagpangabuhi, kung ano man na imo dira nga bulhaton subong, huwag baguna, no, wala gina sa may madulot nga kayuhan. Ah. Oh, mga kabinan, ginaguba mo lang yung kuglingon mo da. Oh, imo sini nga kayong lawas, ginaguba mo lang kung namo nang imo sini nga ginobra sa Matagadlaw. Oh, once again, congratulations gid sa aton sini nga Estancia Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Lieutenant Adrian Baligod. Okay, sa subong aga, balikan naman nato ng aton sini nga mga commentor. Kaya Ma'am Marian Valentin, good morning sir, happy Sunday. Likewise kid ma'am, no, blessed Sunday morning kid rasi mo dira sa may Trang Barangay Trangkamasin. Gusto niyo pinaka nami at least ano gid jabla, no, pure coffee ma panimuan niyo gid ang nami nga aroma, no, mga ka K5. Araw PM niyo si Ma'am Valentin mga kabiyanan, si Ma'am Marian. ay tuya sa Banwa kang Masin kanami isang kapi tuya no kay do last week mga kabinan naka-visit kita dito ba kanami isang kapi way kapak sulod sa balay pinanghamot na mo oh mga kabinan kay dito mga coffee farmers natin dito as one of the organizers mga kabinan si Mama Mary Ann Valentin so kung gusto niyo dira mga kabinan makatilaw sang nami nga kapi oh, bulig man no sa aton sining mga coffee farmers dira no just PM kay Mama Mary Ann Valentin. So thank you so much gid ma'am no kag shout out gid dira sa tanan nga pamulyo sang Banwa kang Masin especially dira sa may barangay Trangka kay Cap. Thank you so much gid Cap no sa pag ano gid sa amon pag-amuma pagkadto naton dira mga kaabyanan. And subungman kay Chris Cloud Blusama, thank you so much gid sa support sa subungaga. No, keep safe gidra. Hindi ka magsulay ha. Thank you so much gidma. And of course kay Ilora Rodarbal o Unimeg. Babi ba hindi ko kano ba. No, kay ano ganun eh Rolly, no kay Sir Rolly. No, Jimeno sir, good morning. Gid. Thank you so much gid sa pag monitor sa subungaga. Thank you so much gid sir sa suporta. Okay, sa subong ang aga mga kabinan, as we end, no, araman may na-ama naman kita dira ng mga safety tips no, para sa aton sining mga kauturan para nga makalikaw kita sa tagsa ka mga krimen. So madam, maging salamat sa inyo sining pag-tutok, sa inyo sining suporta sa subong aga. Sa aton sining programa, so every Sunday from 11 a.m. to 12 noon, diri lang mga kabinan sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo may puso. So saliwa, thank you so much kids sa aton sining Chief Executive Officer no kay at the same time no aton sining tagiyaman sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center no kay Dr. Amil Oy. Doc, thank you so much kids. Nga matagaan kita diri sang chance may pribilehiyo nga makawaragwa kita diri sa mga balita impormasyon proyekto kay inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. Subong man no kay aton diri nga area manager kay KK5 Ray Espia Umalay. Thank you so much man sir kag sa aton diri nga station manager kay KK5 Warren French. Salamat man sa akon diri nga ga-assist gid sa aton sini mapisan nga technician kay KK5 Lawrence Soliman. So ini ang inyo sining programa ang ginulat-ulat sa tanan ang ginaklakagan. Na wala sang liwan kundi ang Ilonggo Capsonair. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa alam sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kablikat anchor until next time, Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo Masaliga.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tao nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaloon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agot makapangayo sa gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Manginalerto sa tanan nga tihon, hindi magkampante. Ini nga panumdom kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag hindi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdum agun nga makalikaw sa fake news o kung sala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikadua, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda ng impormasyon nga makahatag kapukman kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabinagid sa mga impormasyon nga aton na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agun nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agun makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: kini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sang Iloilo Police Special Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kinahiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkun mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi makahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkakaigong aksyon. Pagod, nga hindi na matugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manog-into kung wala sang nagapainto. Ini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sang madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips: slow moving vehicles. Visibility: siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage: sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling: gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits: magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ini nga panumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Aramis!
4: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauhaw!
2: Kasi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
2: Nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabuti ka.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadragsa nga punggod.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Galao magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman
13: from man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman
14: from man.
12: Extend Food Superman
14: from
12: man.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala gina allergy.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masalrikan.
16: DTX 500.
12: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
12: With BCO.
18: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka-registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
12: D3 Bio, ang D3
15: yung may Visio,
12: ang Visio
15: yung may D3.
12: D3 Bio.
19: K5
20: News
19: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso.

0: suplemento!
1: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Ilagaw, Clinica Sport Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problem. Magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
4: Mas tatilo ang atay.
12: Happy kanunay.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
4: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
4: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
14: Eye Care Gold.
13: Ang kapsula nga may mataas nga lutein.
14: Isa ka super antioxidant.
13: Nga nagabulig sa retina.
14: Sang mata.
13: Gikan sa halik.
14: Nga dala sang UV rays kag blue lights.
13: Dung nagan pa sang vitamin A,
14: vitamin E,
13: vitamin C,
14: zinc,
13: kag bilberry berry extract.
14: Eye Care Gold,
13: ang superior eye formula.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon,
13: mag-inom sang Eye Care Gold.
14: Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
13: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
13: Ang D3.
4: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
4: Yung may D3
13: Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
13: Ang D3.
4: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
4: Yung may D3.
13: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: 89.7
1: E3 Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mga kalas, mga butika.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX-500.
5: Masaligat.
4: Epektibo.
5: DTX-500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX-500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX-500.
4: Masaligat.
5: DTX-500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si J. Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa
0: Mighty C.
3: Mabaka butika.
9: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
0: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
0: Eye Care Gold Capsule
9: may aras ang lutein,
0: vitamin A,
9: vitamin E,
0: vitamin C,
9: zinc,
0: kag bilberry extract
9: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
0: Mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupod ang pagbutang sang IK drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
13: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-gisa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
14: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
15: Victor Wembanyama with the post.
13: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
16: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
13: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Subay Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
17: Ang labahan!
19: Nakasumpay na!
17: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
21: May maca
20: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tayo,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaliga,
21: epektibo.
20: DTX 500.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kagga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: sa rika
21: epektibo.
20: DTX 500
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
24: Ang PCO,
3: yung may
24: D3
3: Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
24: Ang PCO,
3: yung may D3.
24: Sa mga butika.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.
27: K5.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagats, magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang agapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang agapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX
2: Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrients.

0: absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katong katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: I Care Gold.
7: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
1: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
1: Ang nagatulog!
6: tinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga energy. DTX 500 Masalika DTX 500 E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
3: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kaya sa atay,
5: atay, no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng rason nga nag-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3bio lang malakas. Kuway pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: today magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestinga ko, wow, maayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Goes to the basket, open waiting, Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamaras ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
4: D3 Bio.
9: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matinlong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay. Basta tinlong atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina
11: sa mga nagkalaylay ng energy.
12: DTX 500.
11: Masalika DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
16: Kapalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
17: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Mabaka mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
20: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
21: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
20: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasumpay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasing!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang Extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: ikaw ba na
5: ang may diabetes?
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
6: kaga kontrolar
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: That song was brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
2: Yeah. Kanta ko to para sa'yo, classmate.
3: Teka, nag-aaral ka ba?
2: Oo. Ulol, anong course mo?
3: Astronaut.
2: Ba't astronaut?
3: Pupunta ako sa araw.
2: Sa araw?
3: Mainit doon ah.
2: Gago, ay di gabi ako pupunta ron.
3: Teka, teka. May gagawin pa akong kante.
2: Okay, game.
4: Hambog ng SAGPRO crew.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike,
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon na kuti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Mas Ligan Epic Demo DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
8: Nagaburo nang ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310C. After 1 week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
1: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ari!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi, ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
7: happy kalunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
8: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
8: Yung may D3!
7: Mabakas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
3: Kabayo!
2: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
3: Ay, alam ko na! Kabayo!
2: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
3: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
2: Ano?
3: Demonyo! Nakabayo!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan!
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
5: Yung may D3.
11: Mabakat sa mga butika.
5: D3 Bio.
12: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
5: Yung may D3.
11: Mabakat sa mga butika.
5: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! compound
11: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
11: TTX 500
5: garantisado.
11: TTX 500
5: TTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: TTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
15: butika. Glaucoma,
5: IK Gold Capsule.
15: Bacterial Conjunctivitis
5: o Pink Eye,
15: IK Gold Capsule.
5: Eye Allergy,
15: IK Gold Capsule.
5: Cataracts,
15: IK Gold Capsule.
5: Ang IK Gold Capsule
15: may aras ang lutein,
5: Vitamin A,
15: Vitamin E,
5: Vitamin C,
15: Zinc,
5: kag Dilberry Extract,
15: Eye Care Gold Capsule.
5: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
15: mag-inom sang Eye Care Gold.
5: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Adlaw-adlaw,
5: Eye Care Gold Capsule.
15: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C!
17: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
21: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
23: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
1: DTX 500.
22: Masaligan.
1: Epektibo.
22: DTX 500.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
22: DTX 500.
1: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
22: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
22: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
1: Masaligan.
22: DTX 500.
1: E3 Bio.
24: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
22: nga may D3.
1: D3 Bio
22: with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
1: D3 Bio.
22: Ang D3
1: nga may Visio.
22: Ang Visio
1: nga may D3.
22: D3 Bio.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow! My puso!
28: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
29: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time.
2: Tagbalay.
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
3: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
3: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Tika mo de istorya, anay, eh.
1: Hey, bye! Kalingawan Time!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: I Care Gold
1: ang I Care Capsula
2: ng mas ginpabasko kag mas ginpanami.
1: I Care Gold
2: ang capsula
1: ng ginhimo para sa mga mata.
2: May superior antioxidant
1: para sa mata, kaangay sang lutein,
2: vitamin A,
1: vitamin C,
2: zinc
1: kag bilberry berry extract.
2: I Care Gold
1: ang superior antioxidant
2: eye formula.
1: Basta may problema sa mata,
2: mag I Care Gold na.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold
2: kag patuluan ang mata
1: sang I Care Drops.
2: Mabakal sa Shopee
1: kag mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo.

0: panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by DTX Coffee Mix.
13: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

pare ko'y umagay ka.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual acts sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
4: Mm.
5: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
4: Grabe.
5: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon. Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
4: Mm.
5: Or palainom ka DTX 500 kag may TC. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanubo
3: kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asalrikan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
6: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
5: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
6: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
4: So,
6: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
4: Mm-hmm.
6: Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count.
4: Mm.
6: DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
5: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Aha.
5: Juices.
7: Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries, pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
5: Ako ganin, damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito, X500 kag may PC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano, hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uha.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
11: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
12: Victor Wembanyama with the post.
10: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
13: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
10: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
10: E3 Bio.
15: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
17: ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
18: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
18: Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ka antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo nga tayo.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
17: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
18: Mighty C,
17: mabakal mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
18: Mighty C,
17: mabakal sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
24: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
25: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics!
26: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
27: Good news!
18: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre? Libre!
27: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
25: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
2: Ganito ako!
3: Tigasi!
2: Tigalapa!
3: Tigasay!
2: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
3: Ang Extend
2: Supplement for Men!
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo!
0: Yes, darling! Come to Mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino na dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligat,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masaligat,
3: epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa E3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: E3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalingid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
28: On a mission. Get busy.
29: DJ Tracks Remix for Tracks Records 2002.
30: Who goes yonder?
31: It is I, Simon, Richard of Nottingham.
30: Well, speak up, man. What is it?

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay

0: it sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
4: My family history, bala ka mausang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan aga panubong
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado,
4: epektibo,
5: ara mismo.
4: DTX 500,
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
1: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Kadaragsa nga punggod.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ga antioxidant.
14: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Mas tagtinlo ang atay.
16: Happy kanunay.
14: DTX 500.
16: Masaligan.
14: Epektibo.
16: DTX 500.
14: E3 Bio.
16: With Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
14: D3 Bio.
16: Ang D3.
14: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
14: Yung may D3.
16: D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
22: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.
23: Sing!

0: K5 News FM。
1: K5 咖喱牛安泰。
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tadabahin mo.
1: K5 Kali Nawanta.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Ang atak na ginadulong siri sa inyo sa Star Nutrimix. Di lang sarap, sustan sarap pa. Uno minuto sa kaligad sa atak ng alas 6.
5: This time check is brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustan sarap.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio Evening Newscast.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Bayong Gabi Pilipinas, welcome sa D3 Bayo Evening Newscast sa buong adlaw sang Domingo, Hunyo 7, tuig 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Sa aton sining mga headlines, ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina. Kagkaroon sa aton sining nga mga pangulong ya dinalan, mga kongresista sa Western Visayas nakakuha sang mataas nga trust kag performance ratings sa Boses ng Bayan survey.
1: Barangay Kagawad sa Lambunaw dakop sa drug bypass operation nagasupply sang Iya Shabu gikan sa barangay ng Apototan.
0: Declogging sa mga drainage kag dredging sa mga waterways prioridad sang DPWH.
1: Timawa Road kag drainage project sa Molo nga una ginreklamo nga tuman ka delay tapuson sining Hunyo suno kay DPWH Secretary Dizon.
0: Sa balita national, Sandigan Bayan ginbasura ang nabilin nga asset claims sa Marcos Forfeiture case nga nakapending sa masobra na 30 ka tuig.
1: 1.3 trilyon nga pondo ginpain sang gobyerno sa education sector subong nga tuig suno kay PBBM.
0: Sa balita international, Iran ginakundina ang ginpatigayon nga airstrike sang US sa ila radar kag surveillance sites.
1: Sa balitang sports, Pinoy boxer John Real Casimero ginpatumba si Luis Neri sang Mexico sulod sang 4 ka rounds sa ila sang buwa.
0: Sa balita sa patag sang entertainment, Robin Padilla balik bad boy sa iya bago nga pelikula.
2: Balitang lokal.

0: Kita una kita sa atons ni balita lokal. Lunsay nakakuha sang matagas nga trust kag performance ratings ang mga kongresista sa Western Visayas sa giniwat nga Boses ng Bayan Survey sang RP Mission and Development Foundation Incorporated para sa first quarter sang tuig 2026. Ginhiwat ang survey sa tuong Abril 1 tubtob 8 2026 nga may 5,000 ka mga respondents. Base sa survey, nagapauna si Iloilo City Long District Congresswoman Jamjam Baronda nga may pinakamataas nga Index of Governance nga mayaras ang rating nga 87.9%, 86% nga Trust Rating, kag 87.3% nga Performance Rating. Samtang nagapangaduha naman si Iloilo 3rd District Congressman Loris Defensor nga mayaras ang 85.5% nga Index of Governance Rating, 85.2% nga Trust Rating, kag 85.8% na Performance Rating. Samtang, si 1st District Congresswoman na Janet Garin naman ang nagapangatlo nga mayaras ang 84.9% nga Index of Governance Rating, 84.3% Trust Rating, kag 85.6% Performance Rating. Nagkasunod naman si Antique Long District Congressman Antonio A.A. Ligarda nga may 83.2% Index of Governance, 82.9% Trust Rating, kag 83.5% Performance Rating. Samtang si Iloilo 4th District Congressman Ferz Biron may 82.9 nga Index of Governance, 82.5% Trust Rating, kag 83.1% ka Performance Rating. Nagasunod si 2nd District Congresswoman Kathy Goreseta nga may 82% nga Index of Governance, 81.7 Trust Rating, kag 82.3% Performance Rating. Subuman si Capiz 1st District Congressman Ivan Howard Ginto may Index of Governance nga 80.9%, 80.5% Trust Rating, kag 81.3% Performance Rating. Samtang si Iloilo 5th District Congressman Binky Tupas may 76% of Index of Governance, 75.7% Trust Rating, kag 76.4% Performance Rating. Nagkasunod rin sa Capiz 2nd District Congressman Jane Castro nga mayaras ang 74.5% Index of Governance, 74.4% Trust Rating, kag 74.7% Performance Rating. 2nd District Congressman sang Aklan, si Congressman Florencio Miraflores, nga may 73.9%, 73.6% nga Trust Rating, kag 74.3% nga Performance Rating. Samtang si Guimaras Congressman JC Ramanaba may 71% nga Governance Rating, kag 70.5% nga Trust Rating, kag 71.6% of Performance Rating. Suro sa RPMD ang mga kongresista sa Western Visayas, lunsay nakasulod sa above 70% threshold sang very strong public approval, kag iba nakalista pa sa masobra 80% nga rating nga nagapakita sang exceptionally strong leadership.
1: Sa dugang nga balita lokal, arestado ang barangay kagawad sa drug by bust operation nga ginpatigayon sang Lambunaw Municipal Police Station sa barangay Paho alas 5:47 sang hapon Hunyo 6, 2026. Ginkilala ang suspect nga si alias Elvis, 31 anyos, residente kag kagawad sa barangay Natividad, kag ginakabig nga high value individual. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Vincent Garcia Jr., hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, ginpahayag sini nga masobra isa ka bulan ang ilang monitoring sa suspect kag isa man nga manuglasa sang baboy. Suno sa iya, may isa ka residente sa barangay na nga Putotan nga amuang nagadulong sang supply kay alias Elvis kun sa diin nakapwesto ang iabaligyaan sang baboy sa Lambunaw. Sa tiun sang operasyon, nabakla ng kagawad sang isa ka sachet sang suspected shabu kag duga nga nakuha sa iya ang 5 ka sachet sang suspected shabu nga may kumugaton nga 30 grams kag nagabalor sang 204,000 pesos. Dugang pa ni Garcia nga si alias Elvis ang nagabaligya siyang shabu sa banwasang Lambunaw. Nakahunong na sa Lambunaw Police Station ang suspect kag natala na ang pasakaan sang nagakaigo nga kaso.
0: Sa dugang paginaton nga balita lokal, nagapadayon sa karon ang declogging kag dredging sa mga drainages amuman ang iban nga mga waterways nationwide sa Department of Public Works and Highways. Ilabi na nga ginalauman nga mangin maulanon ang panahon humalin subong nga bulan sang Hunyo. Ini ang sunod sa kay DPWH Secretary Vince Dizon, kasunod sa nginaging pagbisita diri sa siyudad sang Iloilo. Dugang pa sang Tiglicom, mayara sang uplan kontra baha sa halos tanan nga mga lugar sa pungsod. Pahayag pa sa natungdan ang isa sa madugay na nga wala nahimo. Rason nga nagatipon sang madamo nga mga basura kagalutak ang nagresulta naman ini sang pagbinaha.
1: Ginpasalig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison nga tapuson sininga bulan sang Hunyo ang ginareklamo nga Timawa Road kag drainage project sa distrito sang Molo sa siyudad sang Iloilo. Sunod sa Tiglicom, nalipay ini nga 24/7 ang pagtrabaho agud mahingaga ang proyekto nga masubra duha na katuig nga delayed. Dugang pa niya, nagpalabot sang reklamo ang mga estudyante sa universidad malapit sa proyekto ang mamana mapumuluyo nga nakatuga sang huol sa kagpagbaha bisan sa gamay lamang nga ulan. Madumduman naging suguran ang mga proyekto sang Enero tuig 2025 kag naglobo sa Agosto tuig 2025 ang pagtrabaho. Apang may gin-issue nga cease and desist order ang Iloilo City District Engineering Office sang nakaligad nga administrasyon. Magabalik naman sa siyudad si Secretary Dizon kung tigayon na nga matapos ang nasambit nga proyekto.
0: Nagdagsa ang madamo nga tuloy sa Concepcion Port kahapon. Nagalawas sa isa ka pump boat ang mga tuloy nga mga isda nga ginkakibot naman sa pila ka mga pumuluyo. Ginpahayag sa nga mga eksperto nga ang hinalig pagdagsa sang tuloy ang isa ka natural nga hitabo nga ginatawag nga sardine run konsa din minilyon nga isda ang nagapalapit sa manabaw nga bahin sang dagat. Agod magpangita sang kalanon, maglikaw sa mga predators o kung magpangita sang mga mabugnaw nga mga temperatura tugas ang hinaling nga pagbago-bago sang temperatura sa idalom sang kadagatan.
1: Nangin madinalagon ang pagpatigayon sang school supplies distribution sa barangay Anoring Sara, Iloilo sa pagpanguna ni punong barangay Noynoy Chavez upod ang pila ka mga opisyal sang barangay sa programa nga libreng school supplies para sa kabataang Anoringgo. Sang Sabado, Hunyo 6, 2026, masobra sa 500 ka mga kabataan halin sa kindergarten tubtub grade 6 ang nakabaton sang libreng school supplies nga ilang magamit sa pagbukas ang klase sa Lunes, Hunyo 8. Agud mangin mas masadya ang aktibidad nagpatigayon man sang nagkalain-lain ng mga pahampang kag nagpanghatag sang cash prizes si punong barangay Chavez para sa mga kabataan nga nagtambong sa programa. Dugang pa, mayara man sang ginpanghatag si punong barangay Chavez nga cash incentives para sa mga kabataan nga nakakuha sang pasidungog. 1,000 pesos para sa mga with highest honors, 500 pesos para sa with high honors kag 100 pesos naman para sa with honors. Sunod sa iya, ang among programa nagatuyo nga makabulig sa mga ginikanan paagi sa paghatag sang kinahanglanon sa mga estudyante kag sa pagpalig-on sang suporta sang barangay para sa edukasyon sang kabataan.
2: Balitang National.

0: Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6 ng gabi. Sa nagapanguna naman naton nga mga balita sa palibot sang pungsod, diagin basura sang Sandigan Bayan ang nabilin nga asset claims sa civil case nga nagatuyo mabawi ang ganiligar El Gatin Wealth ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. kagsang iyang pamilya. Sa resolusyon nga gina-issue sang Sandigan Bayan nga napitsahan Hunyo 2, 2026, kinpahayag sini nga gin-dismiss ang nabilin nga asset claims matapos din pagkabayo sang Presidential Commission on Good Government nga hindi magpresentar sang dugang ebidensya sa civil case number 0141 sa pagsiling nga kalabanan sa mga propiedad ang nabawi na sa separado nga civil actions. Ginaligar sa civil case number 0141 nga mga Marcoses ang may mga bank deposits sa Luxembourg, Hong Kong, kag Cayman Islands, kag United States of America. Subuman mga shares of stocks sa nagkalain-lain nga mga kompanya sa ibang pagsining nga mga kapungsuran kag subuman sa mga propiedad. Kimpay nga Sindigan Bayan Associate Justice Bayani Jacinto nga bangod sa manifestation kag wala sang ebidensya na tuwis na bilin nga mga claims, ginabasura na ang nasubmit ka kaso kung sa din ginpirmahan man ini nanday Associate Justices Marian Corpus Manyalak kag Juliet Manalo San Gaspar.
1: Sa mga balita national, nagpain ang gobyerno sang kapin 1.3 trillion para sa pagpauswag sang sektor sang edukasyon Cebu nga tuig. Ini ang ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya speech sa ikatatlo nga commencement exercises sang West Visayas State University College of Law. Sunod sa presidente, ang masobra 1.3 trillion nga pondo ang nagapakita sang suporta sang gobyerno nga ang progreso sang nasyon nagasugod sa paghatag sang kusog kag kahigayunan sa katawhan pinaagi sa edukasyon. Kadungan sang okasyon, ginpangunahan man ni President Ferdinand Marcos Jr. kag ni First Lady Luisa Arneta Marcos ang inaugurasyon sang bag-o nga apat ka panalgan nga building sang WVSU College of Law. Kun madumduman, nauna na ginanunsyo sang presidente nga sa 2026 national budget, nagpain sila sa pinakadako nga pondo para sa edukasyon sa kasaysayan sang pungsod nga naglabot sa 1.3 trillion o kun 4.36% sang gross domestic product. Pagagamito ng among nga pondo para sa pagkuha sang dugang nga mga manunudlo, learning recovery programs sa mga nagapunguna nga subjects, school-based feeding programs kag sa pagtukod sang dugang nga mga classroom sa bug-os nga Pilipinas.
0: Samtang ginpahayag naman sang Malacañang nga wala pa sila sang may na-confirmar nga impormasyon, angot sa ginpahayag ang plano nga destabilization batok sa gobyerno sa mabot nga Hunyo 12, kadungan sang pagdumdum sang Independence Day. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na bago ang mga kasubong nga report bagod madugay na nga may grupo nga nagatuyo magbutang sang ilang kaugalingon nga sa ilang poder antes pa man ang eleksyon na binagid sa mabot nga 2028. Nagpandaman si Castro sa publiko nga bagahalong kagmangin mabinantayon batok sa mga ginatawag niya nga mga alagad sang kadulom nga may mumagsapwag sang kagamo. Ginatagan pagtamod ni Yusek Castro nga yara na sa mandato sang law enforcement agencies kag investigating bodies ang pagpangusisa kag pagpatuman sa nagakigong atikang batok sa naman nga illegal nga buloton nga nagapamahog sa seguridad sang pungsod.
1: Ginpaimbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang masami nga pagdeklarar sang red kag yellow alert sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga nagresulta sa sunod-sunod nga brownout sa Luzon kag Visayas. Sa iya proposed Senate Resolution number 425, ginhatagan pagtamod ni Gatchalian ang ginapaabot nga pagbaskog sang El Nino tubtob Enero sa masunod nga tuig sa diin ini ang mahimo nga magpalala sang kakulangan sang supply sang kuryente sa pungsod. Base sa datos halin Mayo 12 tubtob Mayo 31, ang Visayas grid ginpaidalom sa red alert sa sulod sang 22 ka interval hours kag yellow alert sa sulod sang 93 ka interval hours. Sa amuman nga tion, ang Luzon grid ang nakatilaw sang red alert sa sulod sang 27 ka interval hours kag yellow alert sa sulod sang 5.5 ka interval hours. Sunod sa senador, kabahin sang investigasyon sa pag-usisa sang aktual nga kahimtangan sang supply sang kuryente sa pungsod, pagpasiguro sang kaligon sang grid, pagsabat sa mga responsable nga stakeholders, pagmonitor sa pagsunod sa mga generation companies sa pinakamataas nga basihan sang industriya, paghimo sang epektibo nga intervensyon sang gobyerno kag mabaskog nga pagpatuman sa mga liyi sa enerhiya, lakip na ang demand side management sa idalom sang Energy Efficiency and Conservation Act.
2: Balita International.

0: ito kabugusan sa ngaton sa nga pagbalita diri sa D3 Bayo Newscast upon diri sa inyo sa nga mga tagbalita sa mga adlaw sa nga Domingo Hunyo 7, 2026.
1: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Ini ang inyo kaupod ka K5 Warren France.
1: Kaga ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa Iloilo, numero no na kita sa K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Walang masama sa okay lang.
3: Pero
4: sa Star Canada.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid ako nga panin.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon.
0: Tinig
2: ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na 2 araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26 verse 28

matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos. Dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa? Dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanglibutan. At ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1-6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga alipin pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47-49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47-49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary.

0: Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, "Even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin." Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, "Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12, "At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin." Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag. At ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan." Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko na kapag nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede nasasabihin ng bangko na hindi ka pabayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus, bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganun. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangangaral noon ng mga sinaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus, past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today at ako po ay namamanhik sa inyo mga kapatid na nakikinig sa ating programa na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na rin binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin. Subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras. Kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio!
5: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga mabuti ka!
8: Para sa matino nga dugo!
9: DTX-500!
8: Para sa healthy nga tayo!
9: DTX-500!
8: Ang DTX-500!
9: Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay!
8: Basta tilo nga tayo!
9: Happy kanunay!
8: DTX-500!
9: Masaligan!
8: Epektibo!
9: DTX-500!
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX-500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX-500!
8: Ang DTX-500!
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo?
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX-500.
8: Masaligan.
9: DTX-500.
2: K5. News FM.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isipan niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.04. Ang oras, builog na yung radulong sa inyo sa kalwan sang Ginebra, San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
5: This time check is brought to you by Ginebra, San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
4: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga dulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman nga dulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base, vitamin C, extend for supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix, naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga, nga mga tag-panamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi-igid sa aton nga mga pinalangga, nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syudad kag-lakip na. Sa aton nga 180 ka mga barangay, sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandaruyo, Molo, Arevalo, City Proper. Kag sa ato man tanan nga mga taga-paramantin sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Hey! Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
4: Kirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang tila kamadlako nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mairinit nga nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, nangin kaupo na aton karon ang mga pila na ka mga balita kag informasyon. Lagi ka na sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporter. Kung naton karon sa patrol, K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga drag ko magkaroon ng mga balita at informasyon na gikan sa City Hall. Ka-report magkaroon ni K5 Jenny Kauyunan. Kag-iban pa ng mga balita na gikan sa iban pa naton ng mga K5 reporters. Kung naman naton si K5 Karen Badilla, K5 Kim Kaloyo, Kagsubuman, iban pa naton ng mga K5 Team of Reporters. Sa ato siningan news center nadalag ko karon nga mga balita national kag balita international pod nato ato siningan duha ka mga hangkilan nga mga news center women na hadlok sa white lady pod naton si KK5 Keisha Marie Hanaysay kaga K5 Juan magtubo. Juan ni sila. Yung mga lady man sila tatapos na looks white lady. Ano? Solo un pa one mo na sila pirmi yun yung lugon mo sila Biki 5 Andre sang white lady. Un pa one mo sila rayon sang pangapi. Ala sige ah. Kita karo sa ato sini nga mga dalag ko man nga mga balita kay impormasyon sa kinandan. Kunaton diri sa technical side ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alhado Capulo. Naga welcome gi sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad sa subong today is a Sunday. June 7, 2026. Sa City, nataglis buong yung 500. Doon ang mabalaan ba? Sa Biyernes, gali, oh, ma... Independence Day, gali, sa Biyernes, no? Holiday. Oh, sadya ni sa holiday, gali, sa Independence Day, sa holiday, no? Sa 12. Mga KK5. Independence Day, so, ay ni opisina, ay trabaho, Biyernes. Tauhay. Mga KK5. Amunin ba rin tayan sa Independence Day? Kay bangod sinisang mga KK5 nagaluluntad sa ato subong pungso do hindi na may tsindihan no kon nagalantaw karang pirmi sa mga balita sa television balita sa social media labi kag labaw mga KK5 ang nagakala hinabo sa ato subong Senate ang aton mga KK5 nga kongreso ang kongreso naton subong mga KK5 do hindi naman mapatihan aton nga mga pumuluyo subong do ga init ulo nila sa ilang mga congressman. Oh, hindi ba? K5 ba, Andre? So, halos bangot sinisan nga pinaka-controversial mga K5 nga amo man ni sila sang una, sang chimpo, sang inang naglupok man to black K5 andring na tawag naton nga pork barrel. Kundi daw na kuanan man to. May mga nagkalapriso man to sa pork barrel nga ato mga K5. So, komo kay nagkalapriso na tong iban sa... Sang una to sa pork barrel, ginisla naman nila ang pamaagi. Ginisla naman nilang diskarte. Ginimo nila ni nga mo ng alokabols. Ang ng alokabols mga KK5 nga pinang racket sang mga congressmen, senador, kag iban pagid nga mga kontraktor. Kasubuman sang mga sindikato man nga ara sa DPWH. Amunikon nga ang kung pamatian mo sang nagligad to atong... Traktor bla nga si Diskaya bla. Nangambal to bala ni Sara Diskaya bla. Kaya kamo sila niya nga mga senador ka mga congressmen. Ya daw sa piho kamo sila niya. Palariho man lang kita sila niya kung sa mga kwan pa. Palariho man lang kita sila niya tinae di. Palariho man lang kita sila niya kasudlan. Palariho man lang kita bituka di. Palariho man lang kita tinisdakan. Palariho man lang kulor ta sila niya to. Yang inang kon may ara gani sila nga mga anomalia may ara gani nga pag mga investigasyon may kang tanan sa pagpangurakot sila nga kami lang natudlo nyo nga mga kontraktor pero sa pagkamatuod lang kamuman gani ang nagasugo sa amon kon pila ang ipaino namon kag ihatag namon si inyo. Kakapin pa niya kung hindi kami magsunod sa sistema nyo, hindi nyo man paghihatag sa amon ng projects. which is amo nang realidad, amo nang katabo kay Pai Andre. Ang hindi bla. Ambo chiringa patinlo-tinlo kamo siya nga mga congressman, patinlo-tinlo kamo nga mga senador. Pero sa pagkamatuod lang amo gid man nang katabo, kung madakpa na gani, kami lang basulo nyo, kami lang birahon nyo. Tapos kamo inyo ya, mapuro kamo mga matinlo. Mga kaki-five, amunin nga kung mas maayo pa siguro ni, right for example, no? Pagkatapos ang sining 2028 ng eleksyon, Blackie 5, Bandre, kung madayo ng 2028 ng eleksyon, kaya gin-expose na karon mga kaki-five ni Senator Amy Marcos na may ara karon sang sining plastado nga ginahimo karon nga ginaman ni obra ni President Bongbong Marcos kag sang iya sining mga kalyado nga nagaplano sila mga ka K5 nga ligwato ng konstitusyon kag palawigon ang termino ni Bongbong Marcos mga ka K5 kag ti para nga magapabilin siya sa puder. Daw mo na mga nagaguluwa ng mga impormasyon. Di ang mga tao ni mga pumuluyo, hindi na magpasugot. Kay man kung tungod sa sining pagpungko ni President Bongbong Marcos, mga ka-K5, di hamak nga puwerte ka kalain subong sang pangabuhi sang aton sining mga pumuluyo sa mga Pilipino. Diri sa Pilipinas, halos nagaanto sa aton nga mga pumuluyo sang kamalahalon sa mga balaklon ang ginahimo karon si ni President Bongbong Marcos mga ka-K5 nga ginakuan niya ginatawtawan niya aton nga mga pumuluyo para nga hindi magkuan para hindi magursa, hindi mamuwersa, hindi mag-alsa. Ginahimo niya, ginalusob niya mga barangay kapitan subong kagpangtagtagan nga pangtagtagan sang kwarta. Kag ang kwarta mga kakifay maginagamit niya kwarta sang gobyerno. Ginahimo niya hala pangutang nga pangutang pamaligya sang propiedad sang aton nga gobyerno. Mga kakifay kag hala ipanghatag sa tao para magapabilin na maayong iya sini nga kwan, maayong iya nga papel, maayong iya nga hinimuan. Kita nyo na yung mga ginhambal, yung mga ginpangnagtag, yung mga tag 200 mil sa mga barangay kapitan, sa tagsa ka mga barangay, para nga magpangkuha ko na sa mga scholars nga, mga graduating para sa sunod nga, kwan? Para sa sunod nga year 2026-27. Ini mga kaki-five, klaro, katama nga pag inang blackmail sa ato sini nga mga pumuluyo para nga kuno abi mangin maayo na maliwat ang sini nga imahe nga sa diin sa nagaguluwa karon nga mga surveys ang SWS kag sang urka mga kakifay nagaguluwa din ang mga survey nga ang trust rating sang presidente mga kakifay naga labot na lang niya sa negative 15 pangkabilugan overall sa kwan abi nyo ang natingalahan ko nga ang Visayas area Blackie 5 Andre kana namitan pa kay Bongbong Marcos labi na mga Ilunggo dio diya sa Iloilo doon namitan pa kumikay Bongbong grabe mga batasan nyo diya sa Pilipisa Iloilo no okay 5 Andre Western Visayas kaysa survey mga ka K5 dito sa Metro Manila ang trust rating ni Bongbong Marcos mga ka-K5 dito sa Metro Manila nga dito sa Permi Makita, dito sa Permi Gahulag. Trust rating niya to is negative 35. Negative 35 kay 500. Tapos ang sa May Luzon na Luzon. Ang sa Visayas, abi mo kun pila lang may ara sa nga isa ka area. Da sa May inang lapit gid sa may area sang dito dapit sa may Luzon sa Miga Manila kay 5 Andre may positive 2 pa siya positive 2 tapos sa Miga Manila ilabi na Metro Manila mga ka K5 ang iyang trust rating to is negative 30 bla to 35. Tapos, diri naman sa Mindanao, ang sa Mindanao, pertik dako. Kay ang iyang trust rating sa Mindanao, mga kakay-five, is negative 40. Grabe, no? Diri sa Visayas, type na type pa rin sa mga taga Iloilo, sa mga Ilonggo, sa mga Bisaya, o sa mga Western Bisaya, si Bungbong. Kita nyo, ginakuan pa, ginadayaw pa sa ni Otto Castro to sa may Kapiso, nga kuan ko no. Ano ganito? Hulog ng langit. Grace Bisayas, mga ka-K5, ang iya sinidre nga trust rating is negative 5 ra? O negative 15. Kontra, dira lang. Sa malipot nga si Gilanon, diri sa Western Visayas sa Panay Island, idol pa yan sa mga Ilonggo, this Bongbong, ayuga. Ayan, namitan sila yung Bongbong din. Amoy abi nyo kung nga, tungod ina sa mga lideres. Ang mga lideres na tundri sa Panay Island, yung mga ka-K5, na mahalok pa yan sila trasan, Bongbong. hindi ba, K500? Ang gobernador tadi, BBM pa na di. Ang aton nga mga congressmen, di halos sa bilog nga Iloilo, ang mga congressmen, di halos tanan nga mga congressmen, di BBM pa yan. kay sagod-sagod sila. Sagod-sagod sila siguro eh. Mga ka-K5. Ano pagin? Diri sa may halos kalabanan sila. Kita nyo sa nagligad to sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Daw halos tanan nga mga congressmen dres bilog nga Western Visayas Panay Island. Nagboto pa para nga impeach si Vice President Sara Duterte. Tapos ang ilang mga rason mga ka-K5 para kuno nga ma-explain man kag mahatagan sang tsansa kag mahatagan masang tsansa nga maka-explicar kag ma-clear ya iya kagulingon ni Vice President Sara Duterte. Daw muna mga ka-K5 ang ila sini nga mga explanation. Kon parte sa mga malita-marita, why kuya mga ka-K5 sa inog komentaryo? Hindi kuya maghambal nga tuod daw kun hindi. Ilabi na gid ining 18 ka mga brave ex-marines. Mga ka-K5, ang ambal sa 18 ka mga brave ex-marines. Mga ka-K5 nga pinanglawag ang halos sino nga mga tao tong mga pinangdulungan nila ka mga marita. Mga ka-K5, ilan taon na ton kung ano ang mangin na resulta sini sa investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee. Ari pagin ang balantayan para buwas ng adlaw. Kaya sa Balita Nasional K500, buwas sa mga ka-K5, ma-convene na magkunuliwat ang bagong Senate Blue Ribbon. Ang pamangkot naton, sino ang dapat patihan si Nidre? Dua kabilog yung Senate Blue Ribbon, subong nami ganina. Kami nga mga pumuloyo, namian masina, at least nga, dua kabilog ang Senate Blue Ribbon Committee. Dua kabilog ang Senate President Pro Tempore. Dua kabilog ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Dua kabilog ang Senate ang kwan ang Senate President Pro Tempore. Mga ka-K5, kaya na magtimpura ba? dua man. Sa nagligad ga June 4, mga ka-K5, Huwebes nga adlaw. Kundi nagpatigayon sa ginatawag naton nga Senate Blue Ribbon Committee Hearing. Ang grupo, mga ka-K5, ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang ilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, amo si Pia Cayetano. Ang mga Vice Chairman, Sanday Senator Arudante Marcoleta, kag si Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Jinggoy Estrada, mga ka-K5 na priso. Kag inpasakaan sang kaso nga plunder. Kag no bail recommended. Hindi siya pwede maka-bail. Mga ka-K5, kay ginakabig nga ang iyang kaso nga plunder is no bail recommended. So hindi siya pwede makapiansa, K500. Rason nga ginpriso to siya. Amoning rason nga ginahambal naman sang mga grupo sang Gatsalian Brak. Mga ka-K5 grupo na dahil Tito Soto Itbulaga. Oh? Grupo ng Daya Kiko Pangilinan. Oh? Ning miyembro sang Putsiko. Oh? Kuhan mo nang kuhan ng Putsiko ki 500. Balaan mo na ko na, no? Balutin mo ako sa bintana ng inyong pagmamahal. Kalain, kalain, kalain. Sharon Cunita. Mga kaki, five. Oh, tapos, oh, grupo nila ni Gatsalyane, ni Erwin na two brothers. Ah, ni Erwin Bendalo Tolfo. Kag ni Rafi Tolfo nga ay nakita kada kay 500 nga tong iablasang Viva Hot Babes nga kwan nga interview bla. Ano ganito man kwan gali Viva Films sa interview ang Viva Max gali. Viva Max sa Hot Babe nga kwan nga inang artista nga gin-interview siya. Hambal ya, parte sa kwan, parte sa mga panghatagay tip bla. Siya nga, grabe niya galante sila nga mga politiko. Pinamangkot sa sila nga sinong galante nga mga politiko niya. Halimbawa niya, ano, national kung local niya, national. Ha? Ya, national, mga national, sila nga ti mga senador na dahi. Ya, oo, sila mga senador. Ya, sino nga senador? Yan nga, ay kubi inisyal. Bao, napilitan ganyan babae. Hambal niya, little R. Letter R sila nga to. Ya, tato sila nga may letter F. Ya, letter F. Ah, may letter Y, gali. Ya, may letter Y. Ya, ano na yan sila nga sa punta niya. Ah, yan nga, letter F na lang. Ya, muna saan sila nga sa apelidong letter F. Ya, sa punta na sa apelido niya. Hindi, sila nga kadwa. Tapos, ya galante ko no siya kay 500 maghatag tip sa kwan sa mga babae. Ya ano niya magkano niya halimbawa. Ya mga 250 to 300,000. Ya wow, grabe. Ya tip pa lang na niya, wala pang nangyayari. Ya oo. Ya wala pang nangyayari. Ya wala pa yan. Oh, mga kakifay. Po, chiningon ng mga Viva, Max, Hot Babes, sila ni K500. Pwede gini mga kwan, no? Pwede mo may request nga upon ka ni Sako. No, himoon ka bala, daw himoon ka bala niya. Daw himoon mo siya bala nga. Ano pa, no? Sinanganip pa, no? Ang daw, social, bala nga kwan, social nga dating nila nga tawag sina sa ila, mga kwan, mga escort. Escort mga kakifay. Nan, no? So pwede ka rin mo madala nga escort, basta mo kakwarta. Tiambal sa Viva Max, Hot Babe, sila niya. Niya, abi mo, sila niya, inang galante sila ng mga senador yung magbayad. Ama, kon mo sila niya, tip pa lang na sila niya, bakwa na mong paldo na mong. Sabat sa nag-interview siya, iya, naroon, ha? Muna bayo? Sino ng bayo naman? Kay 500, sino naman? Viva, kwa na, Viva Max, Hot Babes na, huwag kagwapa, gimano? Ara, may audio na sa kay 500, may audio. Huwag matiin nyo, bla, ara, matiin nyo, bla, matiin nyo, bla, matiin nyo. Si Chelsea Lore, muna sa, Viva Max, kwa na, gimano siya, ng artista, goy, gwapa, gimano? Galing pro mas gwapa di si Kisha Marihan Aisha ikag si Juan magtubo. Halimbawa ning duha nga ni si sila ni si K5 Kisha Marie kag si K5 Juan. Kon halimbawa sila ni Abi ang kuno ni senador okay ano. Sobra pa eh hindi niya madalaya sa mga 300,000 mga 1 million niya. San 1 million yun ni kaya ya. Are ra, matiin nyo bla mga kaki-five. Okay, mabalaan mo. Kung sino ang ginapatuhuyan niya, kung sino nga lalaki, kung sino nga senador mong, are up, matiin nyo bla. Interview gini niya mga kaki-five.
0: Ano, si senator, magkano ang ino-offer ni senator?
1: Ano pa lang, tip pa lang, paldo na.
0: Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si senator?
1: Abot ng 250 to 300.
0: Ah? 250 to 300, yes, wala pang nangyayari to.
1: Wala pa po.
4: Grabe.
0: Ah, ganun lang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no?
1: Opo.
0: Napaka generous pala nila, no? Kasi yeah, galing sa tax.
1: Oo nga, no? Galing sa tax. Mas lalo si ano.
4: Na! Oo, oh, kita nyo? Oo, oh, na, mo to. Oh, sige pa.
0: Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, yes, nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to?
1: Wala siya.
0: Wala sa listahan?
1: Wala siya.
0: Nandun sa hearing, yung mga nag-offer?
1: Ah, nandun.
0: Nandun?
1: Oo, nandun, syempre.
0: Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang.
1: Pwede ba yun?
0: Oo, initials lang. First name, last name.
1: First name, last name. Hala, sobrang dali kasi.
0: Sige lang. Initials.
1: Gitna na lang.
0: initials. Okay lang.
1: Ano siya? May Y.
0: Y?
1: Tapos
0: ano yung last name?
1: Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan
0: ako. First letter ng first name. O, sige.
1: First letter.
0: First name.
1: R.
0: Last name.
1: Hala, wag na.
0: First letter ng last name.
1: First letter ng last name.
0: O, sige. O, wag first letter. Last letter ng last name. Ang first name, di ba?
1: Opo.
0: O, last letter ng last name.
1: F na lang.
0: Ha?
1: F
0: ang last name.
1: Opo.
0: Yun ang last letter, yung elf?
1: Hindi. Second, pangalan.
0: Ah, pangalan.
4: Balaan ko na letter R, Kwan, inang Rufante. Tapos ang letter F sa Kwan sa katapusan ng ano na rin ng apelyido, no? Ang letter F sa Kwan sa apelyido, Farcoleta. Ay, hindi man pwede, no? Letter R. O, pwede man letter R sa puno. Robin Hood. Tapos, ang apelyido may letter F kay 500. Fadilia. Sino pa naman mga letter R sa kwan man sa Senado kay 500 man? Ralan Fetter Fayetano. Grabe. Galing kay mga taga Viva Max, no? Sino galing iliwa to ngalan niya to? K5, Andre, basta mga taga Viva Max yan. Hindi namon type ni pare rap dasal untaw bla toto sa aman asa kwan sa uman ga kunya hindi type si Celsi Ilori ang taga Viva Max to interview bla bagong ipakita namo ni interviewe gina interview bla to interviewe mga ka K5 taga Viva Max to pero kwan na hindi namon type ni kwan na ni pare rap dasal untaw tinamo na type. Type namon niya si kwan niya si tik-tik lang aswang skapis lang. Si may ano ganun ay may tik-tik. Malingking na na siya. Grabe.

ginpangabudlayan kaginpabalhasan sang mga pumuluyo mga kakayfay. Halin sa tricycle driver pakadto sa mga inang kwan, mga manugsilhig sa dalan. Pakadto sa mga tricycle driver, taxi driver. Pakadto mga kakayfay sa mga mamumugon, mga nagapangpasan, nagapang pasan sang siminto, nagapamala mga kakay-5 sang siminto, nagapanghilamon sa tubo, nagapang arado sa uma, nagapananom-tanom sang mga kamatis, mga kakay-5 kag, mga nagapanglimpyo, nagapang-janitor, sa mga nagkalinain nga mga dalagko, nga mga mall, tanan-tanan nga ini mga kakay-5 nga mga pumuluyo naton kutob sang nagabakal sang pagkaon, kutob sa mga nagakaon sa restaurant, kutob sa mga nagabakal sang bugas kag sa mga kung ano-ano pada nga makinang lano nila nga mga ginabakal para sa ila sining panimalay, nagabayad ini sang tax, nagabayad ini sang buhis mga kakay-5. Amo na nga bisan maghambal kamo nga kamoya nga mga tricycle driver. Why kamo sweldo nga fix nga ginakwaan sing natawag naton nga income tax. Pero sigurado nga ining mga tricycle driver nagabakal sang tubig, nagabakal sang bugas, nagabakal sang asin bitsin ginamos. Kay kun nano pada nga mga balaklon, ini sila mga kakay-5 nagabayad man sa gihapon sang buhis. Bangod mga kakay-5 sang ginapatong diri nga IVAT. Ginapatong nga mga IVAT, ginapatong nga VAT or value added tax sa tanan nga mga baraklon. Bakal ka lang sumong isak bilog, soft drink, magkakay-5, may VAT. That's why, nga hindi ka mo makahambal nga ultimo nga tao, sumong nga bisan gani manog pakilimos. Mahambal ka mo nga ikaw manog pakilimos, kaway kagabayan sang buhay sa gobyerno. Dala ka mo nagsala. Kay bisan manog pakilimos, mga kakay-5, ang tinipo niya nga kwarta, ipakal yung managapon bugas at sinbitsin ginamos. Kung ano pa na nga klase sa mga balaklon para makakaon man siya. Sigurado gabaka, gabayan masagyapon sang buhis. So ining mga buhis nga ini mga kakay-5 nga ginatatag na to, nga ginabayad na to, ginabalik na to sa gobyerno, wala ini ginabalik sang mga manugpalakat sang gobyerno ta. Ang gobyerno mga kakay-5, amo ang mga pumuluyo. Kita nga mga pumuluyo, amo ang gobyerno. Ang nagapalakat sang gobyerno, among mga gago. hindi, Blackie 500. Among ng mga gago, ang ara dira mga kakipap, ang nagapalakat sang gobyerno. Kay sila, amo ang nagahot-hot. Amo ang nagatukob. Amo ang nagalamon. Sang aton nga mga buhis nga ginabayad sa gobyerno, ngang aton ginalaom, ngang ginabayad naton nga buhis, ibalik sa aton pinagi sa pagserbisyo. Katulad sa pagpatindog sa mga dalagko ng mga taytay, pagpahimo sa mga dalan, pagpahimo sa mga flood control project, pagpahimo mga kakipap sa kung ano pa ng mga building sa eskulahan, building sa kung ano pa na sa gobyerno at kinanglanon na makantuhan sa ato sining mga pumuluyo sa mga gobyerno na ton o sa gobyerno. Wala nila ginahimo kaginainsakto nga ginahatag sa aton, kaginabalik sa aton ang ining mga ginabayan na itong buhis, kundi ginakaw-kaw kaginakawat sa mga buhisit nila. Yun na po gabilik sa ngilik. Amo na sa mga kakay-5 ang matutuod. Amo na ang ginahambal na to sa inyo nga kun matino lang ang aton nga mga government officials, ang mga nagapalakat sang gobyerno naton matino lang abi, pariho abi sang mga Singapore, mga kakay-5 nga ang nagapalakat sang panggobyerno nila dito ang ilang mga government officials to hindi kawatan. Ang kutob sang kawatan to, mga kakay-5, ginatagbong sa dagat kag ginapakaon sa buaya. Diri sa aton. Imbes nga itagbong mo sa dagat ang mga kawatan sa gobyerno naton, de? Imbes nga itagbong mo sa dagat kay ipakaon sa buaya, hadlok pang buaya sila kay basi pati sila lumuyon sini sa mga buisit nga mga nakabarong pagid nga ara sa takas nga buaya. Mga kakay-5, nan, amo na siyang matutod sa malipot nga sugilanon. Kun pananglitan mga kakay-5, ang aton nga gobyerno de, kun ang aton nga panggobyerno de, ang aton nga mga

0: official di hindi lang kawatan, di hamak nga manggaranon pagita sa Singapore, di hamak nga manggaranon pagita sa Hong Kong, di hamak nga manggaranon pagita sa Thailand, di hamak nga manggaranon pagita sa China, di hamak nga manggaranon pagita sa mga sa mga Indonesia ni kag sa mga Taiwan ni. Okay, 500. Kay nga kung parte sa resources ang paghambalan, hilabi na natural resources, bastante ang Pilipinas ang natural resources. Kompleto kita diriya sa Pilipinas, kay 500 mong may dagat na kita diri, may umamang kita diri. Kompleto kita diri tanan-tanan. Ang Singapore ganiya, wala tuya dagat. Ang Singapore to, wala tuya uma. Pati tubig nila to, kapang laghaps la to. Ato niya, kompleto kita diri. Galing kay hindi lang to sila yakawatan. Kita ya mga lideres tadi, mga kakay-five, lantawa nyo. Diri sa aton. Lantawa nyo mga kakay-five, kay ang aton nga pungsod, puno sang numero uno kakawatan. Sino ang training sa mga buisit nila ni man? Kay 500, sa din nila sila kasunod man. Sa history sang Pilipinas, kay 500, ang aton nga mga ninuno, no? Ang mga ninuno, tayo hindi bala mga ate, ang aton nga mga ninuno, mga kakifay, mga nitibo mong, mga ate ni sila, aton nga mga ninuno, mga panawag sini sa ilang mga anito, ini mga kakifay, ang aton nga mga ninuno, dahil hindi man ni sila yung mga kawatan. Halos mga kakifay, ng mga pumuluyo naton, mga ninuno naton, hindi man yung mga kawatan. Sino nag-training yung mga buisit ng mga politiko nga naman? Sa din sila nasunod man? Ano ang kwan? Ang dugo nga naglakot sa aton dire? Dugo mga kakifibes ang ano nga mga sari-sari nga mga dugo nga naglakot gan sa aton dire? Dugo sang Hapon, dugo sang Espanyol, dugo sang Amerikano, kag dugo sang Chinese. Damo ni nga mga dugo ang naglakot sa aton dire sa Pilipinas, kay 500, no? Ang mga Pilipino, subong ini na pure nga mga Pilipino, nga mga nitibo, may halo na kita. Ang halo ta nga mga dugo, mga kakay-five, dugo sa Espanyol, dugo sa Amerikano, dugo sa Chinese, dugo sa Japanese, kaga dugo sa mga Bornean, bla niyo. Borneo, bla. Yung mga kakay-five, damo ni nga mga dugo ang naghalo sa aton, di? Tindra kita nakakuha, nakatuon pangawa. Dira kita nakatuon dishonesty. Dira kita nakatuon mga kakay-five sa hindi maayong pamatasan. Ang pagkamahisaon, ang pagkamaibog. Mga kakay-five, magpagkamahisaon. Dira kita. Dira kita mga kakay-five. Nagkuhan siguro, no? Dira kita guro nusunod, no? O kon bangod ni sing kagago-gago mga kakay-five nga kuhan. Nga pamilya ni President Bongbong Marcos ang ginhaninan sa pagka-grabe nga pagkakawatan kag pagka nagsugod ang kinawatay diri sa Pilipinas. Sang tiempo makakipipe sang tatay sang sang bangag tanga presidente Bong. No, mga kakipipe. Storyan trackeron din sa ato sini nga pagpangalagan. Dili lamang sa K5 Night Watch. Aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Kasta na to, standby ka mo kay pagbalik naton. Preparar na to, ato sini nga mga headlines, ka ato sini nga mga dalagko nga mga balita lokal. Sa ato sini nga pagpanumbalik. Why pataka headlines ha? Pagbalik talang karon ng headlines ha, K500. Kay matag tanay sa mga commercials. Kaya makuan pa kami, machatay pa kami ni Pare Rap Dasal Luntaw. Kasi Pare Rap Dasal Luntaw, may ginasend sa akong nga picture. Kaga video ni kwan ni Maymay sang kapis planning si Tiktik. Ang mga balita ngayon na batihan. Pwilog na iradulong sa inyo sa kalwa sa Klinika DTX 500 kag Mighty C. Klinika DTX 500 na superior antioxidant kag ang Mighty C mga kakifay. Ini ang mayo para sa aton nga ikayong lawas. Mas especially sa aton nga mga kauturan nga nag-suprer sa diabetes, hypertension, high blood, kag iban pa nga mga balatian, may mga komplikasyon sa lawas. Ah, may mga problema kita sa atay, kidney. Ah, tanan nga mga kwano, nga mga kinabatsyag naton. Mga kakaifab labi na kid sa cancer. Kinanglano naton nga mag-inom para magapabiling nga healthy ang aton ilawas pinagi sa paggamit sa Clinica DTX 500 na superior antioxidant. Kagsang Mighty C, the power duo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Nga kinanglano, tagid nga mag-inom ni para sa aton ikayong lawas. Tungod mga kakaifab, puno inis ang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Taas kamasaligan ng potencies ang flavonoids kag polyphenols nga harin sa DSC o kundi sugar-sugarcane extracts ang DTX 500 batok sa pagdevelop sa cancer. Mighty C naman isa kalkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanserol. Ganito yung napahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyonan ang aton kaugalingon. Clinica DTX Pamarin kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaim nun. Ang Clinica DTX Pamarin kag Mighty C, mga kakaifab, ang produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mga kakaifab, ma-share ka mo sa mga butika, sa mga pharmacies, sa mga parmasya, lama share ka mo na ka magpamangkot. Kung bala, available mga kakaifab. Kahit sa sininga mga kwan, sa sininga mga butika, kag mga pharmacya, available dira ang Clinica DTX Pamarin kag Mighty C, mga kakaifab. Pero of course, dira man sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy, pwede nyo man mapamasyaran no? Sa may Pasay City, ara dira sa may inang Salvation Street, barangay poblasyon na Pasay City. And sa may Cosmart, dira sa may Banwas ang Kalinog, dira man sa may barangay Baybay Norte, sa may Orbi Street, barangay Baybay Norte, sa Banwas ang Miyagaw. Mayara man dira nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa Iloilo City, mayari diri mga kakaifab sa may Haro. Ang sa may kuan pagin no, sa may dira sa may Sara. Mayara man dira mga kakaifab nga bag-o karon nga klinika. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Banwas ang Sara, lapit na ina dira. Mga kakaifab sa may inang Sara Public Terminal. Sa ato sini nga pagpangalagad mga kakaifab, balikay kita sa iban pa nga mga information kag mga balita di sa ato sini nga pagpangalagad. Aton nga oras alas 7:45.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026! Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Close to the basket, open waiting! Wembanyama throws it on his head!
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good! Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds.
9: Nalagapanubok
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabaka.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula. Gagitungun. Obra. Para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Vitamin E. Zinc. Gagin papasko sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold.
9: Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Wata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, sa grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok.

0: drink responsibly.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang lapanit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dalao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapul katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Roman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman Roman. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500
6: Masaligat
4: Epektibo
6: DTX 500
4: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio,
4: ang Physio
6: yung may D3.
4: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo gidang iyang mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
4: D3 Bio Health News E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may BCO.
4: BCO.
6: Yung may D3.
12: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
13: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang tsakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan no. Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag sup-supon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mga butka.
12: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
13: Mm.
12: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
13: Mm.
12: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga...
13: sa may mga guard mo.
12: Amo nang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
13: Siyempre, busog ka.
12: Busog ka.
0: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
13: So, wala. Dapat tulog, wala.
12: Tulog, wala.
13: Dabi na akong late dinner ka.
0: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
13: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhaw.
14: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
15: DTX 500. Health alert with Dr.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
5: Pabalik na mga ka K5 Badri sa aton nga pag pangaragad. Aton nga oras karon nakalabor kita sa 3 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa ato siling pag-pangalagad mga ka-K5, shoutout anay sa ato siling mga followers. Nga mga nagalantaw diri sa ato siling pag-pangalagad no, sa Facebook page ang K5 News FM. Lilo na hunta si Rose Impas, si Verna Salvilla, si Ria Capana, si Dindin de los Santos, si Stanley Valiente, si Lalia Laila Sofia Altelio Hiroche, si Tubiza Gagnaulis, si Christian Gardose, Edmar Liquinia, James Sarad, sila nga may gabi, sila nga shout out lang gali sa GMLT Construction Boys, Jazz Barangay Romblon Dueñas, si Boss Itik, Richie, Rodel, Tata, Turo, Gino, kasi tanan-tanan namon nga mga kaopdanan. May gabi sa inyo tanan. Tagay ta John dark lang paragaak. Si Mr. Paragaak dumati ko ano to na itip na to. Ang sobray nga paragaak bla ama ko adlaw inom kay mo whiskey. Sakay Ranila Chica, good evening man Chris Boy ko almuhin ya kay 5 John. Anak, good evening. Gusto ko lang i-congratulate ang akon Congresswoman Jamjam Baronda for being number one top performer congressman in Western Visayas. Hisa na naman si Umom Batuan. At ito, mati ko doon number one man siya ko, no? Sa kaya Milita Paklibar Navarro, good evening K5 John, kapulot watching from Sara Iloilo. Kay Agosto 5, watching from Kuwait, Idol, K5 Sir John. Kay Banks PSG, good evening man. Aisha Ahmad, or Aisha Ahmad, good evening. Amid Dasal Senior, niya hulog sang langit. Ano ang hill nga wala pakpak? Sa kay Rick Vlog, niya mga, grabe buyayaw, yaw, mga buaya, sila nagapangawat, sila sa kag nagapang... silang nagapangawat, sila pang isog, mugid. Ang family, sila niya tulpot, ya, nangakig na, sir, kay na bulaga na. Si Ralph Dasalon Town, niya laulaw na ya si Viva Max, pare. Wala na sila ya sa kamalingking ni Maymay, tik-tik sang kapis, yun na po gage, silingkong gidaw. Yan, nakabalo na ko, sir, mag-utod na ang may mga malitabla. Kay Romel Palmares, shout out man, good evening. Kay niya puro lang kinawatay, ambal ni Rick Vlog. Jamila Pareno, niya dapat mga buaya di pang pasudlon dyan sa Lambunaw. Nga, may ano dyan sa Lambunaw. Sa kay Maricel Valor Casiple, good evening man, shout out. Sueni Barindas, or Bernadas, no? Sueni Bernadas. May gabi, Sir John. Lantaw lang ko sa live mo. Thank you. Adel Fakan, ha. Good PM, sir. Watching from Joy and Jade Carinderia. Kilid sa eskwilahan ka Kabagyaw, Kalinog. God bless sa tanan-tanan yung staff sa K5 News FM. Kag K3 FM, Sir John. Kay Tristan Wyatt Vigulay, shout out man Rose Marine in Agramon. Nya John Kapulot III. Mga ka-K5, stay safe everyone. Okay? Sige. Chato naman nga mga followers diri sa K5 sa Kuan Galino sa June Kapulot News Live. Naka-kuan imong naka naka-cross post ni sa June Kapulot News Live ang aton nga Facebook no. Kay Nanetta Sokang Orili, good evening, shout out kay Florenda Cadavero, Marinette Manican, shout out man. Kay Des Rismondo, yeah, good evening kay Idol June Kapulot kag sa tanan-tanan nga pamati. God bless. Si Verna Salvilla kag si Ria Kapanas Arimandi, si H Asuncion Ye. Sila nga si Rafi Tulfo, niya to. Si JC Matias, isumbong nyo kay Artulfo na. Kay Renato Bendita, inuhotel, gini si Ricto. Tanan-tanan nga mga VAT, iyagin panghimo para lang nga makakawat ang mga animal nila, Idol John. Good evening. Kay Bibi Girl, good evening, Idol John Caps, waswas. Kay Michael or Michelle, Bitulia Dumagpi, shout out man. Sa kay Jesse, Idol, may politiko nga ang trip niya yung lalaki man niya. Kay Moises Dinuyo, shout out. Kay H. Asuncion niya, siya niya, dugo, krokokok na nga ton nga dugo. No? Kung nga nga nagkinawatan, nga nagkawatan nga ton nga mga politiko. De. Kay Samuel Villaluna, good evening, Idol John, happy listening to your program. Pa shout out kay Perry Raymond, kag kay Marijoy. Salamat kay Idol John. Kay J&J, Idol John, Paliog Tamyaw. Sa kay Nanay Lorly, kag sa Gardosi family. Thank you and God, good evening. Florinda Cadabero, shout out man, Rini Boy Isidro. Nga Idol, shout out lang da sa imo Idol. Andy Alujado, shout out man, pariente. Kay Jose Mare, Idol. May gabi mga Tolfo Brothers na ang gin-escortan sang mga taga Viva Max Babes. Mo grabe. Abot nila. Oh. Ka mga alam sa nga to, sining mga kwan. Permiro, idol na idol sa nga to, nga mga pumuruyo. Idol na idol sa mga pumuruyo sa bilog ng Pilipinas. Mga kaka-K5 ang Tolfo Brothers. Kaya makon mo, pahambalon mo sa radyo, pahambalon mo sa media, pwerte mo. Grabe abilidad mo. Mayo sila mag-atubang sa tao, ilabi na git sa mga... ilabi na git kong mga parte sa mga problema sa mga mag-asawa. Idol na yan ni Rafi Tulfo. Pero sabi, gaway ka mo ganyan. Pero sabi, may mga kabit, may mga kiridabla, K5 Andre. Mag-asawa sila tapos gakiridahay. Ya, type na type yun ni Rafi Tulfo. Tapusan gali. Sila, muman. Karamiton. Eh ang bot, bot kon na ano na matabo sila kun paranitan nga pari elect ni sila sa sunod nga mga tinuig. Ilang taon tagid mga KK5. Sa ato sining pag pangalagad mga KK5. Sa ilo kita sa iba nato na sining nga mga balita kay impormasyon. Aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Diri sa ato sining pag pangalagad. Ya, yeah, Idol, sininya may gabing brothers, Tulfo Brothers, amo na ang nagkwa sininya sang Viva Max Babes. Oy, perti damo kwarta mong si Pablo bata ni Rafi Tulfo. Ang congressman bala mga KK5 nga ang bata yan amo na ang kwan mong ang daw nangin first nominee sang ila sininga kwan bla sang ilang party list mga KK5. Karon ang ilang party list mga KK5 sang ilang nagdaog na sa party list yan congressman dang bata ni Rafi Tulfo. Ang bata ni Rafi Tulfo nga congressman siya subong ang pinakadako mga KK5 nga nakuha nga ining flood control project sa Alocabols. Sobra pila ka bilyon. Nagasto to sa US sa duwa lang kagabi KK5 Andre. Nagasto to sa US ang inom-inom ito, sa night clubbing ito. Duwa lang kagabi, ang iyang binayaran is 6.7 million. Kaya mo na, K5 Andre? Ma-shot-shot ka, ma-kwan ka, ma-night clubbing ka? Pag night clubbing mo, ang imong ginbayaran sa sulod lang sang two nights lang na. Imo ginbayaran, K5 Andre, nagalabot sa 6.7 million pesos. Dolyares na to si ilamong. Ang iyang kwan ang iyang party list na da mga ka-K5 sa kuwana mong sa daw ano gani naman daw basta ang iya sina nga kuwan nga ang iya galing nga kuwan ang iya nga ang act CIS party list na bla namo nang ilang nga party list na tiring bata mga ka-K5 ni Rafi Tulfo lang tawa bla ari ang gasto sa kwan sa unay nga first night niya nga kwan nga inom nga sulod sa may ilim nanto sa may US ang iya nga gingasto is $42,605 abi mo piso dollars so ang total ya sina nga presyo ang total ya sina kon piso may galabot sa 2.47 million isa pala niya na kagabi eh. Pag sunong gabi, bumalik. Pagit kayo na namitan to sa mga Amerikana nga kasaot-saot, mga kakipipe nga naga... nga ang balon bla, ginapos na kanya sang iya nga kwan na galupok. Nagbalik naman sa liwat kay 500. Nagbalik ya, inom naman sa liwat. Grabe, drinking spree. So next night, ang iya nga gin kwan, ang iya nga gin bayaran nga... sa iyang gasto sa sulod sa ilimnan abi mo kung pila $73,951.64 a total of $4.29 million so sa duwa lang kagabi niya nga inom-inom to atag ko si mo picture blacky 5 Andre Blas and ko blasi mo bla nara na ginsend ko na si mo pwede ko na kay public figure na sila da. Ang iyang kuan nga gasto naglabot sa pangkabiluan 2 nights lang $6.7 million. Grabe nga gasto yan oh, makon muna. Amo na sa oh, na bata ni Rafi Tulfo na. Natawag lang na inom. Yan ako dako. O, muna, grabe. Dollars kiling bilis na, o. Ang kabilugan niya nga na gasto, makon mo muna kadamo. Sus, Maria Ihunis, di grapo ni Santisima. Why matagapang guba sini sa mga Tulfo brothers ni? Pero kung imo lang tawon, mga ka-K5, at di dahamak nga puwerte, kung imo lang tawon, K5, Andre, ang... iyang hamakon mo na tigalabot yung tag 6.7 million yung gastuhon mo sa duwa lang kagabi. Inom-inom lang na. Te ang kwarta na din halina si Ilana. Yuga nila eh. Kwarta ni sa kabansang gobyerno, mangubos na ka lamon nga lamon. Tapos kung imong kwano gani, porte ka mga maiso. Mga kakifay. Eh, kita nyo gilang na. So, amo na sa mga ka-K5 ang kwan subong ang controversial diri sa aton sa Pilipinas. Kwarta sang mga pumuluyo, no? Grabe nga bayaran ay ta, tanan-tanan kada hulag ta, may tax. Halin mga ka-K5 sa real property tax, pakadto sa kwan, pakadto sa iban pagin nga mga tax. IVAT, may VAT, may value added tax. May inang ano pagin na may ara pa kitang income tax o tanan-tanan mga ka-K5 may balayran kita may bayad kita nga buhis pagkatapos amo lang na ya ang imuon sa mga tunto nga mga tato nga mga tao nga ara sa politika subong kami na mga politiko nga ini may ara man ko tani ang mga matarong nga mga politiko pagsulod nila sa politika ginakaon sang sistema. Yara iban, permiro pag sulod dyan sa politika, ti mayo pa siya, matarong pa siya. si Renato Bindita, balyan niya daw, damog niya ginahut-hot sa inutel niya daw niya, idol dyan. No? Damog. Ay, kalainin. Siling ni Christine Cardoso, niya grabidad sila yung gasto ba? Nawala na buwas ba? Luho ilang kitatatanan sa kamahal sang balaklon. Ang nagapamahal sang balaklon, amuning mga politikong mga buisit ni. Galing ni Prince Pascal, yung campo niya pa gusto sila kagasto kay hindi ila kwarta, mga swapanggid. Sila ni siya mera, fega na kagumbal niya, abe mo kung sino nga mga tinlo, mga tulpo maghambal, may palpak manggali, asubra pa. Yung maging hambal ko sa inyo. Uyab gani, yung tawa niyo bla, ang babae gani. Gani no. May nag-send sa akong isang migo kung kongresman. Niya dito, sila sa liga sa Las Vegas. Niya legal, sila niya ang prostitusyon dito. Muna nga, pinagusto sila gasto to. Basta may kwarta ka lang nga, pagusto kay mo to. Muna mga kakibay. Ay, Maria Ihunis, tigra po ni Santissima. O, diri kita, nais aton nga mga balita sa lokal, no? K5, Andre. Diri kita sa aton nga mga balita lokal, mga KK5, may barangay kagawad sa Lambunaw. Dakop sa ginhiwat nga drug bypass operation, nagasupply sa iya sang siyabog, ikan ko na sa may barangay na nga pututan. Barangay na nga pututan. Hindi bilang barangay na nga daw, ara na nakabutang ang provincial jail. Dara na ang BGMP mo. Dara na mga KK5 ang prisuhan sa may barangay na nga, hindi ba? Kaya noon yung supply sa iya sa illegal drugs, halin sa may na nga. Mga KK5, halin sa may BGMP. O halin da sa prisuhan. Ay, pwerte. Walang taon tarakiron. Kung halingi man sa may prisuhan. Kung base, kung ang supply sa iya, taga barangay na nga lang. Check na ito na karoon mga KK5 ang mga detalye sa mga balita ka informasyon. Kita nyo, ari na ni. Sanguna nga chimpo ang parte sa illegal drugs na matamat ng hagan-hagan. Kaya matamat kay mandula ang mga drug lord kag ang mga drugista. Sanguna nga chimpo. Siyang chimpo yung tatay digong. Pero subong niya mga KK5, aral ang tawa nyo. Sige-sige lang ah. Hamako nyo, barangay kagawad naman no. Amo na ginasiling naton mga KK5. Nga sanguna nga chimpo ang mga barangay kagawad ka mga barangay official. Amo ya mga KK5 ang aton ginasaligan. Sila ang aton nga mga tagdampig nagasalig kita ginabuto ta sila ginahimo ta sila nga mga barangay officials. Kay nagapati kita nga sila ang makabulig sa aton, sila ang makapahamtang sa aton nga mangin safe kita sa aton nga barangay, mangin safe kita sa aton nga mga balay, sa aton nga mga panimalay bangod sang pag bantay sa aton nga mga barangay official. Kay nasaligan aton sila nga mga barangay official, sila mo sila makabulig sa aton sa pagpangabuhi naton nga marinong sa aton nga barangay, sila ang mangin silbi nga pulis naton sa barangay, makabulig sa aton sa mga kung ano makinanglano naton sa barangay. Katapusan mga kakipap, sila pag inang nagbulig aliya para nga magkuloging ang mga kabataan tas barangay. Kaya nga ate, makum na barangay kagawad kay mo yung ligya kay mo siya bo. Ay, oo. Nana. So yan, tara ka, istoryahon na to na karon, kagiplasta na to na karon, makakipay bang mga balita. Kay informasyon, may kang tanan sini. Sa bagay, hasta man kita last 9 kay 5 ba, Andre mo na? So ari ay, ipamatian tara nga mga balita kay informasyon, angot sa sining detalye sa mga balita. Kung kita mga KK5 sa kay KK5 Karen Badilla, ining may kang tanan sa sining barangay kagawad nga ini sa may Lambunaw, nga radakpan sa giniwat nga drug bypass operation sa aton nga mga katapos ang kapurisan, taga barangay na nga kuno ang nagakwaneong, nagasuporta sa iya. Ting na nga na, kwanada, prisuhan. Din halin sa prisuhan o kung taga barangay na nga lang ginya. Dari mga detalye sa mga balita, mga KK5, upod kita kay KK5 Karen Badilla. KK5 Karen sa Kampyon nga report. Standby.
6: KK5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
7: K5 June, arestado ang barangay kagawad sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa Lambunaw Municipal Police Station sa Barangay Paho. Barangay Paho, last 5:47 sang hapon, Hunyo 6. Ginkilala ang ining sospek nga si alias Elvis Langgid K5 June, no? Alias Elvis, 31 anyos, residente kag kagawad sang Barangay Natividad Lambunaw kaginakabig nga high value individual. Sa interview naton kay Police Captain Vincent Garcia Jr., ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, ginpahayag si ni K5 June nga masobra isa ka bulan ang ilang monitoring sa suspect nga isa man ka manuglasa sa baboy. Kagsuno sa hepe, may isa ka residente sa barangay na nga Pototan nga amo ang nagadulong sang supply ni sa kagawad kung sa diin siya yan nakapwesto sa baligaan niya sang iyang nga baboy dito ya sa Banwa sang Lambuna. O kag sa tiun sang operation suno sa kay Captain Garcia, nabaklan ang kagawad sang isa ka sa shay sang suspected shabu kagdugang pagid nga nakuha sa iyang posesyon ang isa akon ang lima pagid, no, lima ka sa shay sang suspected shabu nga may kabugaton nga 30 grams kag may balor nga 204,000 pesos. 204,000 pesos K5 June. Kagdugang pa ni Captain Garcia nga ang pagbaligya ni isang kagawad within Lambunaw langgid K5 June. No? Isa subong, nakahunong na sa Lambunaw Municipal Police Station ang ining sospek kag natala na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ining nga balita, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5, Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
5: Ikaw na batihan mga K5 ang report, kaya informasyon na gikan kay K5 inang Karen Badilla, ang otsining barangay kagawad nga ginadakop sa aton nga mga pulis dito sa may Banwa sang Lambunaw. Kita nyo, barangay kagawad ha, nga hindi manggali taga halin sa prisuhan sa nangapututan ha. Nagasupply sa iya kundi ang nagasupply taga barangay na nga sa Banwa sang Pututan lang. Galing kinatabuan lang ang barangay na nga mga kakipay para madang prisuhan. Nga daan nga ka-controversial, pangadaan nga basta gani mga illegal drugs ang kwandi, ang ginatudlo dayon nga ang nagatransaksyon di ang mga dito manhalin sa sulo sa prisuhan ang transaksyon sa baligyanay sa illegal nga druga. Amo ni nalibugan sang ulo ta kay tingala kita sina mga kakipay no, nga muna no. Sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga prisuhan, sa iban nga mga lugar, yan daw ay may kakatabo. Nandunan niya sa Pilipinas, no? Oh? Ang kaysa, doon kadami, ibla maghambal nga eh, hindi na ko gusto nga maging Pilipino. Oh? Kadami magsailo sa Mars. Pili lang kasailo sa Mars, doon ni gani sa Moon. Pili maistaran ang Moon to. Kung pili lang kaistar sa Bulan to. Kung may mga kuan na tong gravity to. Kung mag-kuan ka to, kung mag-star ka sa Bulan kay 5 Andre, no? Ang problema mo to, kung paano ka mag-CR, bla, okay? Kasi bla, pag CR mo, pag kuan galutaw, bla, matupa sa tsura.
9: Ay, kalain! Kalain, kalain, kalain!
5: Kaya big gravity. Amo nang mabulubudlay to sa kwan sa mag-star sa Bulan kay 5 Andre. Kay kon basib la kon magpangihi ka, oh, pagpangihi mo ang tubig nga ginapagwa mo matupa mo si tsura mo. Kaya galutaw mo. Amo la na kupro ko mga siling nga pwede lang ma-staran to, may gravity na to, namin ang law of gravity to sa may ang gravity dito sa mabuhay Bulan. Ah, damo, naguro na sa ilos Bulan, nag-star. Takan mag-star sa kwan, diri sa Earth. Ang Earth di, puno mga kakipab sa kwan, sa puro gida. Ay, Maria Ihunis, tigra po ni Santisima. Namin guro sa Bulan, to yung itawahay to, wa ito gira. O ito yung kinawatay. Yo, mga kakifay. Hindi sa aton kinawatay lang, hindi maintindihan. O dugangan, pag ilang tawa nyo, bisa sa lokal, mga kakifay, ilang tawa nyo, kung mga sindikato, mga tao, mga public official ta, ultimo barangay kagawa, yung baligya siya, boom. Bala na ganyan nila, ngayon ang siya, boom, ngayon ang mga kakifay, hindi mayo. O hindi, bla? Bala na ganyan nila, nga illegal, tapos mga barangay official pa sila. Mga kilala sila mga KK5 nga mga tag-servisyo sa aton nga mga pumuluyo. Tapos balangga, baligya pa yung illegal nga druga. Chimpo yung tatay digong, wayo mani sila. Uluntat mani sila. Alay ka nun kaya chimpo ni Bangag, nagbalangag, nagitulog. Ay, nga sakalin to, kilag buru-buru. Mga KK5, oh, may gabi lang na gali. May gabi lang sa kaya, kwan, no? Sa kaya... Boss Larry Gorisita. Kapamati na siya. Yung tatay bla ni Mayor Luigi Gorisita sa Banwasang Pavia. Kay Mr. and Mrs. Larry Gorisita may gabi. Burandak, ikaw ginang nainitan gin ni Kwanio. Siyang asawa ni Missy Mrs. Gorisita bla. Ipangakig na siya kay Pertisimo pagkadlawon ko no. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita ka mga issues. Dili sa ato sini nga pagpangalagad after sa ato sini nga mga commercial ay buhas galing nga adlaw. So good na mga ka-K5 ang klase ha. Ang Department of Education mga ka-K5 no, ang Deep Ed Region 6 daw preparado na kuno para sa buhas nga adlaw sa opening sa nga klase. May opening na siyang klase halin sa elementary pagkato sa high school ang college at TY pa. Bago lang yung nag-graduate ang mga college mo. Bago lang mga graduate nila. Iban, may pagani ka kwan, may pagani graduation nila. Ang UP, gani, may pagani graduation mo. Ang West Visayas State University, sa nagliga sila nag-graduate sa Wibes. Pizza 3, Wibes sila nga, pizza 4. Nag-graduation sila. And then, kaghapon mga kakebos, ang Biyernes nga adlaw, so, nag-abot diri si President Bongbong Marcos, upo na niya ang asawa nga si Lisa Marcos. Nagkanto sila sa may West Visayas State University. Gininagurahan nila to ang building naging pahimo ni First Lady Lisa Marcos. Kagatapos, ang iyang kwan, ang mga law school, mga nag-graduate sa law. Kay nagatudlo na da sa guna mga ka-K5 no subong daway na naguntat na siya. So nagatudlo na siya da sa law school mga ka-K5. Sa law school dira sa may West Visayas State University. Ti subong sa buwas nga adlaw ya mag-start ang klase na sa ato sining public schools. Ilabi na gid ang halin sa elementary pagkanto sa high school mga ka-K5. Gani sa ato sinimata tagparamati sa ato mga kotor. Standby ka mo ha. Pabalik na ito. Kuhaon na ito ng mga report kay informasyon. Kay iban pa nga mga balita. Kay informasyon ni sa ato sininga balita lokal. Kod sa ato sa kay K5 Jenny Kauyun. Ang mga balita ng inobatanang buylog na inadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga ka-K5, isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil at vitamin D3 nga para may maayong natural antimicrobial properties kilabi na gid kontra sa virus kang mga dengue mga ka-K5. No, ang medium chain na triglycerides nga rin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio nga nahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio ang pinaagi sa medium chain na triglyceride ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig man sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas nato sa bleeding kung naipiktar ka na siyang dengue. Kani sa aton nga mga kauturan, no, hindi makalipata, inom sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue o kung sa iban pa nga mga balatian, labi na sa sipon, lanat o butrang kaso, mga viral and bacterial infections, mga kakaifay. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 8:31.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may

0: the next NBA Finals champion. Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko

0: I Care Gold kag I Care Drops.
1: Subong?
0: Nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal

0: drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatin nir sa lapas, tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5.
1: K5
8: News FM.
1: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
9: Balik na mga K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras sa aton karon nakalabor kita si 42 minutos na kaligad sa alas 8. Check na to ng mga balita na kag information nagika na kay K5 Jenny Kauyunan. May kang tanan sa sining paghanda na kon preparasyon sang Department of Education K5 Region 6 kagalakip na ining panghanda man sang taga TMTRO mga K5 no, kagalakip na diri ang informasyon nga ang Iloilo City Government kuno nabato na kuno ang pundo para sa bawat barangay makinabang program. Okay. Labante. Kuwao nyo gani kwarta sa mga ex-beneficiaries nga iila to. Yan pa ina nga para sa inyo. Te sino ang ginpangita nyo ng mga barangay ng mga pumuluyo na nga hatagan tag 5,000 nga 5 ka mga estudyante? Ang tag 20,000 gali? Nga mga estudyante? Parinte nyo naman eh, no? Ang mga barangay kapitan? Muna ginahambal to sa aton sining mga kauturan na sa aton nga mga tagparamate ay matagapanguna sinigaling kay manti may mga presidents na kitabla, may mga nabatsagan, may mga kuan bala, may mga natabu na, may mga inagihan na nga kun anong ang mga barangay official naton mga K5 puerya lang sa iban pero daw halos kilabanan gid mga iban man nga mga barangay officials mga K5 nga daw matarong man nga may daw pao nga daw mayo man pero halos kalabanan sa mga yudapuga nila nga eh puro gid mga halos mga diskartidor magka mga kawatan man sa bagay sulod sa pinsar sa mga barangay kapitan guro ka mga barangay official sila nila ga pangawat gani senador ka congressman. Malita-malita, gani ito, billion-billion, gani ila ito, million-million, gani ila ito, yeah. Ato niya, thousand-thousand lang. Ay, ba, K5 ba, Andre? Bebebe, check na ito ng mga balita, informasyon. Lagi ka na kay K5, Jenny Kauyon.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
9: K5 Jenny.
10: Yes, K5 June, ang nakahanda na ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office para sa pagbukas ng klase buwas ng adlaw, Hunyo. So, K5 June, irabi na sa ginalauman ng pagpugok liwat sa aton ng mga trafiko. Sa pag-interview na ito, K5 June, kay Traffic and Transportation Management Office said Mr. Oldarico Garbanzos, nga prior K5 June sa opening of classes, nakipag-angot na sila no, sa mga bulutuan diri sa may syudad sa Iloilo, especially sa mga bulutuan ni Blaka K5 June nga malapit sa mga dalanon kag mga bulutuan nga may mga dalagko nga populasyon ka K5 June. Agod nga i-plaster man ang mga nagakaigo nga traffic scheme sa ilang area, agod hindi magpugok ang traffic. Isa sa mga ginalantaw nga concern sa K5 June sa TTMO, amuni una ang mga ongoing naton bala kay from June nga mga road projects sa maintenance nga mga malapit sa Burutuan nga of course kung may pagpugok sang dalaga sa trapiko tapos may mga project road projects pagit kita nagadugang sa dalaga sa trapiko I mean nagadugang sa pag pabuhay sa dalaga sa trapiko. Second nga concern sang TTMO kay from June ini ni bala ang mga ginikanan nga nagadrop o kung nagadulong sa ina nga mga estudyante sa mga eskwela hana kisabala it would take time okay from June nga mangita sa parking dugay nga hazard nga hindi maka-flow ang traffic lastly kay from June nga ginalantaw nga concern sa TTMO amo man ang mga pag-standby o pagplastar sa mga ambulance vendors naton malapit sa mga lugar kay from June especially sa tubang sang eskwelahan so with this kay from June nakita sang TTMO nga buwasabi for example sa mga areas nga na-mention nga malapit sa Dalanon madako lalago ka populasyon nga nagakos ang traffic abi ka kay from June mag conduct sang clamping operation ang Traffic and Transportation Management Office agud man ya nga pasiguro nga nasunod pala ang mga traffic rules kay hindi magpugok ang dalaga sa trapiko especially sa tubang sa mga bultuan nga mayara sa mga estudyante nga mga nagatalabok ang nagasulod sa eskwelahan ka kay 5 June ang tuging hingi uman actually ka kay 5 June no, sang TTMO ang mga agencies concerned kay from June nga may mga ginapatigayon nga mga projects o kung road maintenance sa mga malapit sa eskwelahan nga kung during rush hour kay from June example halin alas 8 tub-tub alas 10 ang aga nga hindi na ay mag for example, dira magdala sa mga heavy equipments, may mga construction kay from June, may mga salakyan na blaka K5 June ako mga vehicle ginagamit sa pag ubra, likawan na K5 June nga mahamper ang traffic. Then after that, pwede naman sila makabalik sa ilang ubra ka K5 June. And tomorrow, ang mga traffic enforcers naton ang may mga kanya-kanya man naman nga mga deployment. Agud nga mapasiguro nga at least nami ang dalaga sa traffic ko as well as man nga safe ang mga estudyante padulong sa ilang eskwelahan ka K5 June. And on the other hand, sa Biyernes ang nagpadulong diri si President Bongbong Marcos Jr. to attend ang commencement exercise sa West Visayas State University Law ka K5 June kag naga-inaugurate man sang excuse me, inaugurate man sang College of Law nga building at kaduan sa na ang personal naman na ginhatag ang cheque I'm sorry, checking kay from June para sa mga nag-probinsya sa Western Visayas nga para ni sa bawat barangay makikinabang program. Dito, nabaton sa Iloilo Province with the Governor Arthur De Fensio Jr. together man sa probinsya sa Antique, probinsya sa Capiz, Guimaras, kay from June, kagang Aklan ka K5 June. Apod man si Mayor Asa Trenya. Si Teresa May Iloilo City, nabato na to K5 June ang 36 million pesos ng pondo para ini sa 180 ka mga barangay ka K5 June. Makabato ni sila sa 200,000 pesos. 100 for the educational assistance ang barangay scholarship ni Balaka K5 June nga may lima ka mga deserving nga mga graduating students ang makabaton sa assistance nga 20,000 pesos. Kag ang another 100,000 ang para naman niya ka K5 June sa mga barangay projects allotted sa abis ilang kanya-kanya nga mga barangay ka K5 June. Dito personal nga ginhatag ni BBM ang check kay kaupod kay First Lady Liza Marcos ka K5 June. Didiri sa Iloilo City Government sa Iloilo City una nakita nga nakipag-angot kay Digan ng mga barangay president Rio President Irene Ong ka K5 June kung mayara na sila abi na napili nga mga deserving nga mga scholars K5 June no, nga makabaton sining 20,000 kada barangay according to Liga ng mga barangay President Irene Ong nga gatugyan na sini sa mga punong barangay ka K5 June ang pagpili sa mga estudyante for as long as nagasunod sa criteria nga dapat deserving kag poorest of the poor ang makabaton ka K5 June. And in terms of barangay project naman, mostly ang tutukan sa mga barangay ay 100,000 pesos ang iba ka nila ka K5 June sa ilang mga bangko o pagpatukod sa street lights kag CCTV ka K5 June.
9: Okay.
10: Sige, ka K5 John, ini nga balita ang naduro sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapagkananak ka, detox ka pa report, nagikan sa Iloilo City. Ini siya K5, Janik Oyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
9: Batian ang report kay impormasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyonan. Shout out tanay sa iba naton nga mga followers kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out man. Ima Castro Kabilan, shout out. Miles Alarcon, shout out man. Rodora Sumande, mayang gabi. And sa kay Rumi F. Espada, kay Vivian Diaz, shout out kuno sa mga taga barangay Nayawan, Tapas, Kapis, labi na gid sa akon papa nga si Eliezer Diaz, kag sa family Diaz nga nagapamati gid sa imo dito sa Bukid sang Nayawan. Salamat gid. Sa ato sini nga pagpangalagad mga K5 kay Apple Tabandada, shout out man dira sa Leon Iloilo, kay Parkon Sikada Eduardo Jr. Anya nami na kay Bindalo ipasumbag kay Remark. Kay Christian Gardo, siya basta hindi imo pinangabudlayan niya dali gastuhon ang kwarta, kahuluya lang galing kay na damo ginagutom damo nga mga Pilipino. Mugid kay Shamira Fe Ganaka Gumban. Ya basi abi sa mga abuga, abasi abi sa mga abogado si Sir Alan Cayetano ang legal nga ispe. Basi gina na basi abi sa mga abogado nga si Sir Alan Cayetano ang legal nga ispe or Senate President sa Senado. Kag sila lang niya ang nag-imbestiga sa flood control sang si Tito Soto. May ginimo siya almost 18 months nga wala gihapon tupa imbestiga sa investigation ni Soto sang mga nagakapot subong kay ginaimbestigaran nina SP Cayetano. Agawo nila ang posisyon. Di kay may ginakuan mong basta may ginapalagyuhan ka muna. Mga ka-K5, ang mga balita ang inabatan ng builog ng inadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. May kuha na siya, mayaran na siya ng sangkap mga ka-K5 nga pinaka-the best kid para sa aton mong inang iyang chia seeds extract powder nga nagabulig para sa aton nga constipation kag nagapanami sa aton silinga digestion. And may ara sa nga malunggay extract powder nga nagabulig naman para sa pag-control sa atong blood sugar level para hindi kita ma-diabetic, no? And pinaka-the best gate kami aras nga disugar sugar cane extract powder nga nagabulig naman para sa pag-detox sa ato sining lawas. So, nagainom ka na sa kafe, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. And of course, magkalipata sa Extend Food Supplement for Men sa mga ginakapoy pirmi. Sabi na sa mga kalalakinhan na tundira nga pirmi kapoy sa trabaho. Kagabot sa balayos, tulog itulog. Pagwas gani nga karaw-kawon gani ni misis, ginawaslik si misis. Kay kapoy katama. Para magbalik ang aton nga resistensya, ka magbalik ang aton nga performance nga maayo, baka K5 kag hindi pag hindi nyo pag baliwala kag hindi nyo pag bitinon si misis, o imni nyo na na sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga regatag extra energy sa lawasta kag nagapanami sa blood circulation. Kung nami ang blood circulation, nami mga K5 ang paningkay singkay ni Manolo. Kani, mga pinalanggal ng matag para mati. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kung ita tiyempo, dres sa atong pagpangalagad, tsaka na sa bilong apwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ngayon ka-K5, June Aluhado Kapulot. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: drink responsibly.
1: If you're bio.
2: O si Karen, kada mo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako to mar sang D3 bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang ganit carots.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Pastor,
16: ano na yung interval?
15: Maedukar ka pa.
16: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
15: impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty C. Kaya dira, sigurado manamit gidang kaon nyo, magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
17: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
0: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
17: siyam ka mga babay.
0: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage amo ang gitawag psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi maintindihan.
17: Bati lang sunlog, no?
0: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
17: Alabuton.
0: Alabuton ka. Haratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babay pag kulang antioxidant, mas heighten ang epekto sini sa mga babay. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
17: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
0: Sulit-sulit na ito na ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
17: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
0: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
17: E anong bulong sa PMS, Dok?
0: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No, agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no, agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakid di mo dahi. Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon niya ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gako sang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtapna sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
14: TX500. Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
20: DTX 500.
21: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay tapay nun, throw orange.
21: Gusto? Skyflakes?
0: Sa lagali, dapat tuntun gin nga orange. Kaya antioxidant na mo.
21: Gusto?
0: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
21: Dasun nga palanakit lawas mo.
0: Palanakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
21: Abo! Palanakit palamanog lawas mo.
0: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
22: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas gyud da, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men ga fasting for me. Layo sa masakit lawi ang kabuhi so brushin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malingan nila, eat in moderation good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary yun sa Pilipino yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, sir boy.
22: Pwede.
0: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid ya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes palakaon tamis no. Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles nga gabatyag mo sa gituag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis no. Palaugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gin inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang, amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. no?
2: Wow. Mm-hmm.
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. Mm-hmm. No? Kaya nabala nga mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
21: Ay, kung
0: hindi sila nga mapatay ka, nagkuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa, gusto na kamuda.
21: So, kung gusto nyo.
0: Amo na nga, adlaw-adlaw, git, inom di TX500 gagmay TC, subong na, sugdi na.
21: See?
0: Si Engineer Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
2: Ano si Krito niya?
21: Mirig siya taguay.
0: Huwag siya panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
21: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19, ah.
2: Ah, kampiyon.
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
21: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
21: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapagpante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500.
20: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
21: Sugod lang nag-inom ka
20: DTX 500.
21: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
20: Almost 3 months na.
21: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
20: 3 times hindi.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500!
23: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
21: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
0: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
2: Klinika Dio Fresh.
21: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Ang gapodog nos na ba kamo nos
21: na nakapang swipe na kamo
2: swipe kamo da
0: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
21: mang swipe na kamo
0: swipe sa ilok
21: para ang klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence nami ninyo nga ga-apply ka obra mumut ka, no? Namin niya gahagas.
0: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
21: Oh, correct.
0: Gamit sa Clinica Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
21: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainitin ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may digital degenerative disease ka.
2: Oo, oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kapi nga, DTX Premium.
5: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
2: Stevia.
0: So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugar sugar cane, kag siyempre, sir boy, gin-combine nila ang Ganoderma mushroom.
5: Wala inyan timplada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Xtend.
21: Ay.
5: Ang Xtend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Xtend.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Sige. Ang memories naton importante ni kinanglanon mo imo memories especially si mga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
5: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga bal nga gaan siya kung death penalty kuhaan siya kung nadugo sa mapatay siya. Pero tutuod na gin blindfolded lang siya gin kiyada niya kamot po man siya gin pilas tapos may ginpatulo nga tubig nga tulo-tulo lang ay dugo ko na to gatulo napatay siya biskan why siya nagkuan dugo because the brain is conceiving that he will die.
0: May term na may term na pag tublang pag ano ko pag training
5: oo
0: gin blindfold kami
5: ay oo no
0: may sa tubang na mo may gin ano gina
5: saywardo
0: saywar oh, that's term galain ko mo.
21: Di ba kasilinggitan? Gagay.
0: Yung daw mag-workout ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
5: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
5: Ang munang epekto, ang munang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
0: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
2: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
5: Correct.
2: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, nami iya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
5: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Ang ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3-bio nga ah. Kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya, ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3-bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3-bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3-bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3-bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
0: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3-bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3-bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
5: Oh, grabe mo, kabalumang
0: so, itabuli. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa gituag Alzheimer's disease. So, MCT from D3-bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turn siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
5: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3-bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
0: niya. Yes, because brain, wala na glucose, sir.
5: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
5: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells pang tinluanan niya. So dra ang kanakanami kung adlaw-adlaw kaga inom D3-bio. Abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TV. Oy, ang palainom gali D3-bio mas gatalom, ga sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
1: D3-bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing inulo ko, na ibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Ay nang panimisis ng D3-bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang kuha nang lingon sa ulo ko, nagdubo na ako ng blood pressure.
7: D3-bio. Ang D3-bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga but ka. D3-bio.
8: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
7: D3-bio. Ang D3-bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Magabot ka. UC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Kalisi si Masa. Ang gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
7: UC. Kag Santhum Plus. Epektibo. UC. Vitamin C.
23: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
21: Para sa dugang benefits sang D3-bio?
0: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom D3-bio, ang MCT sang D3-bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3-bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, maabsorb lang, madulong lang kung pala inom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
4: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singin natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Okay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
10: Unta ta kaon.
4: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
10: Buhi ng kutsara.
4: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kan?
4: Oo, sa karni. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibong nga timbang balik sa normal.
21: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
21: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
2: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3 Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
21: Alright, so kumpletohon ang
0: dapat
21: mga
0: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
21: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang man. Dapat D3 Bio. BCO, D3 Bio.
21: Laing gid jam kumpleto.
0: Kumpleto.
2: Amo ni
0: D3 Bio.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis Whoa. TDX 500!
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
8: Mm-hmm.
9: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
8: Oh.
9: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
7: Ganagapanupo.
6: Kagakontrolar.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Asalrikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
9: Correct na. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
8: So,
10: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
8: Mm-hmm.
10: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty thing, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag mighty si kadadlaw.
9: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag mighty si? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices.
11: Husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga erection. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
8: Ay,
9: hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si imogid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si.
1: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
5: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
1: My family history bala ka mausang diabetes.
2: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas bala ang imo blood sugar. Sugar?
2: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Para mismo!
1: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix!
12: Mabaka mga butika.
5: Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman for Man.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Kapamati gid ako sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Baybay, tunay na K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.

0: You're looking into the favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Alas, just na. Mga friends naton. Oh, ano yung RNG Sabong Productions? Makita naton sila later. Aramon ng reporter, model mo na sa una sa San Agustin. Well, Sabong Gabi, mga K5. Papag nyo giyapan, pinakakulikin DJ Sandy Edison sa ng program. Is June 7, 2026. Was classy na ba? Iba wala pa kapamalansa. Pagkakita, alam mo siyang crush. Oh my God, baby. Ari naman ng mga girls naton. Makiri-kiri naman kung makakita sa mga gwapo. Sa mga kugengda, sigiyan nyo soyop kayo para may bye-bye bus naman. Well, sa mga gabi, kung ikaw wala pa nag-inom sang Extend Food Supplement for Men para sa mga tatay nga nag-aloy-loy ang ilang talong. Inom ka mo, para nga pagpindot sa asawa nyo, tindog. Extend Food Supplement for Men. Mabakali na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilon. Baby. Aba. Kag sa mga K5 naton, inomad ka mo sa GTX Coffee Mix. Kapasexy na, for example, imo itsura, bido pangadlay, inom ka. Para magwapa ka, magsexy ka. Oh, shout out kali na sa mga friends naton sa UNITAP na nagatutok man sa mga police o sa mga army naton na nagapamati na subong sa babaw buk. Mayang gabi sa inyo. And kay Ma'am Mary, good evening sa imo. Salamat, salamat, salamat. Tanay lang ginatam, yaw ko na mga friends naton. Share the live, mga K5-823 kabilog ang viewers right now. Namiyara kitang 14,000 sa ating radio. Baka damo-damo viewers sa Luzon, Visas, Mindanao, nakatutok na. Naka-hook up ng antike natin. Mga naka-hook up na tanan-tanan naton. Nga program. Sadya-sadya, get! Well, sa mga kaka-K5 naton, ha, hindi ka mo magkalipat. Pamati na ka mo sa inyong radyo. Kung na-boring ikaw, i-dial lang imong radyo sa 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Magarabi. Batayan nyo this coming 13th. Iconics in 1VXN launching the new songs, Kalma. Batayan nyo naman sa ibang Spotify. Mataman sa ibang platforms, sa TV and radio. Well, mga kaka-K5, upod naton subong ang owner sa RNG Productions. And later, makita naman ang ilang mga models. Mga gwapa. Wala sila yung model ng mga itsura do tutunlan na. Well, sa mga gabi, mga kaka-K5. Pari na, sir. Tumukon nyo lang naguro ang silver, sir. Ho, nalipat ako yon. Mali, gentlemen, upod naton ang honors ng RNG Productions. Palapakan natin. Ba, nakita na ka mo rin subong. Alright, sir, good evening. Introduce your name. Ano, halin kay ma'am siguro. Ah. O, sige, ma'am. Palapit na sa microphone natin, ma'am.
1: Good evening, everyone. I am Roby Mabinal.
2: Mm-hmm. Good evening, everyone. My name is Gian Paolo Torres.
0: Right. Sir, ang imuguro microphone, ma'am, huwag mo na tumuok to do. Ayan, tumuok kami, ma'am. Okay, check yung ma'am. What may name, please?
1: Hello.
0: Okay. Sige, ma'am. Ang balbi, ma'am. Batian na, sir.
1: Hello. Good evening, everyone. I am Roby Mabinal.
2: Mm-hmm. Good evening, everyone. My name is Gian Paolo Torres.
0: Okay.
2: And we are the owners of RNG Production.
0: Ba't ba naton si ma'am?
3: Good evening, everyone. I am Francine Kate C. Caligan, and I am the president of RNG Production.
0: Alright. May president sila dala subong. Kami ya, PTA president. Mga enjoy kita subong si Ma'am Ruby, mga good friend namun na dugay-dugay namun mga friends, mga kaka-K5. Kag subong, nag-launching sila sa bagong productions, Matinlo, Masadyang Productions, Family. Amunay ang RNG Productions. Ano mo chilingon sa RNG Productions?
1: So, ang RNG Production is this my name, Ruby, and ang name nga, Gian. Mm. So, kin-combine naman to RNG and butaka naman sa productions para mag-build sang aspiring models.
0: Wow, grabe. Grabe. Paano ka mo, ma'am, nag-start? Siyempre, maghambata our productions. Medyo mauti na. Dahil ganyan samon sa K5, ganyan. Oh, nagasala-sala kami ganyan. Basta may events, no? Ayhan pa, mag-events ka mo. Sino nag-encourage sa inyo, sir? Like, mapatindog sang RNG Productions.
2: Actually, last 2 months ago, naga-training lang kami sa mga models. Like, may studio kami dara sa May Aldegar nga ginarentahan. Mm-hmm. We only do have 5 students lang gid, sir.
0: Sa una?
2: Five students lang gid, sir. Ang amon nga plano lang gid atane, bla, is makatudlo lang modeling, amon na lang na.
0: Ah.
2: And then, suddenly, may isa kami ka-model nga ang iya, ma'am, naghambal sa amon, sir, nga, what if maubra kami sa amon nga production para inaba lang nga ang training nila may palakadtuan.
0: Correct. Oh. Yeah. Nga may ara gadyay nga production. Tapos yeah, dito na nag-start.
2: Dito na kami nag-start, sir.
0: Mm-hmm.
2: So nag-ubra kami production, nag-ubra kami Facebook page, mm-hmm, nag-post kami sang mga videos nila. Mm-hmm. Nag-edit ang isa naman kay editor, gin-post naman sa page and then nagdamo viewers, yes, sir.
0: Wow.
2: Nagdamo ang viewers niya and then amuna nga naghambal na si mother yang maubra kami production and mm-hmm, nagkadto kami sa isa ka mall, sir. Nag-inquire kami nga
0: kung paano.
2: Yeah. Nag-inquire kami kung paano ayhan mag fashion show sa muning nga mall. And then thankful gid kami sa SM Delgado kay sila gid ang first nga mall nga nag-welcome sa mon.
1: Yeah. And after that, ginkaan kami sa opportunity nga mag fashion show sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Then pagtapos naman ng fashion show, tingaan pag kami nila opportunity nga mag-workshop sila in 2 weeks.
0: Wow, grabe, sa mall mismo.
2: Sa mall.
0: Wow, imagine mo, mahal mag-rent sang mall. Yung 80,000 per month sa kabalaan ko mo. Grabe, dali lang gina itamyahon ko, Anay. Ang Cloud 7 nakatutok sa atin. Hello, good evening po. Hi, familiar kayo sa Cloud 7?
2: Yes, sir.
0: Gabi sa inyo. Oh, pagkatapos, ano da yun, ma'am?
2: Amo na siya, sir. Nag-workshop kami sa mall. 15 students lang kami. Amo na yung first ever naman nga workshop. 15 mm-hmm students. So, amo man gyapon, nag-edit kami sa mga videos nila. Garampa sila. Gin-post mm-hmm sa page namon. Mm-hmm. And then, nakaluyan man, damo may nag-chat sa page, sir.
0: Ka nag-inquire?
2: Yes, nag-inquire sila sa mon. How to join? Naghambalanggit kami sila. Dayon, sir, nga, feel free nga mag-visit sa mon.
0: Mm-hmm.
2: Dala lang ka mo sang heels nyo. Kay training, wangit ka mo namon.
0: Wow, sir. Grabe. Grabe. From 5 students, tapos sabo nagpila ng estudyante, sir.
2: 22 students.
0: Wow, congratulations! Next year, na mga 332,000 na nakabilo. Pati ang mga sales clerks ng SM nag-bully grandpa mo, no? Ay, grabe, gedo. So, the time, sir, nag-workshop ka mo. Oh, ara, gali. Oh, wow! Oh, ara, gali, ho. Oh. Wow! Wow, gabato, no? Aragali yung mga, oh, wow. So, sometime, ma'am, nag-perform sila. Ano ang feeling nyo? Kasi syempre, nakahatag ka mo, nakabulig ka mo, naka-inspire ka mo sa ila.
1: Ano, gid, eh, malipay, gid, sa Pabla Chago naman, since kami, naging model man kami before.
0: Mm-hmm.
1: So, we're happy nga nakita man sila namon sa runway with beautiful faces, mm-hmm, beautiful walks, and beautiful smiles sa mga parents kag nila.
0: Alright. Grabe, no? Grabe. At least, no, hindi lango-lango, ho?
2: Yes.
0: At least may learning, Jaya, ho? Oh. So, sa saan o ka mo nag-recital, ma'am?
2: Our first recital, April 28, sir, SM Delgado.
0: Mm-hmm. Dito, man.
2: Yeah.
0: Tapos,
2: and then, week after, nag-chat sila sa mon, sir, nga gin-invite kami nila nga may 2 weeks kami nga free nga workshop.
0: Wow.
2: Dara sa mall nga na. And then, kagapon, nag-fashion show kami liwat dito sa SM Delgado.
0: Ay, kinami sa mga gown.
2: Yes.
0: Ay, grabe. So far, damo man naglantaw, no?
2: Yes, sir. Damo
1: man naglantaw.
0: Oo, very good, oh. Imagine mo, ha, talagsahon lang si K5 News FM nga makita ka mo sa platform nila. Nga nag-ramp ka mo, makita ka mo subong. Actually, kadamo nagalantaw sa ato na 837.
1: Oh,
0: kadamo nga nag-view sa ato sa mga gabi. So, ano ang gusto mo, ma'am, ma-advise sa mga bago sa mga models?
1: If you have a passion sa modeling, kag gusto mo man maging model, mm-hmm, feel free nga mag-chat sa RNG Production. We'll very happy na mag-help git sa inyo.
0: Alright. Yun gali, oh, di ba?
1: Yes.
0: Nakabulig. So, may mga ara gid man kabataan, ma'am, nga budlay gid jet tudloan mag-ramp.
1: Yes, may ara gid. Sometimes, iban budlay-budlay gid maglakat,
0: mm-hmm,
1: budlay-budlay gid sila tudloan, kay kis hindi nila gusto, bala nga maakigan sila or ano. Mm-hmm. Pero it's also a part man. Mm. For correct. Us nga i-train kamo discipline, personality development.
0: Correct.
1: As a model.
0: Correct. Hindi man pwedeng hindi kamo pag-i-train. Alright. Alright, si Ma'am Robby, gid ang nagpamuno, gindi. Oh, so, why makamuga plano, ma'am?
1: Gid duwa.
0: Ah, duwagi ka muna, sir, yan, gidya. So, why gid ka muga, ga-plan man ka mo, ma'am, sa pilakadlo, magdugang ka mo, like sa productions, yung madugang trainer.
2: As of now, sir, nag-plano kami nung magdugang kami sa mga madugang kami talents, bila kumbaga madugang kami sa mga gakanta, mega saot. Mm-hmm. Kaya sa page namon, damo, mega chat sa mon, if mayara man da sang gatudlo kanta, voice lessons, mga saot-saot. Pero sa subong, the focus gid kami anay sa modeling.
0: Modeling gid anay. At least, no? Ilakad lang madako, kag madako nga madako. 4 months pa lang ni.
2: 3 months, sir.
0: Ah, 3 months pa lang. O, imagine mo, ha? 3 months lang, ha? 3 months pa lang ka mo, pero ti, the progress na. Kadira natin makita mo kung nag-progress na niya. The best gid. Oh. Amo ni ang pinaka the best gid siya. Kabay pa i-continue lang ang inyong mga handom sa inyong kabuhi. Kag later, mga ka-K5, makita man nato ng ilang mga model. Kaya gindalagin din ni ma'am. Actually, gindalagin ni sila, gin-selected sila. Katik palangga man nila ilang mentor, palangga man sila sa ilang mentor. Oh, grabe. Ma'am, taga-ata ka mo chance sanay sa pag-greet. Alright, shout out ang mga friends nyo. Pwede nyo manantaw, ma'am, sa aton da nga, no, kay kinamudamo kita sa mong viewers, no? Live kita subong sa K5 News FM Philippines. Basi gusto nyo mag-tamyaw kay damo, di ka patamyaw sa inyo subong. Ari-ari-ari siguro, sir, may phone ka mo da. O, kamo na lang guro, tamyaw da, sir. Ari na lang.
1: Wow.
0: Alright, tamyaw na lang, tamyaw. Alright.
1: Si Friends and Kate isama sa galing sa amon nga mga model and siyang amon nga president sa RNG Production.
0: Alright. Siya ginang pinakauna?
2: Hindi, sir. Doon mga, kumbaga, doon mga last month.
0: Yeah. Ah, last month. Yes, last month. Ah, okay.
1: Pero kitaan siya naman potential nga maging president sa amon nga production. Yes.
0: Wow, very nice. Next. Ah, pwede mo tamiyaw na, sir. Ang damo. Ilang kayo na nininin, Fagli, ha? Sa kadagliang oto, nag-tutok, good evening. Ara, damo, nag-congrats sa inyo.
1: Wow, damo, sa ilaw. So, shout out sa cousin ko, sa mga cousins ko, Red Benal, sa brother ko, kay Bert Benal, kay Blue, kay Gray, sa tita ko, hi, Tarobi, to my mother, hello, to Ma'am Andy, hello, Ma'am Andy is the one of our supporters, management, masa sa
0: Mayo,
1: sa
0: si Ma'am Andy.
1: SM Delgado, kag siya gid, ang nag-believe sa mon nga.
0: Galantaw sa subong.
1: Yes.
0: Ma'am Andy, pamahawi ko dabi, ma'am. Baklay ko ba nga quick-quick, ma'am? Ah, sige, sige, ma'am,
1: shout
0: continue.
1: Shout out to all parents ang mga amon nga models.
2: Mm-hmm. Hello, everyone. Good evening. Shout out kay AC, kay Red Benal, kay Jedwin Guevara, and sa mother ko, Dorin Torres, sa Hong Kong, gaubragid para sa akon.
0: Wow!
2: Sa duo ko magulang, kay Erica Torres, kay Sheila Marie Torres, thank you good sa suporta.
0: Alright.
2: And sa father ko, kay Fermin Torres, thank you so much good.
0: Hey.
2: Salamat.
0: Grabe! At least, oh, ikaw naman, madam. Oh.
3: I would like to thank my parents, si mama ko, si Anilin, and also kay daddy, nga ka-ubragid ti Mayad. And also, I would like to shout out sa mga co-modas ko da Kalantaw and other family members. And also, I would like to thank Coach Ruby and Coach Rian sa ilang unwavering support towards us models.
0: Imagine mo na, ang inyo yung mentor. Gwapa, kagwapo. Iba na ganyan mga mentor.
1: Samon mala na sila kasunod.
0: Iba gani mga mentor, yung mga itsura daw, tugot ka burador. Ay, kilala ko na. Well, mga K-5, we'll be right back for Music for Fun. Sadya ko ang tanong, magbalik na ito na. Kami iba't pag hello, galing kay Ma'am Rachel Gardoze. Ma'am, good evening sa imo da. Uy, kay attorney, nakatutok sa atin. Good evening. We'll be right back 24 after 10 on your favorite radio stations, K-5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama. With the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magba

0: Apologista Sara Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga

0: Extend Hood Superman for Men. Extend Hood Superman for Men.
1: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Hood Superman for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Hood Superman for Men.
0: Extend Hood Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas Tatilo ang atay. Happy Kalunay. DTX 500. Masaligan. Epic Timo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epic Timo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Yung may D3.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.
9: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM from Rose Cruz. Congratulations, RNG Productions. Ako man bi Bam. Shout out. Sino si Bam? Bam Bam Aquino. Macho kolega, ikaw bi advice. Dugay na kami sa girlfriend ko, pero mila kami nag-aaway. Ano obrahon ko sa inyo? Ano obrahon ko ni man? Pero mila kami gaaway. Score, score ka mo, anay. Pero bigyan mo nag-aaway, i-check mo na kung nalawa yun. Gimana amiga mo, why ko na yung mag-advise sa mga love-love. Ah. Sa mga friends natin nga nagatutok. Shout out ko tagali sa isa kababaeng ang gwapa sa una subong laway na. Ay, grabe. Good evening, sir. Pa-shout out. Happy Fiesta West Timawa. Oh, mayong gabi sa mga West Timawa Fiesta. Na Best in Hubog 2026. Nang taon na to, sino matumba na naman. Oh, puli sa balay, paghalin sa balay, hamot-hamot, pagpuli sa balay, baho guab na. Ay, ano naman? Grabe. Hello to Mama Muñeca. Hello, Mama Mons. How are you? And sa mga friends natin, sa mga police natin, sa PP1, good evening. Si Rose, pa-shout out aking Barbie girl model, si Emmy Angel. What's saying from Hong Kong? Sino si Emmy? Ay, do Emmy Marcos mo? Grabe. Si Rose Cruz, sa lingle sa may Hong Kong ni siya. Ay, ma'am, chocolate naman dami, ma'am. White rabbit lang. Grabe. Sa mga GP drivers natin, nga nagatutok sa Villa, turutudo ang new sound. Gumamati kami diri. Hello sa mga guests nyo nga guwapa. Yes, wala kami di mga guests ng mga tagip-tip tsura. Ari na mga ka-K5, introduce ni ma'am ang iyang mga model sa mga gabi. Ari na, sige ma'am, Roby. Ito na bahala. Alright.
10: I would like to introduce models of RNG Production, Rain.
9: Oh, din si Rain. Oh, Rain. Oh, my. Ano na kasi Rain na talithilang, ma'am, kung no, ulan, good. Oh, sige, Rain. Dari ka, Rain. Ay, guwapo. Magaling si Rain. Abi, Rain. Hello, anay, Rain. Be. Hello, anay. Good evening, be, Rain.
11: Good evening, everyone.
9: Ay, lang, doon namin. Ang tingom mo. Doon nag-intra sa bingguhan. Oh, si Rain. Oh, si Rain, next. Rain, yun. Next naton is?
10: Alina.
9: Alina. Halina kay Malagaw na ta. Yeah. Alina, parang Tagalog yung pangalan, halika na. O, next natin.
10: Biana.
9: Biana. Ay, ang itsura niya, brad, nagdaog sa PBB. Si naganing Paris ni Anton, man. Si, yung namin, magkanta, bala? Carmel. O, doon si Carmel. Guwapa. Next. Forward ka mo, ma'am, para makita ang inyong mga itsura sa aton nga. Oh, yun,
10: next
9: yung,
10: is yeah. Emmy.
9: Oh, wow. Si Emmy, oh. First lady. Next.
10: And last, our youngest, si Summer.
9: Oh, hi, Summer. Ay, kinami

0: sa mga name si Summer nga Summer. Ang imo nga upod ma'am hindi mo papakilala ang jowa. Oo.
1: Our next model is Gray.
0: Oh, si Gray naman. Oh, harap si Gray.
1: And our editor, si Blue.
0: What? Blue man ang bayo, no?
1: Yes. Actually, kapit sila, ha? Kapit,
0: ah, kapit sila, ni?
1: Gray kag Blue. Gray kag Blue.
0: I thought, ayun, no?
1: Tapos funny pa na, sir, kay mag-utod si Summer kag ang Rain.
0: Ito, oh. Grabe mga ngalan, mga bagyo, gali, no? Si Blue, oh. Blue Blut Lugon. Nami man nga si Blue, how old are you Blue? Ay gwapo si Blue ah.
2: I'm 15 years old.
0: Ah, 15 pa lang taas. Nga ang imo nga kapid diyan na tutaga putota. Wala well, ginom some vitamins. Yes sir, ni mo nga liwat si
1: Gray.
2: Hello everyone, my name is Gray.
0: Ti sino si Gray kag si Blue? Sino ang magulang sa inyo? Ah, ikaw una gwa. Ah. Abi mo guapa, gali. A picture ka muna. 1, 2, 3. Wow, grabe. Okay. Sino gusto mag-shout out sa inyong parent? Oh, sige, sige. Oh, sige. Oh. Ara ang microphone to the honor. Alright. Oh, sige, sige. Oh, sige. Oh, shout out.
3: Hi.
4: Ay, kanang yun sa inyong.
3: Pila na yung dad mo guapa. How old are you, nang guapa?
5: 11 years old.
3: Ay, cute, cute, Jaya. Kakanta ka man, guapa?
5: Kanta.
0: Ay, apo, grabe, apo ko. Ah, sige, may kantahe kami, be. Sige, may. Ladies and gentlemen, makanta ang pinakagwapa. Oh, sing.
5: Yes.
3: Atik-atik na lang.
0: Ah, sige, kanta, kanta, go.
5: Ano kantahon ko?
0: Kamalo ka magkanta sa Anjo?
5: Huh?
0: Theme song naman ni Sir Andre Anjo. Anjo tay nga damang. Nice. Oh, sige, ikaw na lang ini songs mo. Okay, go.
5: Pwede kay Bruno Mars.
0: Oh, sige, Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: Ay, cool Lady Gaga. Oh, sige, sing.

0: 2. Oh, so po 3, 4, 5. Okay, salamat. Next, sino ba gusto mag-shoutout? Naka-shoutout ka na, gwapa. Oh, sige, shoutout muna. Okay, go, shoutout, go.
1: Ma-shoutout lang ko, Tane, sa parents ko, si mama, si papa, kag akon mga classmates nga nagtanaw, dayon, si Lola.
0: Wow. Sinupad mo dyan, sabang wala tayo maupad?
1: Wala.
0: Ay,
1: kuya ko lang.
0: Ah, kuya mo. Din si kuya mo. Ah, dyan ba si kuya mo? Ah, sige, next, si kuya na naman. Gwapo man si kuya, doon si Bruno Mars man, ang kalo. Oh, sige.
2: Everyone, good evening.
3: Good evening, sir.
2: Shout out to my mother and to my hardworking father. And also, shout out to my co-models and to our beloved Coach Ruby and Coach Gian and to my friends that helped me throughout my life. Thank
0: you. Wow, grabe. Wow. Shout out ko ng Binaw family. Nakatutok. Oh, next naman, next naman. Oh, aragwapa man. Yes, ikaw, Gwadam.
4: Good evening, everyone. Shout out sa akin nga mom sa Dalom. Kay gahulat siya sa akin. Mapuli.
0: Mama, saka, timo siya.
4: Ang kita ko, pod ko. Kag sa mga friends ko nga tulog na sila gabi. Nabalan ko sila nga maglantaw sa live pero tulog na sila.
0: Tapos lukon tamata nila.
4: Ang mga cousins ko man na work subong. And ang tita ko nga sa US, sa Los Angeles.
0: Wow! Taga Los Angeles. So, pagitadag One Direction, mama. Oh, next, next, next. Ay, guwapa. Tanda, gini si Sir kay si Mamangita sa model, no?
4: Yes.
5: Hi, hello everyone. Good evening. I am Amy Angel Rodas. Mm-hmm. And gusto ko lang mag-shoutout una-una sa mama ko, si Rose Cruz, kagina, bow shout out. Gisi mo ma, thank you. Gisa pag suporta sa akon, kag pag-push siya akon diri sa RNG production. Kag i-shout out ko man akon nga magulang dira, Emerose Rada, sa tita ko, sa mga tito ko, katiyaan ko. And gusto ko man gid pa sa shout out ko ni gusto ko magpa-thank you man sa akon nga mga coach. Wow, thank you good sa inyo coach. Kung hindi man tungod sa inyo, wala man ako diri.
0: Coco Martin.
5: Kansa naman sa K5.
0: Salamat. Alright, salamat, salamat ma'am. Kadami sila mag-alambal. Okay, next, next, next. Ari po ng idol kuya ho. Dubata ni Miriam Defensor.
6: Grabe, grabe. So,
0: alright, okay. Sige.
6: Good evening everyone. I am Viona K. Tesus. So, shout out sa akon nga family, friends, cousins, titas and titos, classmates, and anyone also to our dear coaches, Mr. Bebenal and Gian Torres. And especially sa K5 News for inviting us here and in their studio. Thank you so much, everyone.
0: Alright. Grabe, grabe. Aww. Sige, sino pwede gusto? Hello to Ma Mary Margaret Jade. Good evening, ma'am, sa imo. Sino pagida? Gusto mag-shout out? Okay, sir.
7: Gusto mag-shout. Hello, guys. Gusto ko lang mag-shout out sa akong mga cousins, family, friends, classmates, nga gatanaw subong. Kay Manang Tingting, especially kay siya ginagpapuot, and sa akong mga coaches. Favorite ko gin sila kag pinakabuot na coaches. Join na ka mo guys sa RNG Production. Wow. Kay Sadjay Kamitia. Thank you.
0: Di ka ka-school? Di ka ka-school?
7: Sa Lapas High School.
0: Lapas High School. Isa pa gino? Sige na. Hayo, uya. Si editor.
8: Editor na ako.
0: Ay, guwapo. Guwapo.
7: Hello guys, I'm Blue Rafael Benal and I'm the editor of RNG Productions. And shout out lang sa akong cousins and friends. Thank you sa K5 and kay Coach Ruby and Gian.
0: Huya, huya. Pero mga K5, walang taon ta ba si Spela Kadlaw ni after 1 year ni. Hindi lang ni sila makita sa K5, kundi sa K6 na, no? Grabe, no? Lakad lang, ma-TV na ni. Kung sino nagkakanta sa inyo? Ang singer, guys. Ang singer. Sige, may kantahe kami, may madam. Ay ka naman, madam. Ano ang mga songs na gusto mo kantahon sa mga gabi? Go.
5: Sige, agamay lang, kida.
0: Agamay lang, kid siya. Hindi kaya gusto sang damo. Sige, go. Agamay lang. Ready, sing.

0: wish. Wish mo lang.
1: Oh, grabe. Sino pa itong singer kaginang lalaki? Ikaw man, gakanta man. Oh, sige. Wala pa ka lang. Tawag ng tatay mo. Oh, sige, kamay lang. Oh, sige, go.
2: Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
1: Wow, grabe! Hindi lang galing model ng ilang talent! Singer, pagit may dancer man di! Pero grabe ha! Production, gidman tawag, iba niya, ti model-model lang. Kung isipon mo ngayon mga lakat, kalabota ka mo sa Cambodia. Pero diri, oh, grabe, oh, may singer na, may model pa, may editor pa, gay, kompleto. Oo, may panyo pa sa tangkugo. Grabe. Ay, grabe. I really appreciate si Ininga Group. Supportaran natin mga ka-K5. Pwede nyo ma-plug in yung page, ma'am?
3: We encourage everyone to follow our page, RNG Productions. Thank you so much, everyone.
1: Si coach natin, kakanta man si coach?
4: Wala.
1: Sige, babe. Makanta man to si coach natin.
4: Wala na, kuya.
1: O, sino pag hindi ang kakanta? Mahilig mag-drama, kabalo mag-drama. Sino hindi gusto mag-reporter? Kasi may mga report. Ikaw? O, sige, matry kita ka, no? Sige.
4: Oh, yeah.
1: Matry kita. Isang lalaki, yun lang po sana, lipay pa. O, sige, babe, reporter. Ikaw ka, no? Si, ano gini, first name muli, what? Oh, sige, Emmy. Pongko kami, Emmy. Oh. Ikaw ka no sa K5, Emmy. Wow. May isa ka no ka... Isa ka no ka ano ka... Kapanyo na dula. Tapos, ginkuwa ka no sa ano? Ginkuwa ka no sa duwa ka babae. Nagilinaway sila. Ti-report mo na sa akon. Ubrahan mo senaryo. Basta tungod sa panyo, sila nagilinaway, nagdumugay. Pagkatapos, after 5 seconds ka dumugay, nagmigahay naman sila dayo. Alright. Pwede sa mga kaka-K5 abod natin sa linya si kaka-K5 Emmy. Isa naman ka babae, duha ka babae, nag-guramusay sa tubang sang isa ka lugar nga wala pa pangalan. Kanti ibaloon natin kung ano bilang rason sa ginanawayan nila. Kagpila bala ang value sa panyo nga ginawayan nila. Okay, K5 Emmy, sa imong report. Go. O, sige lang, o. Good evening, machokolate. No? Machokolate, mayong gabi. O, go.
5: Oh, mayong gabi sa tanan. Ari kami tulad diri sa may K5
1: years. Hindi sa dalan ka mo.
5: Sa
1: dalan. Oh, reporter ka gede.
5: So, ari kami kami tulad sa may diri sa may dalan kay nakita kami dat duwa ka babae nga inaway tungod sa panyo.
1: Oh.
5: Abong grabe no.
1: Oho. Ano ang problema ka K5M nga nag-inaway sila sa duwa ka panyo aw?
5: Kay tama gid ka mahal abi panyo. So amo na do gaaway-away sila muna.
1: Anong color sang panyo ka K5M?
5: Ang color pula kag puti muna.
1: Ang color pula kag puti. So baligin interview mo ang babae nga ginawayan gid kuno nila ang panyo, pwede bala ina ma-prenda sa pawn shop?
5: Ah, pwede gid siya ma-prenda kay sobra ka nami gid ya kag may ara pag
1: ina. Ano ang shape sang panyo? Circle? Ano?
5: May ara nga circle, may ara man nga do square.
1: Ah, do square?
5: Do square,
1: do circle. Ah. Di na istorya mo ang duwa ka babae na nagdumugay. Anong rason?
5: Ang istorya ko ang isa ka babae, hambay, grabe, ganyang hibi niya. Abaw! Hambay sa akon, hambay niya, nga ginaano ya gini kay akon man eh. Tapos ang basang isa nagbakal ako san o sang amuman nga color nga ngara na sa imo dayon aba tapos nakibot man ko partner di ba
1: hindi ta partner sa kay pa macho chocolate ni di ang color gani ano colorino ano ano color sang panyo pula so sa pag dumugay nila ano gintampa sa babae ginpasulod sang babae ang tudlo sa duwa sa ilong ano
5: nagdumugay gid siya partner
1: tapos
5: grabe gid asta ang babae nga manugay na gid siya sa iya nga mama ya
1: ati ano nugay sa mama niya ay bata pagliin no tapos
5: ano gid siya do hindi na gin maano ya kay syempre palangga ya gid panyo niya kay halin pa sa iya nga amigo
1: okay tiga biring tulo sa amigo ya ate sige tapos nagmigahay man sila
5: oo nagmigahay man sila kay syempre do ano importante gina ya ang mag forgive you sa isa't isa, oh. Diba, partner?
1: So, ang hambal mo kagina, nagbakal ka na lang sang gunting, so gingunting mo ang panyo para magtunga sa duwa.
5: Ginambalan ko na si gunting ko na nila para hindi na sa kinatakan ako sagi tulok sila sa sagay sang dumugay.
1: Pero wala ka man na kaka-K5M nga plano nga mag-intra sa dumugay nila?
5: Kung sa amo na, siguro hindi ta na pagsuryan.
1: Ay, hindi mo na. Pero to plano mo mag-intra, tani.
5: Hipos na ba?
1: Hipos na lang. Okay. Salamat niya sa ato nga reporter nga halin sa Ecuador. Ay, pwede kagali maging reporter. Oo. Grabe, ha? Diri na intern siya din, no? Tapos gwa ka lang dayon. Hindi kagaskwela. Hindi kagaskwela.
5: Subonga Eskwela ako sa may UI.
1: Ah, ano yung mga course?
5: Ah, ano pa lang ako, grade 11.
1: Ah, grade 11. Pag potential na.
5: Gusto ko pa ganun, mag-improve pa ganun ako.
1: Oh, abig mag-intra sa dinagyan, kaya gamuha mo kami. Abig ko ma-intra ka sa dinagyan.
5: Mag-improve. Hindi ko sa ano, like radio broadcasting. Ah, gusto mo. Gusto ko ganun mag-improve pa. Aside man sa modeling, gusto ko man sa sa broadcast kag ano man yung kanta man kag
2: correct.
5: Sa mga instruments na.
1: Kanami lang no. Isa ka babae ginbungguan sang track wala man na ano kaya nagbunggo sa iya tarak tarak. Isa ka babae pisan sang gamay pagdako timbang. Well, mga ka-K5, kasi gusto nyo pag it's mag-vlog sa inyong mga shows or workshops, okay, go! Well, kita tiyempo, ha? Go!
3: Inviting you. Ma-announce na kami na sa page naman if din kami mga workshop. But for now, every Saturday na lang naman nga workshop from 1 p.m. until 5 p.m. knowing nga mga students na ton, back to school na on Monday. And also ako, I'm also a student sa Iloilo Doctors College, upcoming fourth year college student na taking up Bachelor of Science in Information and Technology. Thank you
1: IT.
3: So much. Yes, sir.
1: Oh, grabe. Mga plano ka mga gubon yung mga computer, ikaw ang gri sa amo. Kay kami makayo, sa subong ka gubon naman namo. Mamadamo nga salamat sa inyo tanan-tanan sa RNG Productions na nakaupod na mo andre sa K5 News FM Philippines. No? Basta may mga gusto pa na i-greet si nanay nyo, si tatay ninyo. Basta may harap pagigusto or sa inyo man, sir and ma'am. Basta may mga, yes ma'am.
0: I would like to thank K5 News for inviting us here tonight.
1: Salamat.
0: Salamat kid K5. And thank you kid everyone sa ga-support sa RNG Production. Padayon lang kita.
1: Alright, sino sa Vianna ni man? Oh, ikaw man ka na gusto mag-report, no? Ipatry na ka na. Sige, arit magiging isa man, ho. Sige, bitry na din mag-reporter. Sige, isa naman ka na kababae, nagpagunting, nagsulo, sala gunting, sang manugunting, ginpa-blatter niya again, ha? Alright, sige. I-check naman natin sa piyak na linya, mga K5. Upo natin si K5 Vianna. No, isa ka babae naging guntingan ang buhok na galbo. Sa iyo mga report, pasok!
6: Okay, mayong gabi sa inyo nga tanan. Ako gali si K5 yan, ha? Kag-ari ko di subong sa isa ka barbershop. Wow, na nagabalita sa inyo nga may isa kababae nga nagunting sa lalaki. Kag wala na namian ang lalaki.
1: Ano tabo sa buhok, ma'am? Antes nga dapat plataps ang gunting. Ano na tabo? Ginimuan niya cross?
6: Suno sa lalaki, gin-interview ko ang biktima nato. Biktima kay grabe ginang iya nga hibubunot. Kay ang gusto yata ni ko no, ang iya nga style sang buhok ya is gapa diamond.
1: Diamond
6: ang gusto sang lalaki.
1: Oo, damo dira baligya bayo.
6: Apang ko do sang gipakita yasini ang gusto yang style sa babae nga naga-herdo sa iya nga naga-gunting. Ang babae man niya lain ang iya ging gunting.
1: Ano ang gibutang niya, ma'am?
6: Ginhimo yaya cross-cross.
1: Cross-cross? Tulay yung pamanasin mo na santa.
6: Patapos
1: sa mga report, nagreklamo sila sa kapulisan, nagpa-blatter sila.
6: Oo, kag. Sang chimpo na nga gin-report ang babae nga nagagunting. Dito na nga nahibaluan, nga gin-pa-check up ang babae nga, libat ang babae.
1: Uh-huh. Ah, okay. But si Lingon, ah, hindi siya totally nga libat. But si Lingon, nagpalibat-libat.
6: Noon, kay ka, no, during that time, no, hindi man siya nga nagalibat siya. Pero galain, gali ang matyag sang babayi.
1: Ah, so, oo. So bagay, magagaling iya nga ulo, nga galingin
6: festival. Oo, galingin, gali ang ulo sang babayi.
1: Nagaturong iya mata.
6: Oo, kay ginapilit niya lang. Pero, ang babayi, nami na siya galing magunting. Amo na ang lalaki nga to, digto ginagato sa babayi. Pero during that time, galain lang ang pamatyag.
1: Ah, galain lang ang matyag. That's why doon naglibat ang mata.
6: Oo. Pero, gingaan solusyon kaya ginpatubo ang buhok ya. Gingaan sa shampoo ka conditioner nga dasig magpalaba sa buhok.
1: Oh, grabe. Duduwa lang kami noto nagalaba dahil
6: yes,
1: buhok.
6: Yes, galaba gidi dayon.
1: So bang i-check mo kung nakalabot ang buhok ya sa Freedom Grandstand. Ara kana sa mo sa Freedom Grandstand.
6: Well, on the way na ko to kag sa akon nga pag binagbinag kag pag obserba sa nga akon ngano. Bako dakalaba na gid sang buhok nga galabay diri?
1: Oo.
6: Kadasig lang gid magipikto sang buhok,
1: buhok
6: to. Oo, sa shampoo ka conditioner.
1: Damo na esflete enso. Kanami sa iyo mga report, madam. Wala, hindi kaga-school niya. Hindi kaga-school. Hindi kaga-school niya.
6: Ga-school ko sa Catholic school.
1: Ah, alright. Habi ko mamaskom ka man. Kanami, may mga reporter. Tadi hindi na nag-good life sa inyo, RNG Productions. Kaya may reporter, may mga dancer pa ka mo. Oh, di ba lang? Alright. Ma'am, ano ma'am? Ba mo sa mga talents niyo, sir and ma'am? Grabe.
3: Gapasalamatid kami sa mga models. Sa pag... padayon kapag stay sa mon even though may mga kakulangan man kami.
1: Alright.
3: But we're so thankful to have you guys and we're looking forward to kamugya po ng mamodel naman sa mga next fashion shows natin. Salamat gig. Right.
1: And hopefully makita ka muna mo this coming June 13 sa Robinson's Place. Well, malamang salamat gig mga K-Fake Boss. The same time, the same stations. Opo nyo gyapon ang pinakakulit ka DJ. Sa una, kulit sa bong baboy talunong. Makuta si Blue kung ano talent siya. Blue, kapag ni Red, Binal. Ano ka ano, talent ni Blue? Ah? Blue, ano yung mo talent? Oh, si Blue ka no, si Blue.
7: I'm a multi-instrument. Play ko like a lot of instruments.
1: Sige pa, ni-hold ka na lang, bianay. Kaya wala ka sa instrument. Nag-piano ka man, Blue. Well, gabasa ka na ganyan nota. Wow, grabe. Pila ka flat sa B flat. Okay, gabasa ka nota. Pila ka flat sa B flat.
7: 3 or
1: kung 3 E flat, kung duwa lang B flat. Pila ka sharp sa duwa, pila ka sharp sa G sharp.
7: Isa.
1: Duwa.
7: Duwa.
1: Isa lang. Ari gali. Gabayulin ka man, sir. Gabayulin ka man. Wow. Saxophone. Wala. Flute. Ang husay nga gimputangan sa papel ga o brahman. Salindron. Well, mga K-Fi, madamang salamat gil sa itong 1,400 viewers tonight. Bukas pantayan nyo. At the same time, the same station, magablos na si... maayo ikayong lawa si Dr. Miloy. Kagbantayan nyo si Madam Usang Ari na sasubong sa tubang ni Machokolet. Sexy, sexy. Ano, amot-amot ka? Amot-amot siya ka na. Well, mga K5, Machokolet, all your favorite radio stations. Number one, K5! Sabay-sabay tayo News FM go. K5 News FM!
8: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500!
9: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP.
9: Mm.
10: In Naum Adlaw-Adlaw, it takes 500 kag mighty sea.
9: Mm.
10: Kay ini nga power combination, ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer, grabe ang antioxidant sina.
9: Mm.
10: Ang DTX 500 kag mighty sea, ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina, gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser.
9: Mm.
10: Naunta, Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan.
9: Mm.
10: Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo, kag ini ang nagadamid sang imo nga DNA, sang aton nga cellular, leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
11: DTX 500 para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500.
9: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
10: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Dok, ang nagapakancer man.
10: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation, ang makadamid sang DNA, sang aton panit. Hindi
10: produce ka free radicals, ya?
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
10: Oo.
9: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer.
10: Mm.
9: Sa mga drivers da, kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty sea for cancer prevention.
10: Eh, but budgetan gina nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapakancer man. Sabi nyo, ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
9: Wow.
10: Subong man ang itawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers, ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
9: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
10: Ang una naton nga ginikanan, Sir GP, wala pa ni nga mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
9: That's why ga-900 ang edad.
10: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser, pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP, dapat inom gid DTX 500 kag mighty sea adlaw-adlaw. Amo ni ang pinakadabesta nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress, kag inom gid DTX 500 kag mighty sea or pure sea kada adlaw, and you will be cancer free.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM.
13: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets.
6: O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
17: Wow!
6: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag na to. Nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, wangga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkamamati isubong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Matcheck at check, ha naman kita sa mga kapi. Kahit kung may mga greetings sa request, kamo di na hindi magkalipat, niya isend rin yung mga request. Ang hindi magkalipat, kung di ka nagatrong kaso, inom sa DTX, ha? 500, parang hindi ka ma-allergy, kag DTX. 500 kiapon. Wala na si Iban. Magambag ka na aron niya. Mabaka ko isang DTX. Ano nga DTX? Sa pinakanami, DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dito pagkalipatisi na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako Ilongga, hungag. Dako mata. Gamay dulungan. Gamay buho sang inong. Kundi tigok kay wala agin hawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers natuan. Kasi sa mga friends natuan na nagalawilag-wilagaw subong sa my diversion road. Dilapat-lapat halongi ang mga bag. Ha? Basin mo kibot kay mobile hagin matit dilyon ang iyong bag. Buot silingo sa matit dilyon mga KK5. Gin, kuha. Mabudlay na, masakit na. Iba't siyagoan kong ang isa kagabit na dula. Boyfriend mo ganyan madula, sakit. Ay hanpang bag lang. Sa mga taxi drivers naton nga naga-out of town, halungin nyo kitang inyo wa self, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pa sa iron nyo hindi na kong magkuha. Na? Kagamay pa sa mga friends naton, tama pa sa iron, ma'am. Halungan maradot ng driver. At siyempre sila naga-drive. Kag sa mga friends naton nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyo nga kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Obela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, ang Mr. Ko, si man mo. Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa atuan niya bana. Ay, ahay. Nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na ito, ang nagabaligya, diragali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bungui ko pala sa mga drivers na ito ang nagamati. Kagbawembo talagi, nakadamot nagitsubong sa mga tao nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sina ay kumadakpan ka mo mahibi lagi ka mo sa sulod sa pesuhan. Kaluoy niyo kabataan, antis nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, ganyan mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, sa magbato, yung ibang bang-bang-banggit ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budlay-budlay git. So, mga friends nato ng mga alambre, butsilingon mga maalam. Mga friends nato ng mga alambre. Kasi mga ato ng mga friends na may mga parentheses, mga parenting yung sa inyo lugar. Mayong gab is inyong mga parenthesis naton. Hello! Good evening, everyone! 2, 3. Grabe ha! Sa mga ginikanan naton nga nag-prepare sa ilang mga bayo, sa ilang mga estudyante. Wow! Monday buwas! Well, mga gigay-fi, magabalik si Madam Usal. Wow! Enjoy yun taning aton nga evening. Kay Sunday edesuan ini. Wow! Only here to your favorite radio stations. Number one, ang pinakabaskog, pinakanami, kang pinakasadyala istasyon. The number one, K5 News FM. Magabalik si Madam Usa.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat na ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog isang akon hair fall kag hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masal Liga Epic Demo DTX 500. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
14: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tukto

0: Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo
5: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asal rigas.
5: Epic
4: Tempo.
5: DTX 500.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
5: Mabakas mga butika!
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
9: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Tumananamian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santicod Lapas. Tunay, naka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5.
12: K5
11: News FM.
12: K5.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.

0: you.
1: Bedtime Secrets with Madam Usang.
2: Good evening everyone, mga kikifay. Ang bata nga mapisan sa gamay pagdako timbang. Wow! Good evening everyone sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton. Nga siya, narinin, fa, good evening sa imo dira. Sa mga friends naton, yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bang gabi, Elias. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isumus sa aton, damo nagahambal, hambaya sa akong, nga matampusang, may agik man naman, no? Oh, yes, may agik naman, no? Paano mo ba ang madam usang kung agi ang manob? So, sa ilang pagtoktoro, okay, tataraak, tataraak. O, diba? Kung lalaki, toktoro, o, medyo may ano, may power. Pero kung lagi, tataraak, tataraak. Ay, bongga, kanyip. Kaka-weary sa atan sa mga naistoryahan. Kung damo ka, alam, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ani mo nga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tulad-tulad mahimo rin siya, lambo, no? Well, sa mga friends na po, sa mga dadko ka mo, at hello, sa mga gadmay ka mo, kagputot, hi! Bongga! Mga kakifayt na po, kadamo na mga aktividades sa bang sa syudad sa Iloilo, ah. Dali lang gid, dahil may nagsulod sa booth naton. Inyom ka magalisang DTX Coffee Mix. May kapikira na ka-detox ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumanggali ang friends naton yung nagsakay sa jeep sa Arevalo. May ang kabi sa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton yung mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babae nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuntuod lang mong kisa, pang bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na tuwan niya, insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagid nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Who? Wow! Mga babahin, halungan ginatawag natong self. Kay ibang lalaki, kung feel nila, hag nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, pagsilingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga bagmaayin mo pangabuhi, paman na kadiretso, hindi ka naman tilaw-tilaw, kada mo bala subong sa mga edad gama 21, 22, 23, ma-night out, tapos mainom-inom, o diba masuka-suka, pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. Oh, di ba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Umaraw! Di kung ikaw, be, babahi, kagmakita asang lalaki nga wala kang kaparespeto. Natural, ang lalaki na basi mo, ay, hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawo lang ni siya. So, ikaw mismo nag-create kung paano ka respetohon sa lalaki. Sa mga babae natong dadumdumon yung gidna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaiyan nami. First of all, kung ikaw bala babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki man ibala kong kisa sa mga lalaki nga mahilig ide mag pindot-pindot. Karmaho, ginaamo sa pila kadlaw. Hindi porket niya gwapo ka mo. Kaghadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O diba? Ikaw ang babae, learn ka kung paano para respetuhon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo, mumu. Hamba nila ay wala, ako ganun respeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga pwede ka respetuhon, respetuhon, hindi ka, di bala? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa ilo, malagaw ka sa mall. Tapos imo short ba? Wow, lipot-lipot dumagwa ang imong Sara Jeronimo. Oh? Titulok mo nila sa lalaki eh. Tapos ang disyokso pa sa bayo mo, wow, dumagwa ang balaan bukid sa Gimaras na may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag niya, hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka lang da, nakita nila na do appropriate mo ng imo abayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga, subong magagawad kung kisa abaw, managapangapigagawad sa coffee shop. Ang coffee shop nung napala, nabla sa mga gatuon, nag-research, pudrap mo sila, lachismis, te, gagawad, o may nang PM niya sa akon, madam usang intraktun na ang ginahambal mo. Ikadam po sumo sa mabay kung kis anga, may noob yun na gid ang part, may partner na gid, kwaon pa nila. Ano man, basta lang siguro, basi may relasyon na sila, suhuto niya pagid. Amo na, una na namin 3874. Well, mga kagayfay, madamo nga salamat. Magabalik pa si Madak Usang all here to your favorite radio stations, the number one K-Fan News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Good evening, everyone! Hello, hello, hello! Kamusta? Alas 12 na mga kakayfayan. Kinanglanta na nga magpahuway-huway. Buto padasig lang. Do alas 11, buong alas 12 na. Do padasig lang nun. Well, someday at the Swan sa mga program, dugidug ay Monday na. Sa mga kakayfayan na po, hindi magkalipat maginap sa Mighty Seat. Kaman yung magkalipat na may kinom sa GTX Coffee Mix. God, extend food supplement for men sa malalaki na po, no, wala nang gatindog ang ilang na biring. Why, bongga? Well, mga kagayfive, thank you so much pag upod niyo sa ako. And sa inyo, Madam Usang Guas naman, the same time, the same stations, all here, dear fear, at radio stations, the number one, K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray, get before magtulog. Para nga, dami. Good night, mwa mwa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Mabuti ka.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DDX 500!
8: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
12: kabuti ka. Kamu, nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
18: Ragsak nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman
19: from Man. Ako si Ere.
20: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher, kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gidang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow! My puso!
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7 After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama. With the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Good day. Magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestine tingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Nagpamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Close to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may visio, ang visio nga may
7: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Mabagal sa mga buti ka.
10: Para sa matilong nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilong sang imo atay.
10: Basta tilong atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masami ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatilong sang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: I Care Gold.
14: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
10: Mabakal mga butika.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C.
10: Mabakal sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
21: ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: nga nagapanubo
21: kag kontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio
22: ang D3 Bio
21: yung may PCO
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.
1: Red, Cloud, Alice.

0: ang gisa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mga buti ka.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DDX 500 ka na.
7: Ang DDX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: aramis mo.
8: DDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Kasi may diabetes ka na.
8: Mag DDX 500 na.
7: Ang DDX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang

0: Pagklinika Sporbiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalajustered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでサイルエルスレイ 88.7 K5 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang apalamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Korea. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. At tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
0: Physio.
10: Yung may D3.
0: E3 Bio. With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
10: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabuli.
3: Biligi din sa akin para maging healthy, guapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Day Fun Run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masal Ligat
3: Epektibo
4: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
1: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
8: Mag Eye Care Go.
7: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times sa day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre! Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatindo sa imo atay.
4: Basta tindo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
4: Yung may D3! Mabagat
5: sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
8: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi ganti bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

to K5 News FM。アンカーハンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpalmati sa 5 News FM Philippines, kag tanan naton nga suki sa aton nga platuntunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamo sa gihapon sa sining tion? Dalayon ng Dios nga naghatag sa aton sang tion nga makaparayon kita sa aton nga pagtuon sa iyang mga pulong. Kag kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga sa gihapon. Ang Dios nagpakamayo sa inyo kag tanan niya nga magpakamayo aton ibalik sa iya ang mga pagpasalamat, mga pagdayaw. Kay amugid ni ang pirmi nga kalipay sa Dios sa manang ang tanan nga mga pagpakamayo sa aton nga physical, mental, spiritual kag financial subong man sa proteksyon, mga pagpakamayo ni siya nga hindi pwede nga baydan mo sang kwarta nga man. Kaya muni ang pinaka-importante sa bagay ang financial naman na siya, pero ang physical, mental, spiritual proteksyon pertinig importante sa tanan. Kaya kung wala ka na maayo nga lawas, ano matabo sa imo, wala na matabo tanan nga paralisar. Kung wala ka na maayo nga mental, bao, delikado. Wala kay maayo nga pangunahuna, delikado gid katama. Espiritual, pero amo na yung pinaka-importante. Kaya ang espiritual nga bagay, importante na siya. Kay mo ni ang aton nga pirmi ginaliwat tiri, aton ginasulit-sulit, kay ang aton nga espiritual nga bagay, amo na nga pinaka-nami sa tanan, kay amo na ang balancer sa tanan, kay mabalansin aton ang tanan. Ang protection, halin man na si Ginoo, basta kang kita buot, tutom sa iya, proteksyonan kita, kay sa tutuod lang sa subong, bisan pagani ang naghimo sing malain, din pa kamaayo paman gihapon. Amo na ang Ginoo kamaluloyon, kamahikugmaon, amo na ang takos gid siya dayawon kagpasalamatan. Mula ng aton nga pagpangabay, mga pagpangumusta sa inyo, kag samtang hindi pagid kita magpadayon sa mga pagtuon sa pulong sang Dios, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumunulog sa inyong banal na kulukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa batid sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga nagkikinig sa impilan pong ito, lalo tigit sa mga nais matuto sa inyong banal na mga salita, nawa maunawaan sa magitan ng gabay ng banal na espiritu, ang inyong mga salita ay maikintal ng malalim sa puso't isip upang maging gabay sa paglakbay patungo sa inyong kaharian. At pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO, Rokamil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection at gayon din sa lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga pagkakasala at mga pagkulang laban sa inyo. Ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang aton pagtuon subong, ang mga pangamuyo kag mga pasasalamat ni David kag ang pagkilala hindi lamang kay David kundi sa iban pa diri sa aton mabasa sa balaan nga kasulatan. Nga ang aton mabasa nga ginapangamuyo bisan nga daw na sulit-sulit na ni sa inyo una-una, pero aton man gihapon nga suliton agon nga ma-impressed, maikintal or ma-tanunggin sa aton nga huna-huna kag sa aton tigipusoon, aton mabatyagan. Kay sa aton nga mga tinyoon subong, grabe ka damo nga mga katalagman, pero dapat ginaton tandaan kung ano ang nabatyagan sang isa kahari sang una si David. Amo man gyapon ang aton dapat himuon. Kumon nga mga bersikulo sa Salmos Kapitulo 23, mga bersikulo 1 hasta sa 6, kag sa Kapitulo 46 man 1 hasta sa 9, 10 hasta para sa 12. Dayon ang pagpamatuod man nga may Diyos nun nga manugbantay sa aton nga kabuhi. Amo ni nga dapat tandaan ta ni siya. Kay importante kayo nga may Diyos nun nga manugbantay. Kag suno diri sa Salmos 23 bersikulo 1 hasta sa 6 basahon ta. Siling diri ni David, ang Ginoo amo ang akon manugbantay, hindi ako magkulang.
Basta ginuuna ang magbantay sa aton, kaangay sa aton, halimbawa, matingala kita sa mga dalagko ng mga establishment, may mga damo security guard. Parti ka damo dari sa aton sa Pilipinas, matingala kita. We are claiming to be the only Christian nation in the Far East. Pero parti ka damo military, parti ka damo police, parti ka damo security guard, pero damo pagid ang mga snatchers, damo pagid ang mga hold-uppers, damo pa mga tulisan, mga kakapagin.

ang mga tao sa Bangkok, mga dayuhan kay ang amon isa ka upo dito na naslah, nasnats or na laslas ang iyang bag, nakuha ang iyang wallet. Pero hambal sa ang amon nga tourist guide nga laban dito sa mga amuna nga mga hinimuan, hindi mga taga dito sa ila kay sila mismo perte kahadlok nila sa karma. Karma ang ilang kahadlokan. Huwag sila magkilala sa ano kung anong silot sa Diyos. Nga ang Diyos magsilot. Pero ang Pilipino nga may kahadlok daw sa Diyos, pero grabe kadamo ang nagpasaway. Amo na ang mga katilinga lagid. Ang butang balon, nag-angkon kita nga mga Kristiyano, pero wala naton i-apply ang aton pagpangangkon. Amo na nga diri sa kapanahon ni David, sa iya kagulingon, kampante siya. Hindi nagkulang ang Ginoo sa iya kabuhi. Kaya nga aman, sa iya ginlargway, sa hiling niya sa versikulo 2, ginapahigda niya ako sa berde nga mga halalban. Kag ginatuytuya niya ako sa malinong nga tubig. O mana ang ekspresyon ni David, mismo personal. Ginapasag-uli niya ang akon kalag. Kag ginatutuya niya ako sa mga banas sang pagkamatarong tungod sa iya ngalan. Amutani ni ang aton usisahon sa aton kagulingon. Aton bala ini mahambal nga amo man ni ang ginhimo sang Dios sa aton nga ginapasuguli niya kit aton nga kalag. Anong butang balon diri? Ang aton painoino, ang aton bala tiyagon, nangin ara ba sa Ginoo? Aton bala na batyagan nga kita ginaituituyan kag ginapasaguli sang Dios ang aton nga espiritual nga kabuhi? Kung hindi, amo ni ang tion nga himuon naton nga practical personal experience ang kabuhi nga ginlargoy ni David sa iyang kagalingon. Kay hambal ni David, bisan maglakat ako sa nalupyakan sang landong sang kamatayon, hindi ako mahadlok sa malaot. Kay kaupod ko ikaw, ang imo baston kag ang imo sungkod nagalugpay sa akon. Pwede ka nami experience ni David, amo ni ang dahat napatahimuon. Kay sa tutuod lang, expression siya man nato ni siya. O nga, bisan diin kita maglakat, salig ta lang sa ginuotanan, nga aman, kasi ang nakabalo. Ilikaw ka sa disgrasya, ilikaw ka sa mga tao nga malaot, kung ano pa nadira nga ara sa imo banas nga imo nga agian. Kaya nga aman, hambal si Dres, versikulo 5, ginahanda mo ang akon lamisa sa tubangan sang akon mga kaaway. Ginahaplasan mo sing lana ang akon ulo, ang akon kupa nagawas. Ang point din rin ni Haring David nga ang iyalamisa sa panahon nga literally sa ilang panahon sang una, damo man sila kontra kay permina inaway ang palibot nila mga nasyon, nagkontrahanay man sila Israel kang mga Pilistihanon, kag iban pa nga mga pungsod, pero ang Ginoo nagatipan gin sa iya. Experience niya ni. Amo ni nga, sa aton personal experience, sa inyong personal experience, testingan ninyo. Testingan ta. O sisahon ta. Aton bala ini sinaekspresyahan? Nakabaton bala kita sang himpit nga pagsalig sa Dios? Kag nakita bala naton sa aton kabuhi nga suno sa ginlaragway ni David, amuman ang aton nga eksperyensya? Amuna isa katsalin sa kada isa sa aton. Dayon, kung makatapagitira kita dere sa sulat niya po ni David sa Salmos 46, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 10. Dere ang ato naman mabasa, gasiling naman si dere nga para sa Pangulo ng mga musikero, dere ang iyang ang subtitle, dahil nambal niya dere nga, ang Diyos amo ang aton dalangpan kagusog. O digin padasig kita dere nga, ang Diyos amo ang aton dalangpan kag ang aton kagusog. Gani hindi kita mahadlok bisan matayog ang duta kag bisan magsaylo ang mga bukid sa tunga sang dagat. Anong butang balon diri? Linog man lang na ang pinakabaskog na magtayog sa duta, magtayog sa mga bukid. Pero kung ara kita himpit nga pagsalig, hindi kita pabayaan sa Ginoo. Iya kita lungsod. Bisan pa magdagoob ang tubig sini kag maguyog, bisan pa maguyog ang mga bukid tungod sang iya pag-usumod.

may isa ka suba ang iya mga sapa, mga pahalipay sang syudad sang Dios, ang balaan nga duog sang mga tulda sang balaan, labing mataas. Ang Dios yara sa tunga niya, hindi siya magmatandog. Ang Dios magabulig sa iya, kag ina sa temprano pa. Ang mga pagano, nagsingkal ang mga ginharian, naguyog, ginpahayag niya ang iya tingog, ang duta na tunaw. Grabe ni. Kay ang Dios makagahom tatanan. Ang Ginoo nga makagahom kaupon naton, ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan. Kari kamo, tanawan ninyo ang mga binuhatan sa Ginoo. Kun daw ano nga kalaglagan ang iya ginhimo sa duta. Muna nga lantaon ta maayo nga man kay sa aton nga tiempo, sa aton nga mga tinion subong, tuod na makita tana siya. Labi na kung baha na, naglapaw na sa mga taytay, naglapaw na sa mga gagmay ng mga balay, naglabot na sa second floor, sa mga two-story buildings or three-story buildings, nag-abot na dito second floor terribly. Amot na malon, kung na-experience siya tani nga pagsalig ni David, himuunta nga pagsalig, kag ang Ginoo magbuligin sa aton. Dayon, ginpauntat niya ang mga inaway sa bugos nga kalibutan. Ginabali niya ang pana, kag ginautod ang bangkaw. Ginasunog niya ang mga karwahe sa kabayo. Kaysa ila sa una, amo niya ang ila mga hinangiban sa panahon sang gera. Sa aton subong, terrible naman. Pero ang umbot ng balon diri, bisan nga kung kis may mga attempt nga maggirahanay na ang kalibutan, pero gin utod na ginpauntat sang Dios. Ginpauntat nga man, kay hindi pagid panahon. Biskan nga may ara man nakatalana nga matawo gid sa kalibutan, nga pwerte nakagamo ang kalibutan, nga atong ginapuyan, pero maglabot ang tiyon, makuturan nga matabo gini siya. Pero sa aton mga tinion subong, may mga attempt. May attempt nga gera, mga attempt nga daw mabalaka ang kadamaan kay muna. Pero kung ang timetable sang Ginoo wala pa mag-abot, hindi pa gina siya matabo. Pero kung ang timetable sang Ginoo, amo na lang ang iya nakatalana, importante kita nakaangot sa Dios. Kaya muna ang aton perme ginasulit-sulit diri nga hindi kita pabayaan sa Dios. Kung ang Dios nga atong ginalagdan, ato man siya nga ginsunod sa katutom, sa kasinsiro, ang tanan niya ginhambal sa aton. Muna nga ang Ginoo, hindi kita bayaan. Kaangay diri sa mga eksperyensya, personal nga eksperyensya ni David. Amo na nga ginhambal niya diri ang Ginoo nga makagahom kaupod naton. Ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan. Bersikulo 11 sa kapitulo 46 sang Salmos. Amo na nga si Kristo mismo gani, siya na nang naghambal sa iyang mga pulong sang una sang din si Kristo sa kalibutan sang siya nagpanaog. Amo na nga kun ang Dios nga manong marugbantay naton kag aton dalangpan, Ginoo nga makagagahom. Now, siya mismo ang naghambal nga, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang tao nga nagasulod sa turil sang mga karniro wala nagaagi sa portahan kundi sa nagatakla sa iban nga alagyan sila, siya makawat kag tulisan. No, lain na ni mga pulong ni Kristo sa iya mga pulong, pero ang umbot ng balon diri, iya mismo nga mga pulong ni sa Juan kapitulo 10 bersikulo 1. Ang umbot ng balon diri nga may mga tao nga hindi magsunod sa iya, pero kung aton ginpatihan nga siya lamang ang aton bugtong nga dalangpanan, dalangpan, siya lamang ang bugtong Ginoong makagagahom, di parpit kita sa iya. Kay kung magkadto kita sa lain nga lagyan, hindi na si Kristo na ang aton ginalagad. Hindi na si Kristo ang aton ginpatihan nga amo ang magluwas, amo ang manugbantay. Pero
sa bersikulo 2 sa Banal ni Kristo, pero ang nagasulod paagi sa ganhaan, amo ang manugbantay sang makarnero. Si Kristo ni, siya ang nagpakilala kay gingamit man niya niyang halimbawa sa panahon nga di siya sa kalibutan, agud ang mga tao magpati nga siya, amo ang ginpadala siya amay di sa kalibutan para sa kaluwasan. Sa iya ginabuksan, sang siya ginabuksan, sang manugbantay, sang pertahan. Kag ang makarnero nagapamati sa iya tingog, kag ginatawag niya ang iya kagulingon ng mga karnero sa ngalan, kag ginatuituyan sila sa guwa. Pagwa na. Kung mapagwa na niya ang iya mga karnero, nagauna siya sa ila. Kag ang makarnero nagasunod sa iya, kay kilala nila ang iya tingog. Kag hindi sila magsunod sa dumuloong, kundi magpalagyo sila sa iya. Kay wala siya makakilala sang tingog sang dumuloong. Muna nga diri, ginsugid ni Hesus sa ila. Ini nga pala ang giran, pero wala sila makaintindi kung ano ang ila ang ginsiling ni Kristo sa ila. Nagsiling si liwat si Hesus sa ila sa pagkamatuod, ako amo ang pertahan sang mga karnero. Ang tanan nga nagkariante sa akon mga makawat kag mga tulisan, pero ang mga karnero wala magpamati sa ila. Ako ang ganhaan sang bisan sino nga magasulod paagi sa akon maluwas kag makasulod kag makagwa kag makakita sing halablon halalbuan. Ang makawat magkari kundi sa pagpangawat, sa pagpatay kag paglaglag. Ako amo ang maayo nga manugbantay, ang maayo nga manugbantay nagahatag sang iya kabuhi para sa iya mga karnero. Pero ang tao nga sinuhulan kag indi ang manugbantay, nga indi iya mga ang mga karnero, kun makita niya ang lubo nga nagapakari, ginabayaan niya ang mga karnero kag nagapalagyo. Nagpalagyo ang sinuhulan tungod kay sinuhulan lang siya, kag wala siya maka nagaulikid sa mga karnero. Ako amo ang maayo nga magbalantay, ang manugbantay, kag kilala ko ang akon mga karnero, kag kilala ko ang sang akon, kilala ako sang akon ng mga karnero. Subong nga ang amay nakakilala sa akon, amo man ako nakakilala sa amay. May iban pa ako nga mga karnero nga wala sa sini nga turil, kag mangin isa kapanong isa ka manugbantay. Gani ginahigugma ko, ginahigugma ako sa akon amay, kag ginahalad ko ang akon kabuhi, agod mabaton ko iniliwat. Wala sing may makakuha sang kabuhi sa akon, kundi ginhatag ko ini sa akon kagulingon. May otoridad ako sa pagkuha, sa paghatag sa akon kabuhi, may otoridad man ako sa pagbawi sini. Ini nga sugo na baton ko gikan sa akon amay. Amo niya ang mga pulong nga ginmitlang ni Kristo atubang sa iya mga apostoles, pagpakilala siya kagulingon kung sino gid siya. Manang kung nagpati kita makuturan kaangay sa pangamuyo ni David, kaangay sa experience ni David, kag si Kristo sang diri na sa kalibutan nagpamatuod na siya gid ang dalangpan, siya lang ang bugtong dalangpan, kag siya man ang manugbantay, siya ang magbalantay. Kung may ara kita nga pagtuo, pagtugyan sa tungkalingon, pagsalig sa iya, ano man nga magkalatibo sa kalibutan, sa lain nga mga balita o mga nagkahalatabo nga mga daw mamahog, ang Ginoo hindi magpabaya sa aton. Amo na nga sa ginsiling ni Kristo nga ako ang maayo nga manugbantay, klaro nga ngambal niya nga ang maayo nga manugbantay nagahatag sa iya kabuhi para sa iya mga karnero. Kaginhimo na ni Kristo sang nagpakamatay siya sa kalibutan, agon maluwas ang ini nga kalibutan, agon mahatagan kita isa ka tsansa nga samtang hindi pa ulihi ang tanan, makapangalagad gid kita nga tutom sa Ginoo.
kay liwat-liwat niyang ako ang maayo nga marugbantay kag kilala ko ang akon mga karnero, kag kilala ako sang akon. Amo na nga kung kilala naton si Kristo, kilala niya kita, hindi gid kita niya pabayan sa tiyon nga maglabuot ang mga katalagman. Kaya mo na iya pamatuon mo. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, ha, siling niya. Amo man ako nakakilala sa amay. Kaginhalad ko ang akon kabuhi para sa mga karnero. Amo na nga ang matutuon nga manugbantay na willing to sacrifice, na willing to die para sa iya ginabantayan. Munang saliwat na kita si Kristo sing alagian sa mga nahuna sang iya mga tagpalamati paagi sa banas sang iya pamilyar nga mga pagpakigupod. Ginapaanggid niya ang influensya sang Espiritu sa mabugnaw nga makapaprisko nga tubig. Ginrepresentar na ni Kristo ang iya kagulingon bilang kapawa ang tuburan sang kabuhi kag kalipay sa kinaugali kag sa tao. Karon sa isa ka matahom nga pastoral nga laragway, ginarepresentar ni Kristo ang iya kaangtanan sa mga nagapati sa iya. Wala sing larawan nga mas pamilyar sa iya mga tagpalamati sang sa sini kag ang mga pulong ni Kristo nagangot sini sing dayon sa iya kaugalingon. Indi gid makatulok ang mga gintutunan sa mga manugbantay nga nagabantay sang ila mga panong nga wala nagadumdum sang leksyon sang manuluwas. Makita nila si Kristo sa tagsa kamatahom kag matutom nga manugbantay. Makita nila ang isa sa ila kagulingon sa tagsa ka wala sing mahimo kag nagasalig nga panong. Ini nga numero gin-aplikar sang propeta Isaias sa misyon sang Mesiyas sa makapaumpaw nga mga pulong o Siyon nga nagadala siyang maayong balita. Magtaklad ka sa mataas nga bukid o Jerusalem nga nagadala siyang maayong balita. Ibabaw ang ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini, hindi magkahadlok. Magsiling ka sa mga syudad sang Huda. Tanawa ang imo Dios. Kaangay siyang manugbantay. Tipuno niya ang mga kordero paagi sa iya butkon kag pasanon sila sa iya dughan. Isaias 40 bersikulo 9 hasta sa bersikulo 11. Si David nagamba, ang Ginoo amo ang akon manugbantay, indi ako magkulang. Salmo 23 bersikulo 1 sa ato nang ginabasa. Kag ang balaan ng Espiritu paagi kay Ezekiel nagpahayag, magabutang ako sang isa ka manugbantay sa ibabaw nila, kag siya magapakaon sa ila. Pangitaon ko ang nadula kag dalhon kuliwat ang gintabog, kag bugkuson ang nabali, kag paligunon ang nagmasakit, kag magahimo ako sing kasugtanan sa ila, indi sila makapakighidait. Labi pa nga mangin biktima sang mga pagano, apang magapuyo sila sing malinong kag wala sing magapahadlok sa ila. Ezekiel 34, versikulo 23, versikulo 16, versikulo 25, kag versikulo 28. Ginaplikar ni Kristo ining mga panagna sa iya kagulingon, kag ginpakita niya ang kinatuhayan sa tunga sang iya kagulingon nga kinaiya kag sang mga leader sa Israel. Ang mga parisyo bag-o lang nagtandog sang ilang gikan sa turil. Ang mga parisyo bag-o lang nagtabog sa sang isa gikan sa turil tungod kay nangahas siya sa pagpamatuod sang gahom ni Kristo. Ginutod nila ang isa kakalag nga ginabuyok sang matuod nga manugbantay sa iya kagulingon. Sa sini ginpakita nila ang ila mga kagulingon nga mga wala sing hinalungong sa buluhaton nga gintugyan sa ila kag indi takos sang ila pagsalig subong mga manugbantay sang panong. Amo na nga dire ang masubo-subo nga kasaysayan sa panahon ni Kristo. Ginkumpara niya ang iya kagulingon sa
mga Pariseo kag eskriba sa mga leader sang mga Hudyo sa Jerusalem nga indi tutom sa ilang pagbantay, wala sila ing hinalungong sa mga sakop sang Jerusalem bangod nga ang ara sa ilang kagulingon amulang ang pagpabunggal sa ilang mga tagipusoon. Naman ang si Kristo nagbutang sa ila atubang sang kinatuhayan sa tunga nila kag sang maayo nga manugbantay. Kag ginatudlo niya ang iya kagulingon subong ang matuod nga manugbantay sang panong sang Ginoo. Antes inihimoon, bisan pa, naghambal siya, nahanungod siya kagulingon sa idalom sang isa pa kadagway. Amun nga maayo nga paglaragway dan makuturan, ginpakita ni Kristo kung paano gid niya atipanon ang iya nga mga karnero o ang iya mga tao. Way na makita siyang tiempo, mga padayon pa, aton tapuson anay sinubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumulog sa iyong banal na luklukan at tinasasalamatan namin na inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon. Muli naming nabulay-bulay ang inyong kagadahang loob, ang inyong pagmamahal sa inyong bayan. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simpilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang inyong banal na masalita. Nawa, ito'y may kintal ng malalim sa puso't isipan sa mga nais matuto. Pagpalain mo ang Sir Camilo Oy at pamilya, pagpalain mo man ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat na may makasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gri-carots.
6: Oo, hindi lang carots, mga doon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulos.
3: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Silingin ang babala ni mga flowers nga damo probiotic.
4: Mas
3: ano kayong
0: maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang TTX 500 na ay ampalaya extract. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang TTX 500 na.
4: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan na ton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
7: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
7: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tiyon, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
7: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
4: Uh-huh.
7: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
7: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Iningitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
4: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
7: So may benepisyo gid
4: diya mga 16 hours gusto.
7: Lain ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
4: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas humid, sakitan ang itsura! DTX 500!
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Benepisyo!
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin plus may buhok ka pa.
7: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
4: Tat.
7: No, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag may tisi, Doksam.
10: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may tisi, no? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
11: Wow.
12: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung yung sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw.
7: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga selula. Nilamang ina Sir Boy Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig gid ini sang dako labi na kun palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine indi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
4: Ay!
7: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C. Awan din na raw gawa panago-nago lang na siya.
10: Ano sikreto niya?
4: Milik siya taguay.
7: Once siya panago siya raw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
4: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
10: Ah, kampyon ni
7: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
7: Apagligo is not enough.
11: Kulang. Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Ang
11: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: Impormasyon sa ika ayong lawas.
14: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuligon, maliptan. DTX 500.
15: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
12: Klinika Dio Fresh.
7: Klinika Dio Fresh.
4: Maligo anay.
12: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo anay.
7: Kati, makapi na kita.
12: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bullet proof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
7: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
12: O, tige, ang paborito yan ni...
7: Inintay niyo ka, Chan?
12: Inintay
7: niyo na?
4: Ay, doon nakapili po si Abal ni Engineer.
16: Walang pabasahe.
10: Ang sikreto ni Engineer.
7: Lain niya pa-init-init Engineer.
12: Lain niya pa-init-init Engineer.
7: Pamasage.
12: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka namin sa imong blood circulation. That's why namin ang deliveries ang minerals and vitamins sa imo selula. Namin man ang paghimo sa basura sa imo selula. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Ang muna ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin.
7: Mm.
12: Engineer na, farmer pa.
7: Mm-hmm.
12: Mayo magarado.
4: Mm-hmm. Tubero pa.
12: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning. Da.
7: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para namin ang circulation, madulongid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
17: Talk ni Doc!
12: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
7: Nabala natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang litre sa imong lawas.
16: Wala ma-process, correct.
7: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting-ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium.
16: Mm-hmm.
7: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 bio, ato na balaan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
16: Limitless.
7: Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gidman ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
10: Mm. So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP. No? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets. No? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
16: Uh-huh.
10: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. What? Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Iba ang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? Mm-hmm. So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag nga hypovolemic shock, no?
16: Mm-hmm.
10: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
16: Mm-hmm. Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit na yung lawas ang dengue, why na ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahaw sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
7: Amo ni ang bintaha mo, wala ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
16: Monolaurin,
7: alin na. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
16: Saan ka pa mainom sa madaling ka na?
7: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyo niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
16: Ginapatay man. Pati mga infected na platelet, ginapatay man sa monolaurin.
7: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3-bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3-bio, may monolaurin ka.
16: May monolaurin ka.
7: Oh, di ba? So kaya niya patyo ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy.
16: Ga surot.
7: Ga naog.
16: Naog lang. Oh.
7: Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka D3-bio. Kay nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3-bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka no?
16: Utan.
7: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun palainom ka D3-bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
17: D3-bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tungas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio. Adlaw-adlaw. D3-bio. D3-bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo ipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3-bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3-bio na isa kasahi ng brain food. Kagandino man sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3-bio adlaw-adlaw.
15: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3-bio, Klinika de Alfresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang pinapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3-bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3-bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang gitawag imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung ga-inom ka D3-bio higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3-bio.
10: So, Sam? D3-bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makargas ang insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit sang aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sang aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3-bio ka kadali
7: correct
16: ang pag skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, hanggang nagaanon may mo rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon.
4: Diyo tayo naman na pati mo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung gatay ka D3 Bio, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
7: Sir Boy?
16: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usar ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga ah, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 Bio ka lang.
7: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butka. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. Mabaka mga butika. DTX coffee mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre!
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang. Oras, ginadulong sa Tuskarawan sang Klinika D3 Bio. Para sa ubo trang kaso kag sipon, mag-inom sang Klinika D3 Bio.
12: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Ray Espeja Umalay para sa balitang K-5 sa umaga.
1: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K-5 sa atong sining pagpangalagad subong adlaw sang Lunes! Today is June 8, 2026! First day of school mga ka-K-5! Sa mga elementary high school! Sa atong sining mga pinalangga ng mga tagpalamati! First day of school subong ha! Unang adlaw sang pag-eskwela! Unang adlaw sang abre klase! Kamusta ka muna? Kamusta ang aton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati? Ano pa iba na nagbugtaw ang mga estudyante naton kay mamo? Basta gani first day of school sa aton sa mga kaka-K5, no? Sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati, medyo ano ni, medyo excited ka pa, no? Kay ti una nga adlaw mga kaka-K5 sang pag-eskwela, no? Kung una nga adlaw sa pag-eskwela sa aton sa nga mga kaka-K5, no? Laban-laban sini sa aton sining mga kuturan, excited gid ikaw. Excited ikaw nga magbalik sa eskwelahan. Kay excited ikaw nga magamit ang bag-o mo nga notebook, ang bag-o mo nga lapis, ang bag-o mo nga ballpen, kag kompleto pa ning color sang Crayola mo. Pero pag-abot gani sa tunga-tunga sang klase, ati hindi na mapuslan. Diba na paguna gani nga abre klase kay bago ang notebook, nami-nami parang agi sang imo sining penmanship mo blaw. Nami parang agi mo sa notebook mo, sa papel mo. Sa atong sining mga kaka-K5. Pag-abot sa tunga-tunga klase ah. Mayo magani ko masulatan ng notebook, mayo man kung hindi. Karelate ikaw kaka-K5 buting Guanson sa barangay Malusgod Pututan. Karelate ikaw. Ang uniform mo sinibag o nag-idlak-idlak ganyang uniforme mo. Kompleto pang botones ang uniform mo. Pag-abot sa tunga-tunga sang klase, ilisipo na lang ang botones. Alas 4:41 mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Gina-welcome talaga kinabihabi ang presensya sa aton sining mga suki ng mga tagpalamati. Ang regopon ginbanwa sa aton sining pagpangalagad sa panuntunan balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandaan akong inyo alagad sa kahanginan. Kaupon ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeja Umalay. Kamusta ka mo tanan? Sa mga mamang chuper na aton, mga taxi patrollers sa... modernized GP patrollers, GP driver, tricycle driver, bus driver, van driver, e-bike driver. Nagatutok, nagpamati sa ila, sinitag sa tag sa mga radyo, sa ilang mga stereo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Nagpamati lang sa kampiyon ng istasyon every morning sa aton sining mga ka-K5. Sa mga nagahimos, kanigamo, kanagapangapinadras ang klinika DTX Coffee Mix. Good morning gid sa mga fans club naton International 1 and 2. Good morning gid sa inyong tanan. Sa mga online netizens, OFW, Overseas Filipino Workers, live na live kita nga nagpangalagad sa inyo, pinaagi sa pila naton sa inyo mga social media platform, ilabinigid sa Facebook, mga ka-K5. I-search ang K5 News FM Iloilo 88.7 and don't forget to like, follow, and share para mas madamo pagid ng mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Magpamati mga ka-K5, i-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid ng mga ka-K5 anywhere in the world ang makaupod kayo makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Good morning, good kay Sir Alex Sasabo, Danny Labrador, kay Mamoni Prila Sarmiento, Nadilin Sautong, Agosto 5, JC Matias, na nagpamati good sa ato sining pagpangalagad. We thank the Lord for another day, for another life, for another blessings mga ka-K5. Bisan pigado, bisan damo, nagkakayotabo sa ato sining kabuhi, problema man o kung ano man ng mga challenges. Ang importante mga ka-K5 sa pagbugtaw natin sa aga, ginapasalimatan tang mahal ng makako.

0: because and every gising is a blessing. Kag sa panibag-o nga adlaw, panibag-o nga journey, no? Panibag-o nga challenges, panibag-o nga blessings. Ma'am Ning Ilumba, good morning. 1 Corinthians 2:9, but as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has conceived, or the things God God has prepared for those who love Him, those are the things God has revealed to us by His Spirit. Thank you, Lord, for this life. No matter what we may face today, please remind us that You are preparing a blessings beyond our imagination. Your plans are greater than our dreams. Your timing are perfect, and Your promises never end. A blessed Monday morning sa tanan nga mga ka-K5 Rio Malay. And I go put gid sa imo sini nga palutuntunan. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 4:44 na sa aga. Raunta na mga ka-K5 ang menu for today ni ka-K5 Balira Apin. Kahit first day of school, anong iya sini nga gim preparar. And at the same time, maistorya kami gamay-gamay sa mga experiences sini sa adlaw. Unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence. Let's go, da! Ano kayo tayo? Ano siya na? Kakipay bali rapin? Ano, let's do, da?
1: First day, hi!
0: Nananabiik sa unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence.
1: Let's do the first day, hi!
0: Wanay aton sa ninyo mga ka-K5 gago ka mag-presentar sa inyo sa ninyo menu for today, ka-K5 Balira.
1: Mga ka-K5, mayong aga sa inyo, no? Of course, mayong aga sa aton nga mga estudyante. Te, ready na kamo nga magbalik sa inyo nga mga eskulahan kag makita liwat ang inyo nga mga classmates. Kaya tayo sa buong aga, no? Bago na naman nga, bago na naman nga chance agud maging matutom sa aton nga mga pag-eskwela. So, dapat maging matutom kamo mga ka-K5, no? Kay para nga sa ulihi, pero hindi man ato mapaktan niya ang mahitabo sa aton nga kinabuhi sa uli apang kung mayara kitaya sa nga tinun-an, no? Kung mayara kitaya sa mga diploma o kung para nga certificates nga ginauyatan, mayara kita sang tsansa agud nga mabag-o ang aton nga kinabuhi kagang aton nga kalibutan. So, subong mga ka-K5, no, sa aton nga menu for today, of course, iniya para niya sa mga ginikanan. Ako nagapati ako ya mga ka-K5, no, nga kinahanglan gid ang pamahaw. Okay lang nga hindi ka mo medyo mabuhayan, kamo bala, no, nga makakaoliwat apang ang pinaka-importante nga meal for everyday mga ka-K5 amo ang pamahaw. So sa aton subong nga menu for today, no, of course kinahanglan madasig. Kaya siyempre ang mga kabataan subong nagadali-dali na ina nga magsulod sa ilang mga eskwelahan kag kinahanglan hindi sila malate. So ang aton menu for today amo ang easy to prepare kag masustansya gid nga miswa with balunggay. And of course kung gusto niyo butangan sang patola, pwede gid mga ka-K5.
0: Miswa with balunggay and sardinas. Mm. Kaya miswa man yang wala sardinas.
1: Mm.
0: Okay.
1: So sa aton subong miswa, no, with sardinas and balunggay, of course kinahanglan naton sang onion. Ang bumbay naton mga ka-K5 kun onion ang nagapresyo sang 70 pesos per kilo apang sa aton nga menu for today. Kinahanglan lang naton sang panggisang nga tagpulo ka pisos nga bumbay. Of course kinahanglan man naton sang garlic. Ang aton subong ahos mga ka-K5, no, ang nagapresyo sang 120 pesos apang sa aton menu. Of course kinahanglan lang naton sang panggisang nga tagpulo ka pisos. And then kamatis mga ka-K5, kahit aside sa aton nga sardinas nga yara na nga daan sa tomato sauce, kinahanglan naton sang added flavor pagid mga ka-K5 butangan pagid naton sang kamatis. Ang kamatis naton subong mga ka-K5 ang nagapresyo sang 49 to 50 pesos, no, per kilo. So sa aton nga miswa in sardines, no, kinahanglan lang naton sang 20 pesos nga kamatis damo na ina mga ka-K5 para sa aton nga panggisa. Of course, kinahanglan man naton sang miswa noodles. Ang miswa noodles naton mga ka-K5, makabakal kitaya sa mga tiyanggi kag sa merkado sang tag 20 pesos o kung mayara man sang tag 10 ka pesos nga nakaripak na nga daan. Of course, kinahanglan man naton sang sardinas, ang sadako nga kan mga ka-K5. So, ang sardinas naton mga K5 nga yara sa lako nga kan ang nagapresyo sang 50 pesos. And then kinahanglan naton sa aton nga malunggay para sa aton nga vegetable. So sa aton malunggay mga K5, kung mayara ka mo sang tanom nga balunggay, ti mas maayo gid na kay timang ipo na lang kamo, apang kung wala mayara man sang ginabakal sa merkado no nga tag 30 pesos nga malunggay. Of course kinahanglan man naton sang patola. Ang patola naton mga ka-K5 no, ang nagapresyo sang 80 pesos per kilo. Apang sa aton nga menu for today, of course kinahanglan lang naton sang tag 30 pesos nga patola, kahit madamon ay na mga ka-K5 ang patola nga tag 30 pesos no. And then of course sa aton nga for flavor o kung seasoning naton mga ka-K5, salt and pepper mga ka-K5 ang nagapresyo sang tag 10 ka pesos sa per repack na ina. So sa total nga 190 pesos makakaon ang inyo mga kabataan sa manamit nga pamahaw as well as ang inyo bugos nga pamilya. So para sa aton nga cooking procedure mga ka-K5. So una mga ka-K5, gisahon naton anay ang aton nga ginpang slice nga ahos, bumbay, kag kamatis. So kung magisa na ina naton mga ka-K5, pwede nyo na idugang ang inyo nga sardinas. So gisahon nyo lang na mga K5 ang inyo sardinas, tub-tub nga maghamot na inasabal ang mga K5, kahit mas manami gidya kung may aroma gidya nga lain no sa inyo nga pagkaon kung magisa nyo na ina. And then after sina mga K5, ibutang nyo na ang inyo nga tubig para sa sabaw. So para sa inyo nga tubig mga K5, bantaon nyo lang mga K5 kung ano ang kadamuon sang inyo nga miswa nga ibutang man no, kahit lauay man sa miswa ang tuman bala ka dry gid nga duwala na sa sabaw, ka lauay man ang miswa nga damo sang sabaw. After sina mga K5, kung nabutang nyo na ang inyo nga tubig, pabukalan nyo lang ina siya gamay mga K5, and then butang nyo na ang inyo nga miswa noodles. So tub-tub nga maluto ang inyo nga miswa noodles, pwede nyo na ibutang ang inyo nga patola. After sina mga K5, pahumukon nyo lang ang inyo patola kahit dasig malang ina. And then lastly, ibutang nyo na ang inyo nga malunggay. Pwede nyo na ina actually mga K5 i-remove sa kalayo no, after nyo butang sa balunggay, kahit ang balunggay ya dasig malang ina maluto. After sina mga K5, i-season nyo lang ina sa salt and pepper. And then tilawa nyo yung mga K5 kahit isa mayara sa mga maalat nga klase sang miswa no, mayara sa mga alat nga klase sang sardinas. So tilawa nyo lang na mga K5 ang inyong miswa according sa inyong taste, and then kung satisfied na kamo, pwede nyo na ina i-serve and enjoy sa inyong pamilya.
0: Alright, so aton sini nga pamahaw subong aga ang miswa with sardinas. Kag namin isa lutoon kapin ko kung tagululan. No, nagulan-ulan parisan mo dayon ni kakipay balirapin sang tawag ni isang uga. Kung natabagak ba o sampat gid ang aton sini nga pamahaw no. Simple but yet sa aton sini nga mga ka-K5 affordable no.
1: Comforting pagid K5
0: rin. No, sa aton sini nga mga ka-K5 kay hapos lang lutoon. Eh paglunod mo na isang miswa pilala na ka minuto siya humok na sa dayon no. Kaya at the same time dapat ni pagiluto ya kanon mo gid kay mo mamalani siya. Kay absorb ni sang miswa ang tawag ni no ang
1: sabaw
0: no. Ang bali mam ning ilumba in alternative sa tinapa pwede kagamit sang hinimay nga pinirito nga isda, kay sometimes may mga bata nga hindi makauyon sang sardinas no. Sakto na no, pwede man hinimay nga isda or manok kani no, ang chicken sprout na bala no. Sa aton sini nga mga kag-five yung sabaw ya no, mo na ili anon mo ang imuon mo nga isop mo sa ano sa miswa mo no, para ma-remiss sa aton sini nga mga ka-K5 no.
1: Ang iban nga ni K5 ginabutangan pag nila pansit mulo.
0: Oo, na. Pansit mulo nga style, may batchoy na gani subong nga miswa man eh, no. Sa aton sini nga mga ka-K5, pero na simple lang ano, sa aton sini nga mga kuturan kag damo gid na maka-relate kada mo nang nagaluto sa miswa with sardinas. Alas 4:52 sa aga sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-palamati.

0: Okay, bye. Sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamat, ano hindi mo malipatan nga experience mo sa imo first day of school ka kay Pebalira?
1: Ang hindi ko yun malipatan kay February, isang kinder ako. Kay tinatingala sila nga nagabit-bit pa kuya Biberon, niya kinakungkong pa kuya ni Papa.
2: Pagbahilig ka sa sports!
0: Muna yung modem doon, pagbit-bit ka Biberon.
1: Oo.
0: Elementary days in high school days. To the
1: first day, sa elementary days, kay February, kay isa lang man kay eskulahan, no? Kag usually ang mga classmate, kuhalin ko naman sang kinder nga kilala. Sa nguna, yaga pa, ano kami na yaga pa, indis-indis kami na yaga pa na minamit kami bag.
0: Amogin na, no? Tapos kung ang bag mo hindi ditulod-tulod, hindi kaya sosyal. Basta ka rin ang classmate mo makita mo ditulod-tulod ang bagya. Nga daw maleta. Malita nga, wala unod nga milyon. Sa atong sining mga kakepay ba? Mambal ka ba po? Migahon ko ni, miguhon ko ni. Kaya mga grano ni. Kakepay balirapin.
1: Actually, kakepay.
0: Kung mag-i-recess, dapat permi kami ni upon. Para libre ako nga pagkaon. Kakepay balira.
1: Actually, kakepay ba? Tanan kami, nag-bag kami sang tulod-tulod. Apa nga nga mo niya kinapaindis-indis, padako-dako.
0: Dahil siya hindi tulod-tulod, mangali ang bag mo sa elementary. Ikaw?
1: Yes, eh.
0: Oh, sosyal. Hindi ka rito, mangali ang bag niya. Amon gani bagya sa una, kung hindi ba nga tagang politiko sang bag na amon eh. Or ang deped, hindi igid kami ka bakal sang bag. Kita mo nang bag sa una nga mag-eskwila ka, dapat pangalanan mo bag mo, kaya pare-rehas ka mo design.
1: Oh.
0: Alam mo, tano pa nang ginatag sang deped sa una nga bag nga pare-rehas design. Kaya ng blue nga may pink.
1: Tapos may harap, pagin mga politiko nga naghahat. Tag.
0: Tapos ang guwayang ubraho na sa mga classmate mo, pagkatapos ang klase ninyo, i-ano nila, ipang-bailo-bailoho nila, bebe tanan ka mo nagwa, may isa ka classmate ka tonto, pang-bailo-bailoho niyang mga bag nyo sa inyo mga bangko. Di kung kadali, kahanin mo na pag-i-check, suksukon mo na lang, kibot ka, lain naman pag-abot, lain man yung bag, di ba ni akon? Tonto, gining mga ano no, sa nguna, no? Tapos kaagi ka man sa nguna, nga gimbutangan sa bato, bag mo.
1: Why?
0: Nakapuli ka lang, kapala nakit ya likod mo. Igo mo lang tawon, galit, wak, bilog, bato, nga dako-dako, ya, unod ya. Those are the times nga ti, no, ang mga kabataan, or sa chimpo mo, chimpota, sa ton sining mga kakipay, no, madumduman gid nato, no? Subong niya dabi ti laka ka na lang ni mamong mga kabataan, no? Puro sa cellphone, no? Busy na sa cellphone. Kipay balirapin.
1: Kipay balirapin. Base ganyang paindis-indis nila ya subong niya. Parang minami sa cellphone kag tablet. Parang
0: sa cellphone, no? Anong imong, ano da? Ano ang imong games da? Nahampang ka mo sini.
1: Roblox.
0: Sa mga kakipay, no? At then, gabay pa nga ti, ang ginabantayan ni every first day of school. Wala labot sa kung bago, sapatos mo, bayo mo, uniform mo, notebook mo, bag mo, is hindi ikaw malate, no? Okay, pabalirapin. Very, very excited, ne? Unahan pa nila si ma'am nila sa classrooms nila.
1: Basi alas 6 palang bala karon kay 5, Rio.
0: No, ara na sila, no? Sa ton sining nga mga ka K-5, timprano pa, ara na sila. Sa ton sining nga mga kuturan. Pero pag tunga-tunga sa klase, ginapilit na lang sila ni ma'am nila nga mag-eskwila. Ginapilit na lang sila ni mama nila kag ni papa nila magbangon kag mag-eskwila. Ang naingid niya kung first day of school, eh, no? Excited tanan, eh, no? Sa ton sining nga mga ka K-5. Kasi siyempre, excited ka man ko nung ipabalo ni mama kag ni papa mo, eh, no? Ipulutuon niya, ipabalon niya sinyo. Ang siyempre kung first day of school, di medyo dako-dako pa nagawa balon. Katon sini nga mga ka-K-5, di bala Mama Cheryl pating Branya. Lakas! Sir Christopher Piapi, di bala. Kaming ka-K-5, rehimos naman taaga pa sa mga chikiting takay balik klase naman. God bless ka kay Pebre Umalay na famous na si Sir Cristo Pipiapi. Mark Vincenzi Abier, John Edar Lilia, kapod kay Sir Arturo Lilia nga nagpamatigid sa itong sininga pag-pangalagad. And of course, Sir Edgar Barbanon, have a pleasant morning ka kay Pebre SB Ray Umalay, ka kay Pebre Mamalira, and to all K-5 solid supporters, viewers, and listeners, good morning gid sa inyo nga tanan. Salamat kin sa pagpamati diri sa balitang K-5 sa umaga.
2: Taas ko ba?
0: Malipay ko siguro si Ray ang ibutang sa bag mo piatos kaysa bato.
1: Wow, social piatos? Uy, makatilaw.
0: Parisan mo kay Mary Grace pagit. Para Mary Grace piatos.
1: Sa una bala, K-Fibre, ang piatos ng mga balon sa kabataan. Manusuya, gina ko sina. Ito wala ko yung inugbakal, ya.
0: Muna nga ditulod-tulod, ya. Bag mo, ay kayo munugbakal. Poor kayo.
1: Poor ako. Kahit 50 pesos lang imo nga balon sa elementary.
0: Kay may 50 pesos kapag ano, pasalamatan mo na. Ako nga nga balon sa nga elementary. Limak pesos, tob-tob pa pulok pesos lang. Ipay na kami nga may limak pesos kay pulok pesos kami nga balon. Hindi mo ganito 50 pesos kapag dako na sa unang 50 pesos. Pamati sa mga nanay mo subong makigan kapag karoon sa klamador kakaroon sa 50 pesos mga balon karoon na. Neng, alam ba, ang amon nga bag sa una, ginatahi ni nanay nga sako. Ah, sako mga ano na mga recycled na subong na realize ko nga it doesn't matter kung hindi bago imo school supplies. Ang importante nagaalam ka because amo lang ina ang manginbasihan sang imo future. Kag may istorya ikaw imay share ikaw nga testimony kag ipay balira api. Sa pila kadlaw sa imo mga kabataan no? Sa imo mga apo nga ako sang chimpo ko sang una. Way man kami gani isang bag-ugid nga mga bag, way kami sa mga bag-o nga pagkabutang sa aton sini nga mga kakipay. But then nagatinguha kami nga mag-eskwela. Ito man ko gani isang una sa tiyempo pa sa mga ginikanan ta, ila ko nun na yung bag. Plastic lang na bala? Ang plastic na bala? Mm. Na sudlan lang, gani isang una, bayo.
1: Tiny.
0: Sa aton sini nga mga kakipay. Ang iban gani isang una kuno dahon saging nimo nila nga papel. Kakipay balirapin. Mm. Iti sa unang mga classroom, hindi pa man nasimentado sa mga mariyo-mariyo. Kag sa mga probinsya, no, ang mga eskulahan sa una, wipe pa ding-ding. Mm. Made of kawayan, made of bamboo. Sa atong sining mga kakipay, denti, kung kulangon ka gani, papel, panguha ka lang to sa dahon sa gig. Taga mo ng sulatan. Amo na imuon mo nga answer sheet mo. Kakipay bali rapid.
1: Tika na lang gali magbrigada dapat gali pananong kamo damo sa akin.
0: Hindi na applicable sa social na gani subong eh. No? Wala nagawag sulat sa notebook sa cellphone na lang tanan. Kakipay bali rapid.
1: Actually K5 yung iba nag-ano pa gani no sa ano na lang online na klase sa setup sa pag-eskwela.
0: Sige ah, alas 5:01 oras sa aton sini nga mga kakipay and welcome back mga estudyante. Kag sa mga ginikanan ti ano naman ni no, another naman ni nga sakripisyo kay ti nakapuway-huway sila bugtaw aga pa sang bakasyon. So bung balik naman sila sa pag bugtaw aga pa para nga magpreparar sang mga balalunon sang ila mga estudyante. Sige, kakipay malira apin. Salamat, Ged.
1: Sige, kakipay, very geekan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi ka, K5, alirang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum, mga ka-K5, oras alas 5:02 sa aga. Sa aton sa mga pinalangga ka mga taga palamati. Diretso kita sa mga labing talalupang doon natin sining mga balita sa sining adlaw sang Lunes. Mga balita kag mga follow-up reports kina tipon sa aton sining mga Unit 12 reporters. Sa aton sining patrol kag sa aton sining mga beat reporters. Mga kakepal. Narin ang mga nagapanguna ng mga balita sa sining mga tinion sa aton sining mga pinalangga ng mga taga-palamati.
3: K-5 Ray Espeha Umbalay para sa balita. K-5 sa umaga.
0: Sa mga balita lokal, lalaki nga driver sa motorsiklo na sapuan patay sa talamnan sa Kalinog. Philippine Army nga nakabunggo patay sang duha sa duha ka mga tawo sa Pasig City. Hindi na pagpasakaan sang kaso. Lalaki nga nagamaniyo sa motorsiklo nga nakabunggo sa Steel Gate sa Pasig City patay man. Kagawad ginabaklan sang Cebu sa Lambunaw pasakaan sang kaso. Supply ginapatian nga gikan sa barangay na nga Putotan. Kag DepEd 6 preparado na sa pagbukas ng klase subong adlaw. Iloilo City Government may person of interest na kung sino ang nagsaka sa estatwa sa Molo Plaza. Kag traffic
4: Management Office nakahanda na para sa pagbukas ng klase subong adlaw. Kapulisan sa istansya nagapangita sang testigo angot sa nasapuan ng patay ng lapsag sa patio. Ang oras, alas 5:03. Mga balita nasyonal, karon nga itong siniban mapagadiskusyonan. Subong adlaw, June 8, 2026, ang natalana ng pagpatigayon sang ikaduha nga Senate Blue Ribbon Committee sa tunga naman sang Gatchalian faction mga kakipay sa Senado. Ang Gatchalian faction mga kakipay, no, gina-elect nila si Senator Erwin Tulfo bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Kag subong adlaw June 8, 2026 mga kakipay, gina-schedule, no, sa last nila nga regular session nga ipatigayon ining Senate Blue Ribbon Committee. Pero kung madumduman ninyo, may nauna na nga Senate Blue Ribbon Committee sa tunga sang Cayetano faction mga ka-K-5 kung sa diin. Ngin pangunahan ini ni Senator Pia Cayetano kag ni Senator Rodante Marcoleta. Kung sa diin ginibitar nila ng 18 ex-Marines nga nagbuyagyag allegedly sa mga involved sa sining maleta-maleta nga kwarta nga ila kuno ni ginpangdulungan. Pero may pila ka mga statement dito ang mga ex-Marines nga gin-verify sang pila ka mga na-mentionar dito nila nga mga pangalan kag ginapayag mga ka-K5 nga wala nagasanto kag wala sang kamaturan ang ginpanghambal sini sang 18 ex-Marines mga ka-K5. Ila binagid itong pag-mentionar nila sa isa ka pare nga gindulungan nila kuno mga ka-K5 kag meet up sa isa ka Paris Church dira sa may bahin sang kunsa ila sini nga statement. Pero pag ilang tao, kung sa din nila ito ginmensyonar ang lugar, nga ginamit lang nila nga may simbahan o kung may chapel, sa aton sini nga mga ka-K5, wala dito mga ka-K5 sang chapel. Kaya sa pagkompirmar ina sang mga pari, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, doon medyo nag-questionably ang mga statement sang ex-18 Marines. Sa aton sini nga mga ka-K5, atong private plane, nga ginasakyan ni Ping Lacson kag ni Soto nga suno sa ila ginarkilahan kag ginpagamit kuno ni Zaldi Co sa aton sining mga ka-K5, no, kag sa pag-deliver man sang mga maleta nga kwarta sa kay Senator Ping Lacson kag Senator Tito Soto. Igo murahon mga ka-K5 ang picture nga ginpakita sa hearing sang 18X Marines. Picture yan ni Senator Ping Lacson kag ni Senator Soto sang kasagsagan sang 2022 election, presidential election. Kay kumadumduman ninyo mga ka-K5, wala labot sa kay Lenny Robredo kag President Bongbong Marcos nga nagpadlagan bilang presidente sa tong 2022. Kaupod nila nga nakasumpong o kung nakontra amo sanday Senator Ping Lacson bilang nagpadalagan nga presidente sa Pilipinas. Kaupod niya nga tandem amo si Tito Soto nga nagpadalaga naman bilang vice presidente. Suno sa kay Senator Ping Lacson, may mga resibo sila, no, sa sining pagrenta nila mga ka-K5 sang sina nga eroplano nga nagabalor 10 million pesos para gamiton nga campaign vehicle nila o con service na magkadto sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas. Nagsuno pa kay Senator Ping Lacson nga ang ina nga expenses during sang ila sining election ang na-include sa ging submit nila nga sose o kon ining ginatawag naton mga ka-K5, no, sa aton sining mga kuturan nga certificate, no, sang imo sining mga expenses mga pinalangga nga mga taga palamati, no, sa aton sining mga kuturan. Statement of Contributions and Expenditures, no? Ang imo sini nga sose nga gina-required ina mga ka-K5 sang aton konstitusyon kag sang COMELEC nga dapat mag-submit ikaw sang imo sose o kon sang imo Statement of Contributions and Expenditures mga ka-K5 after the election mga ka-K5 wherein gina enumerate mo dira mga pinalangga tanga mga tagpalamati ang mga pundo nga nagsululod sa imo. Lakip na ang imo personal nga gastos kag ang mga donations mga ka-K5, no? Kag hindi ka dapat maglapaw sa estimated nga required expenses mga ka-K5 sang COMELEC during election sa aton sini nga mga ka-K5. That is why nga T.C. Rodante Marcoleta may ara sang kaso to
0: no, nga pagbaton niya sang illegal or indirect bribery, mga ka-K5, sa iya sininga 75 million pesos nga nga baton during election. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So, istoryahan ta na karon, ano ay hanang matabo no sa Senate Blue Ribbon Committee, ginaimbitaran ni Senator Erwin Tulfo ining 18X Marines nga magbalik kag magiupod sa ila sininga Senate Blue Ribbon Committee. Hearing, o galing kahapon, nagpagwas ang statement si Senator Peter Alan Cayetano nga ginawarningan niya ang 18X Marines, including ang ila sini abogado, nga hindi mag-attend sang illegitimate o kon illegal nga Senate Blue Ribbon Committee because wala ini ginakilala sang iya faction bilang legal nga chairman si Senator Erwin Tulfo. Initungod nga nagapati si Senate o si Senator Alan Peter Cayetano nga siya gyapon ng Senate President kagi illegal ang pag-change sa mga committee chairmanship sang Gatchalian faction sa tonsini nga mga ka-K5. Ulang tawon tani kong matampong ang 18X Marines pero bisan wala naghambal kag nag-warning si Senator Alan Peter Cayetano, I doubt kung ma-attend ang 18X Marines, no? Bisan wala nag-warning kag bisan wala magpanawagan si Senator Alan Peter Cayetano na ginawarningan niyang 18X Marines nga mag-attend sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo sa tonsini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga kuturan. Laban-laban, hindi man ni sila mag-alalatend. Eh, ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, isa man to mga ka-K5 sa mga pang-mitlangan nila nga nakadulungan nila kuno sa mga maleta. Kagti preparado ining kampo ni Senator Erwin Tulfo kag sang Gatchalian Black sa pag-usisa sa mga 18X Marines. Ibangga nila ni ang mga previous statements nila sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Paresto balay kay Congressman Alvarez nga naghingagaw dalagan dito sa may Senado. Agod nga ipabutyag ang iyang pagkadismaya sa pag-ulamid sang iya pangalan sang mga ex-Marines. Ambali, ay katunto sa inyo. Why ko lang yagin sa pagkaginaprobahan ng ambal ni Mike Defensor nga i-endorse ko ang impeachment ni BBM sa Congress, tapos gindala nyo na yung pangalan ko na. Oh. Si Senator Loren Legarda, nga nauna na nga ginmit lang sang 18X Marine, wala pa niyang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Alan Peter Cayetano kag ni Rodante Marcoleta. Ginmit lang na sang 18X Marine si Senator Loren Legarda, nga involved siya kag isa sa mga gindulungan sang mali-malita nga kwarta. Pero pag-abot mga ka-K5 dito sa 18X Marines sa hearing, si Loren Legarda wala na mamitlangan. Kaya ti, siyempre, friends na mo. Si Loren Legarda, part na yas ang Cayetano Black mo. Kundi, don't mention her name. Sa aton sini nga mga ka-K5 because we are friends already.
5: Ala, no!
0: Kumanote sinyo, tanan nga gipang mensyonar sa 18X Marines, poros tanan mga kontra sa Duterte. Mga miyembro sa Quadcom Committee nga nag-interrogate kag nag-presentar mga ka-K5 sang kag nagpasar sa impeachment complaint batok kay President Sara Duterte. Kag ang ipang mitlang mga senador, amo ang mga senador nga nabilong sa mga minority black before nga subong majority na sa Gatchalian Black mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So kung makita mo blang pattern, do hindi ni siya investigasyon kung diin nagkadto kung sino ang kurap, kung diin nagkadto ang mga kwarta, ang mga ghost project, ang mga million nga mga kwarta. Do hearing niya sang duha ka kampo para sa ila sini nga mga inaway. Sa aton sini nga mga ka-K5, oh, amo man to ang gina-expectar nato ni karon sa hearing, no, sang Gatchalian Black. Lan tawon ta ni karon ko sino mga gipang imbitar nila kag ining mga 18X Marines, no? Ako ya nagapati ko bisan without na panawagan og Senator Alan Peter Cayetano, oh, hindi ka mo magkadto na sa hearing ni Erwin Tulfo, ha? Hindi man gyapon na sila magkadto. Oh, kay kung magkadto sila da kagisahon sila. Kung magsala-sala ang ila sabat, e-contempt sila mga ka-K5 sang committee. Di mapriso ka da? Matinir ka na sa Senado? Wais man na sila. Pagwa-gwa lang na yan ni Senator Alan Peter kay nga tanong nagpanawagan-panawagan sa ngayon ni Magatel. Pero may plano. Hindi, gid man na sila pagpaatinon. Sa aton sininga at the K-5, no? Sa aton sininga mga kuturan. Kaya muna yung sadyani ang kakilitabo subong sa Senado. Sa aton sininga mga ka-K-5, abidog ang pangayo na lang tagani isang paghalalin ka muna kay pang-isla namon ka mo. Ma-eleksyon taliwat. Kagamo sa inyo da. Sa aton sininga mga ka-K-5. Alas 5:14 oras sa aton sini nga pagpangalaga. Dugangan ta na karon sa pagbalik naton sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap
6: sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So una,
7: problema gid ako sa akon body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akon mga customers,
7: pero subong
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap
7: kag
8: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang nga palamangputanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman,
6: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanuna.
2: DTX 500
6: Masaligan
2: Epektibo
6: DTX 500
2: Mataas bala ang imo blood sugar
6: DTX 500
2: Ikaw bala
6: ang may diabetes
2: DTX 500
6: Ang DTX 500
2: Ang may powerful compounds
6: Nga nagapanupo
2: Kagakontrolar
6: Sang imo blood sugar
2: DTX 500
6: Masaligan
2: Epektibo
6: DTX 500
2: E3 Bio
10: Ako si Gabriel Nagalibogi na nga akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom Nabat Tagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
2: Yung may D3.
6: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
12: K5. News FM. Championing the Live. Of the Filipino.
13: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
14: Isaiah 1:17 Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
15: Para sa balitang
14: K5 sa umaga.
16: Alas 5:25 oras sa ito sa nga pagpangalagad mga ka-K5 sa balitang K5 sa umaga. Welcome back. Nagpangalagad kita sa inyo. Upod ang Klinika D3 Bio, DTX 500 kag Mighty CD. Super 3 yung mga ka-K5 kasi naging makabulig sa ito sa nga ika-ayong lawas. Ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist para sa ubot ang kaso si Pony Lana at mag-inom sa Klinika D3 Bio. Sa Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Kung may mga kabataan kita, pwede Mighty C syrup pa sa mga ka-K5 na ito. Ang Mighty C, isa ka-alkaline-based ka vitamin C, non-acidic vitamin C, na kung aton imnon, hindi kita mag-acidic, hindi magsulabang aton surok-surok. Safe imnon, bisan wala unod ang chan, mga ka-K5, nagapapagon sa aton immune system, mga kuturan batok sa mga balatian. DTX 500, herbal food supplement, ngahimo sa ampalaya, kagli sugar-sugar ken, o kunalin sa panit sang tubo. Ginkakas ang matamis, ginpabilin ang mapaita. Na pamatudan na sa mga eksperto sa Estados Unidos kung gaano ka-epektibo ang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may aras ang antioxidants na saranggit makapatay sa mga free radicals sa atong silingalawas nga tugas ang sobra-sobra nga stress. Ang free radicals ang mga nagaguba sa mga healthy cells naton sa atong silingalawas kaya nagresulta naman sa mga balatian kasubong sang diabetes, hypertension, kag-stroke. Kaya ganit sa mga ka-K5 naton, mag-inom sa Klinika DTX 500 para masigurado nga healthy kita permi kag-cancer-free ang aton silingalawas. Klinika DTX 500 ang ginainom ni ka-K5 Uting Guanson, kag ni Nanay Bet Guanson sa Barangay Meluskod Pototan, ni Tatay Kuroy Poras sang Barangay Rumbang Pototan, kag ni Candit sang Ledesma. Ang DTX 500, mga ka-K5, no, ang nagpapag-ungid sa aton sininga ikaayong lab. Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, good morning. Available da sa kay Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan sa May Pasay City, sa May Gabaldon Building, ang mga produkto ni Dr. Amil Itanguy. Mabakal man ini sa mga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center naton sa Pasay, Kalinog, Miagao, Sara, kag Haro Branch. Magkantulang, kag sigurado nga, mayaragid sa mga stocks ang Klinika di Alternativo sang inyo mga suplemento. Alas 5:27 mga ka-K5 sa ito sa inyong pagpangalagad. Punta na pinaka mga development kag follow-up reports sa patrol with ka-K5 Karen Badilla kag Jason Talaron. Ka-K5 Karen, sa balita, go ahead.
15: K5 Ray, hindi na pagpasakaan sang kaso ang driver sang service vehicle sang Philippine Army matapos iniya aksidente nga nakabunggo sang duha ka lalaki sa Barangay Bayan, Pasig City pasado alas 6 Hunyo o kunsang aga Hunyo 6 K5 Ray no sa interview naton sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hepe sang Pasig City Police Station ginpahayag si ni K5 Ray nga tinag-aregluhan ay ang pamilya sang duha ka victim kag ang ining driver or ang soldado nga nagpromisa man nga magabulig gasto sa pagpalubong ni sa duha ka victim K5 Ray kung madumduman ginkilala ang driver sang wing van nga si alias Leonard 47 anyos sang barangay Tabok Suba Haro Iloilo City sa diin K5 Ray nagbakal ini siya sang bottled water sa Isaya Katsangi kag pagbalik niya sa wing van sang masaka na inisya K5 Ray nahulog ni ang bottled water niya kag nagligid sa tunga sang dalan ginhingagaw niya ni K5 Ray pulot pero na bungguan gid siya or nalabot gid siya K5 Ray no sang service vehicle sang Philippine Army kag ti ang ining driver ang soldado K5 Ray naglikaw ini siya kung sa diin naglapaw ang ining salakyan nila sa pihak nga lane kag nadala sa ang motorsiklo K5 Ray nga ginamaneho naman ni alias Roger sang barangay Nueva Union Pasig City so ginpangdala pa ni ang duha ka victim sa ospital o galing lunsay nga gin declare nga dead on arrival sang attending physician K5 Ray kag dugang pa diri ni Lieutenant Colonel Magbanwa nga ti ang ining soldado again detain pa ni nila K5 Ray no kay ti pabalik ini sa Leya Kuntani sa Hamindan Capiz kung sa diin hamtang ang ilayang headquarters gid or ang 3rd Infantry Division K5 Ray pero gin-release man ini gilayon sang kapulisan ta since nga nagpaareglo ang pamilya K5 Ray kag sa dugang pagidire patay man ang 22 anyos nga lalaki matapos naman ini siya nga nakabunggo sa steel gate sang isa ka balay sa may barangay Kinagaringan Grande sa Pasig City man alauna biyentes ang kaagahon Hunyo sa Isman K5 Ray. Suno diri sa kay Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang ining victim nga 22 anyos K5 Ray halin ini sa inom-inom upod ang iyang kada K5 Ray pagpapuli na ni siya kuntani sa barangay Kanabahan sa Banwa sang Kalinog sang natabo ang insidente K5 Ray kag pagpangusisa sang aton nga kapulisan wala ini nakasuksok sang helmet ang lalaki kag mismo ang iya nga amay nagtumod nga ti ang iya ni nga bata nakashot K5 Ray no kay bangod niya upod gini ang iya nga mga abyan kag nag-inom-inom K5 Ray kag sa dugang pagid naton nga mga balita diri naman sa Banwa sang Kalinog nakilala na to ang lalaki K5 Ray or ang driver sang motorsiklo nga nasapuan nga wala niya sang kabuhi sa kalamnan K5 Ray diri sa may Purok 5 Barangay Baryo Kalinog alas 8 kahapon sang aga K5 Ray Hunyo 7 sunod diri sa kay Police Captain Melvin Mercado ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station K5 Ray ginpahayag sini nga pasado alas 10 sang gabi Hunyo 6 ang mga residente nga nagapuyo sa may area kung sa diin natabo ang insidente nakabati sila kay Fibre nga may naglagapong sang nagwa ini sila wala man sila sa may nakita kay Fibre nga may nagbungguan ay abi o kung ano man dira kay Fibre no rason nga ginpabayan lang nila o galing pagkaaga sang gincheckyar nila kay Fibre ang area kay tinatingala sila kung sa diin to naghalin ang naglagapong sang gincheckyar nila diri kay Fibre ang talamnan nga pakurbadahon approaching sa Taytay kay Fibre sa may Kalinog nakibot sila nga may motorsiklo na yagali sa dalom sang talamnan kag may lalaki nga nagahamyangon kay Fibre gindala pa ni nila sa ospital o galing gin-declare man nga wala na sang kabuhi kay Five Ray kag ti isang natumod ni sang kapulisan ta may mga gin pang-contact sila kay Five Ray kag ti ang ining family nagadto sa punerarya kung sabihin gindala ang bangkay sang victim so gin positive kay Five Ray no nga gin kilala sang family ang victim nga ila himata nga ti gin kilala sa so kay Albert Pardilla K5 Ray residente man sa Banwa sang Kalinog agti sa subong gin-claim naman ni isang aton nga as or isang family ang bangka isang victim K5 Ray. Kag sa katapusan naton nga balita, arestado ni Ray ang barangay kagawad sa drug buy bust operation nga ginpatigayon sa Lambunaw Municipal Police Station sa may barangay Paho alas 5:47 sa hapon Hunyo 6. Ginkilala ang suspect nga si alias Elvis, 31 anyos, residente kag kagawad sa barangay Natividad. Barangay Natividad sa amuman nga banwa kay Saivray kag ginakabig nga high value individual. Sa interview naton kay Police Captain Vincent Garcia Jr., ang hepe sa Lambunaw Municipal Police Station, ginpayag si Nikki Favre nga masobra isa ka bulan ang ilan nga monitoring sa suspect ay isa man ka manuglasa sang baboy kag suno sa hepe may ara sang isa ka residente sa may barangay na nga Pototan nga amo ang nagadulong niya sang illegal nga droga sa kay alias Elvis kung sa diin nakapuesto ang iyang nga baligyaan sang baboy o kung sang baboy dira sa banwa sang Lambunaw kay Favre kag during sang operation nakuha ni sa suspect ang anom ka sa shape ang suspected shabu. Lakit na diri ang buy bust item. Kung sa diin, may kabugaton ini nga 30 grams pag may balor nga 204,000 pesos. Sumiara kita dira sa report nga pahayag ni Police Captain Vincent Garcia Jr., ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station.
17: Nalabot na sa loro malagpas sa isa kabulan kag do ang mga dira-dira sa isa kabulan. So ang aton nga subject man og ginakuha ya ini yang drug items sa nga Pototan no. Kay base sa amon nga monitoring may nagadulong sa iya sang illegal nga droga halin sa nga Pototan. Pag ang iyang area of operation adjacent sang barangay sa kundiin sa Gatinir kag gabaligya sang baboy. So mostly diri sa Lambunaw Iloilo man.
18: Oo. Sir, na mention mo nga ang iya ni nga supply halin sa nga Pototan.
17: Yes, ma'am.
18: Oo. Sir, ang bang ano ni ganito wag sir ang ining nagadulong sa iya taga dira gid mismo sa nga or hindi sa sulod sang BJMP sir?
17: Hindi man ma'am, bari taga dira sa nga Pototan no.
18: Oo. Sir, ang ining si kagawad di ining iya nga area nga pagbaligya sir ano within Lambunaw lang or lain-lain nga mga lugar diri sa province?
17: Yes, ma'am, within Lambunaw lang ma'am.
18: Okay. Oo.
17: Within Lambunaw lang.
18: Sir, magluwas ni sa pagbaligya sang shabu kag pagbaligya ni sang baboy. Ano pag ining iba niya sir nga ubra sir based inyo nga monitoring sir?
17: Why naman na ma'am? Bali among ito ang amon nga base sa amon nga monitoring amo lang to ang iya gina-engage. Pagbaligya ini siya sang droga. Kung nagbaligya man ini siya sang baboy, manugas sa kang baboy kag he is a high value enlisted individual which is he is a kagawad.
18: Oo. Sir, siya ni ang pinaka-first nga barangay official dira sa Lambunaw nga nadakpan sa drug buy bust operation subong nga 2026?
17: No, ma'am.
18: Okay.
17: Kaya lang kita nadakpan, ligad sa barangay, I'm not mistaken, kaya hindi pa ko hepe, may mga nadakpan na direct.
15: K5 Ray, si Police Captain Vincent Garcia Jr. Actually, minamention da siya nga warehouse nga tidira ginakuhaan sa mga barangay kagawad ni nga mga nagkaladakpan dira sa Lambunaw kag sa iban nga lugar diri sa probinsya sang Iloilo. So timing karon K5 Ray nga may patigayunon nga press conference diri sa may Police Regional Office 6 kag ipa-verify tani sa aton nga mga matag-as nga opisyales ang ining warehouse nga ginapahayag sa mga nagakadakpan sa drug buy bust operation K5 Ray.
16: Sige. Salamat gid, K5 Karen.
15: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Ang oras, alas 5.37 sa ito sinyo nga pagpangalagad mga ka-K5 sa balitang K5 sa umaga. Elerna Tilarma Goles, kay Sir Noel Goles, good morning. Sa kay Amiga Butchay. So, kay Amiga Butchay Inoho sa Barangay Mulusgod Pututan nagapatamyaw gid si K5 Oting Guanson. Now, good morning Landra Madam Butchay. Now, grabe ang si Madam Butchay.

0: Kaki-5 Ray nagapanawagan ang Estancia Municipal Police Station sa publiko nga magbulig sa imbestigasyon may kangtanan sa nasapuan nga patay nga bag-o pa lang na tawo nga lapsag sa Estancia Public Cemetery Webes ang hapon Hunyo 4. Suno kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, ang hepe sang Estancia Municipal Police Station K5 Ray, nga sa karon wala pa sang testigo nga makahatag sa nga importante nga impormasyon nga makabulig sa pagkilala sang tawo nga nagbilin sang bangkay o kon sang Iloy mismo ni K5 Ray. Padayon pa K5 Ray, no, ang pag-review sang kapulisan sa mga kuwa sang CCTV cameras sa mga lugar kag sa nagrenlain nga bahin sang banwa. Agod nga masundan K5 Ray ang posible nga ruta sang suspitsado. Nagpakigangot naman K5 Ray ang kapulisan sa Rural Health Unit kag iban pa nga health authorities para mamonitor K5 Ray kung may mga kaso sang pagbunaga o kung mga nagabusong nga posible may kaangtanan sa insidente. Madumduman K5 Ray, no, nga Webes ang hapon pasado alas 5 natukiban o kung nakita mismo sang 14 anyos nga babayi ang lapsag nga nakaputo sa puti nga plastic sa may patio sa may Estancia Iloilo K5 Ray. Tisubong padayon pa ang ginaimbestigar sang kapulisan ang duha kababayi nga posible nakita K5 Ray sa cemetery nga nakasuksok sang face mask. Kagati subong K5 Ray, no, padayon pa diri ang maidid nga imbestigasyon sang kapulisan agod nga mahibaluan kag matulid ang identity sang nasambit nga babayi ka K5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kagako naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: Alas 5:40 oras sa tosin nga pagpangalagad. Good morning kay Tita Janice Elizan, nagapamatigid sa tosin nga pagpangalagad. Tita Janice Elizan, good morning. Dira sa may spin hub, no? Laundry shop dira sa tubang sang Jollibee, no? Nagapamatigid sa tosin nga pagpangalagad. Para na ang aton K5 kamustahan Western Visayas, way pa? Amo ning ginahambal ba naton nga duk sa Quinto Distrito duk kadamo sa mga nagabuso nga nagapaginahaliid lang ang mga lapsag nilahaw. Ligad to sa may Sara man to, no, nga gintaban ganito sang ido. Sa aton sini nga mga K5 subong ara naman sa sulod sang patio. Amo ning ginahambal naton mga K5 nga sagi kamo ka pakiringking-kiringking. Sagi kamo kabaid sing inyo sinida nga tapalan sa iban nga tawo, tapos hindi kamo ka ano, hindi kamo ka tubang sang inyo responsibilidad. Ang nagaka-suffer sang sining unwanted pregnancy sa aton sining mga K5 sang mga kababaihan, ang mga kabataan, no, ining mga inosente nga mga lapsag nga makabig ganin aton sining mga anghel nga gin-abort mga K5, ginpahulog, ginhaboy, ginaled. Sa aton sini nga mga K5, terrible man nga klase ka mga amo ni ginambal nga wagid mga konsensya nga klase sa mga Iloy ni, no? Sa aton sini nga mga K5, sagi kamo ra ka pa tuslok, tapos hindi kamo katubang sang inyong mga responsibilidad. Amo ni ang masubo mga K5, ikaw lang mangin bunga sang unwanted pregnancy, tapos amo ni matabo si mo. Ara na nga aton sini nga K5 kamustahan.
2: Well, son na Villena, mga kakifan, karon dugo kay tugyan sa atong mga pulis ang investigation parties niya, mga kakifan. Dire na kita sa atong sining K5 kamustahan. Naka-standby na mga kakifan ang atong sining mga sister station, ang atong sining Iloilo Ruas Antiki kag Kalibo. Unahon na ton ang Antiki, naka indicate na aton Antiki. Antiki, tambalang ni Swan, Antiki.
3: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning, Sir Robert. And of course, good morning, Bilog nga Western Visayas, kay Sir ABP sa Iloilo, sa Rojas, Sir Jobert, kag Sir Michael, sa Kalibo, naka DTX Coffee Mix, kag naka-extend kami kadya nga Lunes. Daddy Babes, balik ka ni mo.
2: Salamat, tambalang ni Smar, si Sir Melmar. Tantiki mga kakibab, kadwa na to lang Iloilo. Sir Ray Espija Umalay, Iloilo.
1: Good morning, K5 Western Visayas. Mayong aga, Ged. Nakapangapin na kami sa klinika DTX Coffee Mix, Dira. Okay, Ged. Balik sa inyo, Dira.
2: Salamat, Iloilo. Katuan na to ng

0: kampiyon ng mga balita dira sa may bahay sang Kapilar Capiz, Sir Jobert Lago.
1: Good morning, Sir Babes. Good morning, ABP. Good morning sa tutunan ng mga kaplanan sa K-5 ng Visayas. Sitwasyon sa Pilar, Agapana, Kamay, Tisina, makanay kaya ang panahon, kag ang Roja City ready na sa pagbukas ng klase. Back to you, Bacolod!
0: Salamat kay Sir Jobert sa Capiz, mga K-5. Gato na ito ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
2: Good morning, K-5, Mr. Visayas. Good morning, Negros Island Region, Sir ABP, Daddy Babe, Sir Robert, kag Sir Jobert, Antike, Sir Nisor, morning. Naka-DTX Premium Coffee, kinakita kag naka-Mighty. Kampiyon ng signal, mananaya ang panyimpo, diribalik sa imo.
0: Why problema ang signal, mga K-5, kaya naka-DTX, halos na tanan, mga K-5, naka-DTX Coffee Mix na. Diri sa amon, sa syudad, sa Bacolod, medyo mananaya ang panahon, why problema? Kung ang problema ang paghahambalaan, ang iba naman ang nagaproblema. Sige, kantoan na ito ng Iloilo, Sir Ray Espia Umalay. Ano mga dalag ko ang mga balita sa Iloilo, Sir Ray?
3: Alright, sa mga balita diri sa may probinsya kag syudad sa Iloilo, mga kakaypay, may Iloy naman diri sa may istansya nga nagpatuslok. Pagkatapos nga nagpatuslok, naghabok, paghabok, pinabayaan niya itong lapsag sa sulod sang patio, no? Nasapuan naman to ang patay nga lapsag sa sulod sang public cemetery sang istansya, mga kakipaib kaginapatian nga isa ka babayi nga may upod nga babayi man sa sulod sang patio ang posible iloy sang sining lapsag, mga kakipaib, matapos nga may makakita sa ila nga nagwa sa sulod sang patio kag naga face mask, no, sa aton sining nga mga kakipaib. Kung madumduman sa Sara, may ara maningagin na lubong, mga kakipaib, nga lapsag nga later on ging taban sang ido, nagkalautod pa ganito ang kamot, mga kakipaib, sang lapsag sang kagat sang ido mo sa aton sini mga kuturan. So duha na ni kabises sa Subo nga tuig, no, nga may reported unwanted pregnancy kag abortion, mga kakipaib, sa Quinto distrito sa aton sini nga mga kakipaib. So padayon pa ni karon nga ginaimbestigaran sang istansya municipal police station kung ang iloy sang sining lapsag, no, estudyante bala ini, anong status siya sini, mga kakipaib, no? Amo nang ginambal nga sa kanamit, no, upod ka mo nga duha, pero sa responsibilidad kag obligasyon, bay anay na kamo, no? Amo nang ginambal nga dapat tularan nyo yung mga lalaki nga kapareho ni kakipaib, babes gantalaw. Katong sini nga mga kakipaib, mangita kamo gani isang partners kabuhi nyo mga lalaki nga sarang kamo ipabugal kag itubangon ang responsibilidad. Kaya ang iba ni nga mga babayi ni kung kaisa, no, sa aton sini nga mga kakipaib, tungod nga hindi nila makayanan nga responsibilidad, no, kag hindi sila prepared tungod sa mga lalaki nga hindi man sila kaya panindigan. Amo na nga aton sini mga balita diri sa K5 News FM Iloilo. Balik tayo sa loyal nga anchorman sang Bacolod. Thanks.
0: Amo-amo sa imo pagkaluyar ba na huluaran ka klase sa salamat ninit. Salamat gan Sir Ray Spina Malay Iloilo, kantoan na to ang pinakahuluaran pag sa Capiz, Sir Jobert Lago.
1: Wala niya dagta ka kay Pai Babes. Palagay pa muna ang mga balita kag impormasyon diri sa Banoa sang Pilar kag sa probinsya sang Capiz, sang Rojas. Isa ka persona, 25 anos, ginugtang, mga K5, sa Banoa sang Panitaan. Ang biktima nga si Arias Alnel, may pilasang igo sang 45 kalibring armas sa likod sang tinalikdan nga adlaw sa bahin sang Barangay Kadyo, Panitaan, Capiz. Wala ka preparar ang biktima, mga K5, matapos nga inisya ang nagpadulong mantali, papuli sila puluyan, nasundan siya sa isa ka motorsiklo nga badya, mga K5 nga itom, nakakuha ng suspect, nakapatigayon nga may face mask, at the same time naka-helmet. No? Wala ma-identify sa biktima kung sino ang naglutang sa iya sa 45 kalibre nga nagapabilin sa karon sa bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital samtang nagapaayo ining biktima. Wala yaman balaan kung sino ang may ara sang lain buot sa iya mga K5 nga ginhimo ang nasambit nga pagtiro sa iya. Sunod sa kay Police Lieutenant Pasmo, ang hepe sang nasambit nga police station nga padayon pagkaroon ng ila sining pag monitor no sa sining nasambit nga persona nga naglutang sa kay alias Arnel sang Panit and Capiz. Samtang sumungad law, nagpagwa kapon sang statement si Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr., ang OIC sang Roa City PNP, nga nakanda na ang mga kapulisan, gindeploy na sa nagkalain-lain ng mga bulutuan din sa amon syudad para sa pagmonitor sang pagbukas ang klase. Sumungad law, magluwas diri ang lima ka mga patrol na pahamtang na sa mga nagkalain-lain ng mga areas akod sa pag-respondi kung may aragin man nga problema ang aton sininga mga iskwilahan kalakip man ang peace and order din sa amon syudad. Apo naman ang pangunang balita din sa amon sa Capiz. Back to you, Sir Babes Bacolod.
0: Salamat kay Sir Jobert Lago sa Pilar Capiz mga ka-K5 ang huluwaran nga manager kag amay sang panimala. Katuan aton mga ka-K5 ang antike. Ari si Sir Nestor. Sir Nestor, antike.
3: Huwaran man na, huwaran man.
4: Thank you so much sa huwaran kag faithful nga si Daddy Babe. Mga balita sa probinsya kang antike. Pilasan ang tatlo ka mga individual nga nagasakay sa motor matapos nga gintiro kang wara pa makilala nga suspect o kon mga suspect katong nagligad nga Hunyo 5 kang gabi sa barangay Intigasan, Barbasa. Ginkilala ang mga biktima kanday alias Inday, 65 anyos alias Dex, 23 anyos kag alias Bonbon, 6 katuig ang edad, lunsay mga residente kang nasambit nga barangay. Base sa inisyal nga impormasyon, nagasakay sa motor ang tatlo halin sa barangay Narirong pagto sa may barangay Intigasan, kang hinali lang nga ginpalukpan kang tatlo ka beses kang wara pa makilala nga suspect o mga suspect gamit ang wara mamanan nga pusil. Sa resulta, nakaangkan kang igo sa likod ang dyang si alias Inday Kagdex nga magnanay samtang ang anang apo naigo sa anang ulo mga kasimanwa. So sa dya, parayon nga ginambulong sa Anghel Salazar ang dyang maglola nga mga biktima samtang padayon naman ang investigasyon kang Barbasa PNP sa nasambit nga krimen. Kaya ang dyang lugar, Isaraca Mountainous area, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Samtang ginpaya ka Amman Schools Division Superintendent si Dr. Ernesto Servillon nga kadyangad law, magasiledran sa ATM kang mga manunudlo under sa SDO Antique ang 10,000 pesos nga teaching allowance halin sa DepEd, K5 Western Visayas. Amo ra mga balita sa Antike, balikan nimo, Daddy Babes.
0: Salamat gid Antike, Sir Nestor, mga ka-K5. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
2: Atong tanan mga ka-K5, ang kampiyon yung mga balita di sa Banuas, ang Kalibong Bilog ng Probinsya, Aklaw na 178 ka mga driver no sa western side sa Banuas ang Malay nagpaidalom sa Uplan Harabas ang PDEA kag LTO Ibay kag LTO Kalibo kag sa cooperation man sang Malay LGU sa 178 nga ginpaidalom sa drug test negatibo tanan K5 Eastern Visayas. Kaga duwa naton nga mga balita, isa man ka babae nagpa-record sa Kalibo Police Station matapos sa ginsaputi ini sang bag-o nga live-in partner sang iya dati live-in partner man ah. Nagasukot lang tani sa sang suporta mga ka-K5 pero pag-abot niya sa balay sang dati niyang live-in partner at tuto ang bago niyang kalibin, ginsapotin niya ang misis, nagpa-record sa police station. Amo na ang mga balita di sa Kalibo, Banuas, Kabilog ng Provinsya Aklan, balik sa imo, Bacolod.
0: Salamat kay Kalibo, mga ka-K5, Sir Michael, adres amon sa syurad sa Bacolod, mga ka-K5. Ining isa ka babae, shooting incident, biktima sa shooting incident sa may bayan sa Negros Occidental District Jail. Matapos ining nagbisita sa iya sing live-in partner sa District Jail, pagwasang bilangguan mga ka-K5 o sa building, tinambangan kag linabyan lang sa riding in tandem kag ginlotang Patal gidayo patayng babae mga kagibay pumuloyo sa may banwasang Manapla. Ang malain lang kay kasado ini sa yasining bana nga foreigner o pero kanay may low living partner siya dire mga kagibay nga detain dire sa may Negros Occidental District Jail.
5: Sa ibang mga balita, isa ka barbero samtang nagagunting sa isa ka bata ginsulod kay gintero sa Barangay Vista Alegre sa araw 2 sa kagabi. Gimbawian sang kabuhi ining si Carlito Alcala Jr. kag ang suspect riding in tandem. Pagkatapos nga nagtiro, nagbalik sa motor may nagahulat kag nakabunit pa mga kakibay.
0: Oh, grabe nga lutang anay kag pinatyanay na driya sa amon sa hangtod karon sang aton sini nga BCPO. Maning mga balita na mo.
3: Nabatian mga kakipay ang mga balita sa Negros Island Region kag Western Visayas. Sa 5:54. Hoy, pagbararangon ro kamo diyan. Kag magpararigos adlawon ta daron diyan. Abre klase na Bugtaw na. Bugtaw na. Ah, sa to sini nga mga kakipay ba parigos gamit ang klinika DTX Beauty Shop ni Dr. Ramil Itangoy may guwaba ang palaya kag papaya nga saranggit makapaputi kag makapakinis ang aton sini nga kutis. Ang klinika DTX Beauty Shop. Kita na kita sa masunod nga inadlaw. Ako naman si Kakipay Bray Espeo Malay para sa balitang K5 sa umaga. Nagpabili sa mga tinikay nga nagsiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all mga kakipay.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
8: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
10: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
11: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
12: Victor Wembanyama with the post.
10: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
13: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
10: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
15: Mabasa ka butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310 C. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
15: Mabasa ka butika.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C,
15: babaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
10: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
10: Ganito ako!
21: Tigasi!
10: Tigalaba!
21: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
10: ako ang bossing! Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men! Gortez! Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to Mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
10: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
21: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
21: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
21: DTX 500
10: masaligan.
21: Epektibo.
10: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
10: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
10: DTX 500.
21: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
21: sa likas
10: epektibo.
21: DTX 500
10: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
15: Ang PCO
10: yung may D3.
15: Mga butika.
10: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
10: Yung may D3.
15: Mga butika.
25: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ang oras sa Pilipinas, 6:05 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
28: DTX 500 Morning Newscast.
27: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
28: DTX 500 Morning Newscast.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Hunyo 8, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras.
29: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
29: Gag ako naman ang inyo alagad, inisika K5, Kim Montaño.
0: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang D3 Bio. D3 Bio para sa nagabalik-balik kahilanat o bukag sipon. Magtumar sang D3 Bio. Epektibo! Anay Ilonggo Senate President Franklin Magdunaw Drilon nagapanawagan kay Presidente Marcos Jr. nga maghilabot na sa kinagamo sa Senado. Sa balita lokal, pondo para sa bawat barangay makikinabang program na bato na sang Iloilo City Government.
29: Governor Toto Defensor nagpanguna sa survey sang Boses ng Bayan Index of Governance para sa top performing governors sa Western Visayas.
0: Sa balita regional, sa Antique, motorsiklo nakabunggo sa tricycle, driver patay.
29: Sa K5 Network News, construction worker nga may kaso nga pagpanghimulo sa arestado.
0: Sa balita national, special session, nagutapuso ng krisis sa liderato sang Senado, suportado sang Kongreso.
29: Senator Win Gatchalian, posible nga mag-request kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Senate Special Session.
0: Balita International, Iran ginbomba ang Bahrain kag Kuwait.
29: Sa balita sa negosyo, presyo sang school supplies mas manubo subong nga tuig siro sa DTI.
0: Balitang sports sa tennis, Alexandra Ayala kampyon sa Lexus Birmingham Open.
29: Sa balita sa showbiz, komedyante kag host nga si Ryan Bang gin-confirm ang pagbulagay nila sang iya anay fiance nga si Paula Huyong.
0: Sa balitang extra special, babayi, nagpakunukuno nga 12 anyos, agot tiplangon ang pamilya nga adoptaron siya. Lasais Jess na sa aga, kadungan sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundon ang organic nga kape, healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes. Sa mga taga-syudad sang Iloilo, kay magapadulong diri sa syudad, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch sa kilid sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa mataga Sara Iloilo, hingaliti bukas na ang Klinika Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apurista, Sara Iloilo. Lasais Jess na sa aga, oras dulong sang Mighty C, Syrup for Kids. Mga ginikanan, kabataan nyo antes magpadulong sa bulutuan sa eskulan subong aga, patumara Mighty C, Syrup for Kids. Sa managaidad isa katuig, hasta 15 anyos mga dalagita kag sultirito.
1: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Nagapanawagan si Anay Ilonggo Senate President Franklin Magtunaw Drilon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magbulig na sa pag-solve sa nagapadayon nga tension sa Senado. Sino kay Drilon ang pagpatunga sang presidente makabulig agud mapaganagan kag mangin maayo ang pagpadalagan sang gobyerno. Gindumduman ni Drilon nga sang tuig 2020 nagpatunga si Anay Presidente Rodrigo Duterte sa away sang kamara sa tunga nanday House Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga may kang tanan sa ila term sharing agreement bilang House Speaker. Para kay Drilon, mahimo man nga mangin instrumento si Presidente Marcos Jr. sa pagpakalma kag pagpaayo sang sitwasyon sa Senado. Lasais 12 na sa aga. Kung ginatrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones, magtumar na D3 Bio. Epektibo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Ang balita lokal ginatulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Nabato na sang Iloilo City Government ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program nagikan sa National Government. Valor 36 million pesos nga pondo ang nabaton sang City Government para sa 180 ka mga barangay. Sa diin ang kada isa ang makabaton sang 200,000 pesos para sa educational assistance sa graduating students kag barangay projects. Personal nga ginhatag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang cheque kadungan sa iyang pagpadulong sa siyudad sang Iloilo sining karon lang. Magluwas sa siyudad sang Iloilo, nabato naman sang probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz, Guimaras kag Aklan ang mga pondo para sa amo nga programa.
29: Sa dugang balita lokal, nagpanguna si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa survey sang RP o kon RMPD Foundation Incorporated o kon Boses ng Bayan Index of Governance para sa most trusted kag best performing provincial governor sa Western Visayas. Ginhiwat ang survey sang Abril 1 tubtob Abril 8 2026 nga may 5,000 ka mga respondents. Si Iloilo Governor Toto Defensor ang naging highest rated provincial governor sa Rehiyon 6 nga nakakuha sang 86.2% nga index of governance, kag 85.9% nga trust rating, kag 86.5% nga performance ratings. Ikaduha naman si Antique Governor Paulo Javier nga nakakuha sang 84.1 index governance, 83.7% nga trust rating, kag 84.6% nga performance ratings. Ikatatlo naman si Guimaras Governor Lucille Nava nga nakakuha sang 82.3% nga index of governance, 81.9% ka trust rating, kag 82.8% nga performance ratings. Pang-apat naman si Capiz Governor Fred Castro nga nakakuha sang 81.9% nga index of governance, 81.5% nga trust rating, kag 82.3% nga performance ratings. Ikalima naman si Aklan Governor Joanne Miraflores nga nakakuha sang 80.6% nga index of governance, 80.1% ka trust rating, kag 81.2% nga performance ratings. Ang nasambit nga resulta ang nagapakita nga ang Western Visayas padayon sa pagdemonstrate sang maayong nga panggobyerno, sariin, public trust, administrative effectiveness kag service delivery ang nagapabilin nga sentro sang leadership legitimacy.
0: The 6:15 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men sa Kalinog, Iloilo. Patay na sa Masapuan ang lalaki nga driver sa motorsiklo nga nahulog sa talamnan sa Corbadahon nga lugar, sakop sang Purok 5, Barrio Kalinog, sining karon lang. Sino kay Police Captain Melvin Mercado, hepe sang Kalinog Police Station, alas 10 sang gabi, Hunyo 6. May nabatian nga lagabong ang mga pumuloyo malapit sa lugar. Habang wala naman sa may nakita ang maini, rason nga ilad nalanggit pabayan. Pagkaaga, gincheck ang lugar kay nakita nga may motosiklo sa idalom sang talamnan malapit sa approach sang Taytay. Sa din may nagahamyang nga lalaki. Base sa nakuha nga ID, ang biktima amo si Ilbert Pardilla sang Batangas Province.
29: Sa dugang balita lokal, nakakuha sang mataas nga trust kag performance ratings ang mga city mayor sa Western Visayas sa ginhiwat nga Boses ng Bayan Survey ng RP o kon sang RP Mission and Development Foundation o kon RPMD para sa unang quarter sang tuig 2026. Ginhiwat ang survey sang Abril 1 tubtob 8 tuig 2026 nga may 5,000 ka mga respondents. Base sa survey, si Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang nakakuha sang 78.2% kay index of governance, 77.8% nga trust rating, kag 78.6% nga performance rating. Samtang si Roa City Mayor Ronnie Dadivas, mayara sang 76.8% nga index of governance rating, 76.5% nga trust rating, kag 77.1% nga performance rating. Si Pasay City Mayor Stephen Palmares, ang mayara naman sang 74% nga index of governance rating, 73.4% nga trust rating, kag 74.7% nga performance rating. Suno sa RPMD, ang mga alkalde sa Western Visayas, sa mga syudad, dun sa'y nakasulod sa above 70% nga threshold sang very strong public approval. Fong.
0: La 6:10 i-7 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C. Sa Pasig City, patay ang lalaki, 22 anyos ang edad, matapos nakabunggo ang ginamanehong motosiklo sa steel gate sang Balay sa Barangay Kinagalingan Grande, Pasig City, Iloilo, siningkaron lang. Sino kay Police Lieutenant Colonel Herman Magpano III, hepe sang Pasig City PNP, papauli sa Barangay Kanabahan, Kalinog, Iloilo, ang biktima sang maaksidente. Base sa information, nagikan ang biktima sa pag-inom. Kaupod ang iabyan sa siyudad sang Pasig, kagula ini naka-helmet sang nagmaneho sang motorsiklo. Patal nga pila sa ulo ang ginkabangdan sang iya kamatayon.
29: Sa siyudad sang Pasig, Filipino Army nga nakabunggo patay sang duwa ka tawo indi napagpasakaan sang kaso. Karen Badilla sa report.
4: Mga ka-K5, hindi na pagpasakaan sang kaso ang driver sang service vehicle sang Philippine Army matapos ini siya nga nakabunggo patay sang duha ka lalaki sa Barangay Bayan sa siyudad sang Pasig, Hunyo 6 sang aga.
5: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, hepe sa Pasig City Police Station, ginpayag sining nagsettle ang pamilya kagang soldado nga magbulig gasto sa pagpalubong sa duha ka biktima. Madumduman nga ginkilala ang driver sa wing van nga si alias Leonard, 47 anyos ang barangay Tabok Suba Haro, Iloilo City, sa di nahulog ang bottled water nga iya ginbakal kaginhingagaw niya inipulot sa tungas ang dalan apang nabungguan sa service vehicle sang Philippine Army. Matapos nagdikaw ang soldado, naglapaw ini sa piyak na dalan kag iya naman nadalasa ang driver sa motorsiklo nga si alias Roger sa barangay Nueva Union, Pasig City. Lunsay dead on arrival sa ospital ang duha ka biktima kag gindetain ang soldado apang bangod nga nag-areglo hanay ginrelease man ini gilayon sa kapulisan. Naibaluan nga padulong sa amin dan kapis ang service vehicle sang Philippine Army sa dinahamtang ang 3rd Infantry Division.
4: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: La 6:09 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Nakaplastar na ang mga personnel sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa pagbukas ang klase subong adlaw Lunes, June 8, 2026. Sino kay Ulderico Garbanzos, head sa among opisina, nakapag-angot na sila sa mga administrators ng eskwelahan para sa nagkakaigo ang traffic scheme. Ilabi na sa mga bulutuan, ngayon na hamtang malapit sa mga matao nga lugar kag may dako nga population. Dugang paligal bansos nga nagaka-coordinate naman sila sa mga ginapatigayon nga road construction kag maintenance nga kun rush hour likawan ang obra. Sa biya ka bahin nagahingyo man ini sa mga marshal nga magbulig man sa pag-assist sa dalagan sang traffic. Amo man sa mga nagadulong sa ilang mga estudyante kag pupils nga magpractice sang proper parking. Bantayan man sang TTMO ang ambulant vendors nga nagabaligya sa guwa sang mga eskwelahan kag nagatugas ang mahinay nga dalagan sang traffic. Full force kag na-deploy na ang mga traffic enforcers subong nga adlaw diri sa siyudad sang Iloilo.
29: Sa dugang nga balita lokal, 5 katawo arestado sa drug bypass operation sa Banwa sang estansya. Masobra 2 ka milyon nga balor sang suspected shabu na kumpiskar. Reggie Di Mayo sa report.
4: Mga ka-K5, arestado ang 5 ka persona sa ginkasa nga drug bypass operation sang estansya municipal police station sa Barangay Butongon, estansya Iloilo, last 3 sang kaagahon Biyernes, Hunyo 5.
5: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
8: Ginkilala ang mga nadakpan nga Sunday alias Jewel, 43 anyos, ginaka big high value individual o kun HBI, alias Silvermore, 36 anyos, alias Naldo, 46 anyos, kag alias Judy, 22 anyos, nga lunsay residente, sang Purok 1, Barangay Butongon, Estansya, Iloilo. Samtang, dakop man si alias Jason, 31 anyos, sang Barangay Pasig, Sara, Iloilo, konsariin, lunsay mga ginakabig street district level individual. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Polis Lieutenant Adrian Y. Baligod, hepe sang Estancia Municipal Police Station, nabaklan ang main subject sang isa ka sa shades ang illegal nga droga sa balor nga 8,500 pesos. Dugang pasininga nakuha pagid sa operasyon ang pulo tanan ka sa shades ang illegal nga droga nga may kabugaton nga 402.86 gramos kag may standard drug price nga 2,739,448 pesos. Nahibaluan nga nadakpan ang mga suspitsado sa balay mismo sang main subject kung sariin dito sila nag-engage sang illegal nga droga. Nagdangat naman sa isa kabulan ang monitoring sang kapulisan sa mga suspitsado sa diin madamo na sang nagareklamo sa ilang lugar nga mga mabaskog kag maisog ga grupo. Nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang mga suspitsado sa banwa sang istansya kag sa kaiping nga kabanwahanan.
4: Sa karon mga ka-K5, ang mga suspitsado ang napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag sa karon nakahunong sa Estancia Municipal Police Station. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
0: Sa 6:23 sa aga, oras kinatulong sang DTX Coffee Mix. Ginpasangkad sang Department of Public Works and Highways sa DPWH ang declogging kag dredging operations sa mga drainage sa waterways sa Bugos nga pungsod bilang preparasyon sa tig-ululan. Sunod kay DPWH Secretary Vivencio Bringas Dizon, may upland kontrabaha sa halos tanan nga lugar sa pungsod. Inyang pahayag sang Tiglicom, kadungan sa iyang pagbisita sa siyudad sang Iloilo, kaupod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sining karon lang. Suno sa opisyal, ang basura kaglutak, amo ang resulta o nagatuga sang pagbaha sa waterways. Si Secretary Vivencio Dizon.
7: We're dredging already here. We have upland kontrabaha here in Iloilo. And what we're doing now is we're dredging the waterways. And also, we want to declog the drainages. So, yun ang critical. We have to declog and declog. Kasi, matagal nang hindi nga ginagawa yan eh. So, marami ng mga naipon ng mga basura, mga putik, gano'n.
9: So, we expect this rainy season na hindi na po plug yung mga canals natin.
7: Yes, we will do our best to declog all. Pero it takes time kasi ang dami eh. So we will keep on doing it lang.
9: It's not only in this urban area but...
7: Everywhere.
9: So yung plan baka natin, sir?
29: Samtang nag-abiso naman ang Metro Pacific Iloilo Water o kung MPIW sa publiko nga sarang na matapos ang ginaubrang pipe laying sa Haro Plaza. Sa Lunes, Hunyo 8 ang lane halin sa Haro Plaza padulong sa China Bank ang pag-asiraduhan halin 12 a.m. to 9 a.m. para sa concrete works niya. Apang ang dalan ang sarang sa gihapon niya maagyan sang mga motorista. Ang temporaryo nga pagkayo sang dalan ang himuon per stages kag may bahin sang dalan nga padayon niya bukas para sa mga motorista sa ang ginahimo ang rehabilitation. Ginalaong man naman niya mabuksan na sa publiko ang tanan niya lane sa nga ining dalan sa Webes Hunyo 11 tuwing 2026.
0: La 6:26 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Ginadoso sang Department of Public Works and Highways sa kon DPWH ang pagpasaka sang budget para sa right-of-way acquisition and payment sa mga pribado nga duta nga nasaklam sang government infrastructure projects. Ini ang sunod kay DPWH Secretary Vivencio Bringas Dizon, kadungan sa iya pagbisita sa siyudad sang Iloilo sa pagtambong sang College of Law building inauguration sa West Visayas State University main campus. Dugang pa ni Secretary Dizon sa nagkalinlain nga lugar sa pungsod, nagkakatabo ang problema sa atrasado nga pagbayad sa right-of-way sa landowners. Payag pa sang Tiglicom, may mga senador kakongresista na nga iningan na istorya nga magabulig agud mapataasan ang budget sa right of way nahangpan man sa opisyal nga kinahanglan sa matag iya sang duta ang bayad padumduman nga sang siling karon lang sa Sunset Boulevard nga sakop sang barangay Kagbang Oton Iloilo ginpasaraduhan sang tag iya sang dalan bangod naglawig sang tinuig wala siya sa gihapon mabayaran sang gobyerno sang 28 million pesos para sa duta nga nasaklam sang proyekto.
29: Sa piyak nga bahin, mayaran nasang natumod nga person of interest o kon identity ang Iloilo City Government sa lalaki nga nagsaka sa estatwa sa Molo Plaza. Sinupa kay Public Order and Safety Management Office o kon POSMO Head Oldarico Garbanzos. Mayaran na sila sang lista sang pangalan kag sa karon. Gina-verify na o kon gina-verify na lang sang ila anti-criminality team. Ginpahayag pa sang natungdan nga desidido nga magpasaka sang kaso ang syurad sa mga nagaguba sang propiedad o kon property agon magserbe nga leksyon sa tanan. Hindi naman matumod ni Garbanzos kung ang nagsaka sa estatwa ang grupo nga mahilig magpang-vandal sa mga pampubliko nga lugar.
0: Alas 6:28 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Attention sa mga mahilig magdalagan. Ginaagda sang K5 News FM Iloilo ang publiko nga makigbahin sa dalagan para sa Bululigan 2026. Isa ka run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Ini may kang tanan sa ikalima ka tuig anibersaryo sang K5 News FM sa July 5, 2026. Hiwaton ini sa Sunset Boulevard, las 4 sang kagahon. Ang kita sa sininga kahiwatan gamiton sa pagbulig sa mga pigado nga pamilya sa syudad sang Iloilo na mapilian bilang beneficiary. Para sa detalye, makingangot sa K5 News FM Iloilo kag bisitahan ang Facebook page K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Las 6:29 sa aga.
11: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Ang balita regional ginadulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure manami nga kaon kag tulog DTX 500. Sa balita regional sa Antique, motorsiklo nakabunggo sa tricycle, driver patay. Aileen Magbanwa sa report.
12: Pinbawian kang kabuwi samtang ginabulong sa ospital sa Iloilo ang sangka motorista matapos nga nakasagaid ang ginasakyan nga motor sa ginasundan nga tricycle ginabantala sa isa sira Munyo 5 sa sityo Lagutan Barangay Igbonglo San Jose. Ginkilala ang driver kay alias Joseph 27 anyos, laborer kag residente kang barangay Maragabdab San Remeo. Sa interview kang K5 News FM kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang chief of police kang San Jose MPS ang naging pahayag nga nagabiyahe padulong sa Banwa kang San Jose ang tricycle nga ginadara ni alias Rudy 55 anyos, residente kang sityo Lagutan Barangay Igbonglo. Apang pag-abot sa lugar kang insidente, aksidente dyan na sideswipe kang nagasunod nga motor nga ginamaneho ni Joseph. Bangad sa impact na tumba sa karsada si Joseph, rason nga nakaangkon kang samad sa ana nga ulo samtang wara naman na samadan ang driver kang tricycle. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
29: Sa duga nga balita regional kon regional balay sa Aklan na nasunog, K5 Leonard Viray sa report.
13: Totally born ang isang kabalay matapos nga ginlamon sang kalayo Sabado sang gabi sa may Purok 1 Barangay Lamitas duman sa Aklan. Sunog kay FO1 Denise Makoge sang BFP matapos nga makabaton sang tawag gikan sa isa ka concerned citizen. Gilayon sila nga nagresponde sa lugar kag dira nakita nga 100% na nga ginlamon sang kalayo ang balay sang pamilya Lia Fernandez. Madasi ginagpatigayon sa nga firefighting operation ng BFP para nga hindi na maglaptang kalayo sa tupad balay. Naglabot naman sa masobra 20 minutos antes nga mapalong ang kalayo. Ginasugide nga himo sa light materials ang balay. Rason nga madasi ginigin kaon sang kalayo. Samtang sinisang investigasyon sang BFP. Nagagawa nga posible nga sa likod balay sa nga familia Fernandez. Nagumpisa ang kalayo. bangod sa napabayaan niya ginsugaan nga basura. Naglabot naman sa masobra 52,000 pesos ang damage ang sunog. Base sa operational manual sang BFP, nga posible man yung madugangan kung magasubmitar sa affidavit of loss ang nagapanag-iya. Nagpandam naman ang maturidad nga pirmi nga siguraduhon nga wala sang kalayo o kung baga ilabi na sa mga dirty kitchens ang aton nga mga panimalay para nga maligawan ang sunog. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag galingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: 6:32 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa K5 Network News, panday nga sospek sa pagpanghimulos, arestado. K. Buscaino sa report.
14: Arestado ang isang construction worker na may kasong rape sa Cagayan de Oro. Ayon kay Police Station 8 Lumbia OIC, Major Joseph Hasigan, kinilala ang 31-anyos na suspect na si Michael, residente ng Stranger Village, Poblacion Pangantukan, Bukidnon. Isinagawa ng Lumbia Police Station 8 Tracker Team, CMFC Intel Operatives at Pangantukan MPS ang joint operation laban sa isa sa mga other most wanted person sa Ramonal Village, Barangay Kamamanan, CDO. Ipinatupad ng mga otoridad ang warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang bail bond. Dinala sa Lumbia Police Station 8 ang suspect bago ilipat sa Pangantukan MPS para sa kaukulang proseso. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
29: Samtang duwa ka top regional wanted persons na dakpan sa separadong nga mga operasyon sa Palawan, K5 Gilbert Basso sa report.
16: Nasa kote ng Puerto Princesa City Police Office ang dalawang top regional wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon. Unang naaresto sa barangay Lukbuan ng isang 22-anyos na mangingisda mula sa bayan ng Aburlan na nakatala bilang top 8 regional most wanted persons at top 6 provincial most wanted persons. Nahaharap ito sa kasong statutory rape at walang piyansang inirekomenda para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, nasa kote rin sa barangay mangingisda ang isang 59-anyos na lalaki na nakatala bilang number 10 regional most wanted persons at number 2 city most wanted persons. Inaresto siya kaugnay sa kasong qualified rape of minor na wala ring inirekomendang piyansa. Ayon naman kay Police Colonel David Tuktukan Jr., officer in charge ng Puerto Princesa City Police Office, patunay ang matagumpay na operasyon sa patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted persons upang mapanagot ang mga ito at mapanatiling ligtas ang komunidad. Ito si K5 Gilbert Basso para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: GX 500 Morning Newscast. Balitang National.
18: Balitang National.
0: 6:35 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Suportado sang Kamara de Representantes ang anuman nga special session sa Senado nga ipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud ma-resolve ang krisis sa liderato sang Senado. Iniang ginpahayag ni House Committee on Public Accounts sa Chairman kag Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ginpahayag ni Ridon nga obligado ang bugos nga Kongreso nga magsapol kun magpahitawag sang special session ang presidente. Patag pa ni Congressman Ridon, ginahanglan sang Senado ang special session bangod sa mga naatrasar nga hagna sa nagligad nga semana bunga sang bangigay sa liderato nga ginsuguran ni Senador Alan Cayetano. Ginalauman man ni Ridon nga diri madesisyonan kun sino ang matuod nga magapamuno sa mataas nga panalgan. Kinatagan pagtamod sang mamalida nga sa panulok sang Malacañang kag Kamara si Senate President Pro Tempore Sherwin Tinggatsalyan ang ginakilala nila nga nagapamuno sa Senado kag indi na si Alan Cayetano.
29: Samtang, posible naman nga magahingyo si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sang Senate Special Session kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga naatrasar nga legislative agenda bangod sa sunod-sunod nga pag-ilis ang liderato sa mataas nga panalgan sang Kongreso sang nakaligad nga mga semana. Suro kay Gatchalian, ginatapos na nila karon ang listahan sa mga hagda kag mga appointment nga wala maasikaso parang ditan nga aprubahan sang palasyo ang Special Session. Kalakip sa ginatutukan ang confirmation sang pilaka opisyal sang Armed Forces of the Philippines o kung AFP, ilabi na ang lima ka-general nga maapektuhan sang pagkaatrasar sang Commission on Appointments Deliberations. Ginpamilit naman sang Acting Senate President nga hindi lamang ini-issue sang administrative delay, kundi sang actual nga epekto sa operasyon sang gobyerno, ilabi na sa linyada sang uniform personnel nga nagahulat sang confirmation sang promotion. Suro sa Malacanang, bukas ang Presidente sa Siningatikang kung mayara sang formal request gikan sa Senado, kag maatag nga listahan sang urgent agenda.
0: Alas 6:37 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. 26 million enrollees ang nalista sang Department of Education para sa school year 2026-2027 nga magasugod na subong adlaw Lunes, June 8, 2026. Sino kay DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya nga nagalaom ang DepEd nga 26.4 million ang enrollees para sa school year 2026-2027 nga halos kapareho lang sa nagligad nga tuig. Ginpatag ni Andaya nga pila ka estudyante, ilabi na ang senior high school students ang wala makapa-enroll antes ang pagbukas ang klase bangod ang iban may trabaho samtang nga iban ang nagtinerpa sa probinsya. Kinatagman ni Andaya nga magapadayon ang pagbukas ang klase subong adlaw June 8 sunod sa schedule sa piyak sa ma-report sang possible class suspension.
29: Sa dugang balita nasyonal, nag-deploy

0: Police Assistance Desk sa mga eskwelahan sa Bugos nga pungsod. Samtang yara naman sa 9,525 ka mobile patrol units ang iga-deploy, agud mapabaskog pa ang police visibility sa mga school kag strategic areas.
1: Alas 6:39 sa aga, subong adlaw Lunes, sa mga taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka mga barangay, kay magapadulong sa syudad. Tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, buwas Martes, sa mga taga-Kalinog, Bingawan, Dumalaga, Capiz, Pasig City, Duanyas, Lambunaw, Haniway, Maasin, Bajangan. Kada Martes kag kada Biyernes sa Kalinog branch ang klinika, may free consultation. Sa Pasig branch, kada Huwebes. Sa Miagao branch, sa Domingo kag kada Domingo. Maghalong sa peke nga DTX 500, gaginabaligya sa kabarangayan. Hindi ka dira magbakal, kaina makahalit sa imulawas. Magbakal direkta sa klinika outlets, Pasig, Kalinog, Miagao, kag Haro, Iloilo City branch. Kung ikaw taga Antique, sa Colase may aradras ang branch, sa San Jose Antique, Rojas City sa Capiz, Bacolod City, kag mga lugar sa Negros Occidental kag Oriental.
2: DTX 500 Morning Newscast para Balita International. International.
1: Ang balita sa luwasang pungsod gidadulong sang The Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa Iran, nagpalupok sang mga missile ang Iran padulong sa Bahrain kag Kuwait nga mga kaalyado sang Estados Unidos matapos ang bagong airstrike sa Amerika batok sa Iran. Sunod sa US Central Command o kon CENTCOM, 7 ka ballistic missiles ang ginpalupok sang Iran kag anom diri ang nasagang o kon na-intercept samtang ang isa wala nakaigo sa target. Ginpakamalaot naman sang Bahrain kag Kuwait ang pag-atake kag ginakabi-ini nga mitsa sa pagsaka sang tension liwat sa Middle East. Samtang sa Manama, ang capital city sang Bahrain, nabatian ang 3 ka mga paglupok samtang nagpatunog sang air raid sirens. Sa Kuwait, may mga nabatian man nga paglupok malapit sa international airport. Suno sa Iran, Revolutionary Guard ang ila pag-atake bilang sabat sa ginpatigayon nga strikes sang US batok sa Iranian radar sites kag drones. Padayon naman nga nagataas ang tension sa Middle East bisan may ginapatuman nga ceasefire sumugod pa sang Abril 8.
0: Samtang nagpahayag naman ang Taiwan nga may Chinese Coast Guard ship kag research vessel nga nagpalapit sa palibot sang Pratas Island sa South China Sea. Suno sa Taiwan Coast Guard, ini ang unang coordinated nga operasyon sang China sa mga lugar kag nakabig nilang nga pagpang-provoke sa batok sa Taiwan. Ang Pratas Islands nga kontrolado sang Taiwan ang yara sa tunga sang Southern Taiwan kag Hong Kong kag nakabig nga importante nga lugar sa South China Sea. Dugang pa sang Taiwan, isa ka Chinese Coast Guard ship ang nakita sang Biyernes, samtang isa naman ka research ship ang nagpalapit sang Sabado.
1: La 6:42 sa aga, para mahamis sa imong panit, flawless. Panghabon ka, DTX Beauty Soap. Kag magamit sang deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Mighty C Morning, Manong Boy Beramin sa Barangay 2, Rojas City, Capiz. Kita Ambing Baez Kabasa, SB Bebot Baez, and team dira sa Iskof Dingle, James Sarad, kag JMLT Construction Boys sa Barangay Romblon, Duanyas, Iloilo. Mighty C Morning, halindri sa Pilipinas kay Ma'am Maria Eva Tingson. Ma'am Eva Tingson sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Nena Go and Sir Boards. Ma'am Ludi Gulilaw sa Lomar Eatery. Dira sa Sambagharo, Ray Kermintia. Sir Alex sa Sabo. Ma'am Floreda sa Sabo. Sa Gibungan na Miagaw. Ma'am Remia Panes sa Barangay Kinulpan, San Enrique. Sir Noel Arnais and Ma'am Elsa Arnais sa Poblacion D, Duanyas, Iloilo. Jean Seaman, Aisha Ahmad. Kay Ma'am Maricel Casiple, Luminado Hayo Senas, Mirnalin Espanyo Cofreros, Ma'am Winifreda Sarmiento, Nonito Sombong, nasaka na siya sa bukid. Pa Sir Bobby Riman, Ma'am Mimi, Sir Dan Calvo and family, magpangape na sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500.

0: Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ang business news na tulong sang DTX 500. Mas manubo ang presyo sa school supply subong nga tuig kung ipaangid sa nagligad nga tuig sino sa Department of Trade and Industry akong DTI. Sino kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, isa sa mga rason nga ila nakita amo ang madamo nga baligyaan sa school supplies sa merkado. Dugang pa sang tigilikom, madamo sila sang nakaistorya nga mga negosyante kag inako sa maini nga nagnubo ang presyo bangod sa madamo nga supply sa maprodukto subong. Maigin pagwa man nga price guide ang DTI apang suno sa opisyal, may mga baligya nga mas manubo pa ang presyo kun ipaangit sa gin-recommend sa price guide. Kinpasiguro man sang tiglikom nga padayon ang pagmonitor sang DTI sa managabaligya sang school supplies agud mapatod nga nagasunod ini sa ginapatuman nga price guide. Sa reference rate, 199 pesos and 79 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 87 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 73 centavos ang Omani Rial, 87 pesos and 16 centavos ang Jordanian Dinar, 16 pesos and 99 centavos ang Qatari Rial, 61 pesos and 75 centavos ang United States Dollar, 71 pesos and 10 centavos ang Euro, 82 pesos and 29 centavos ang British Pound, 43 pesos and 40 centavos ang Australian Dollar, 44 pesos and 29 centavos ang Canadian Dollar, 47 pesos and 89 centavos ang Singaporean Dollar, 77 pesos and 53 centavos ang Swiss Franc, 15 pesos and 32 centavos ang Malaysian Ringgit, 35 pesos and 72 centavos ang New Zealand Dollar, 7 pesos and 88 centavos ang Hong Kong Dollar, 16 pesos and 46 centavos ang Saudi Rial, kag 20 pesos and 92 centavos ang Israeli New Shekel.
2: Sa ato naman balita sa showbiz, gin-confirm sang TV host kag komedyante nga si Ryan Bang nga nagbulagay na sila sang iyaanay fiancé nga si Paula Huyong sa isa ka episode sang vlog ni Vice Ganda nga mga naka-nakakong broken. Nagsalita na nga ginpagwasang Hunyo 6, nag-open up si Ryan angot sa mga rason nga nagdala sa pagtakop sang ila duha ka tuig nga relasyon. Suno pa sa komedyante kag host, naglain ang ilang mga prinsipyo kag pananawan angot sa kasal kag sa palaabuton nga amo ang naghatag sang dako nga pagbalhin sang ila sa nga relasyon. Dugang pa niya, single na siya halin pa sang Enero sini nga tuig. Bisan pa nga natapos na ang ila engagement, wala naghatag si Ryan Bang sang dugang nga detalye parte sa eksakto nga kahimtangan sang ila sini nga pagbulaganay kag nagapabilin niya mayara siya sang respeto sa ila privado nga kabuya.
1: Mighty C Morning, Sir George Jucampo sa Ana Rosa Division, Sir Luminado Hayo Senas, Ma'am Joy Lagarde, Sir Christopher Su sa Anoring Sara, RNV Eatery, Fanny Batsoyan and Karinderia sa Kilid sang Gaisano Sara, kay Ma'am Ev Saltik, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Sir Danny Agpalo sa New York, USA, Ma'am Christine Buhat Cardose sa Italia, Ma'am Maria Eva Tingson sa Sydney, Australia, James Sarad sa Romblon Duenas kay Sir Richie, Sir Elvis kay Sir Rodel, kay Sir Toro, RB Chris Caceres, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Edna Sombong sa Zone 3 sa Baldosa, La Paz, kay Sir Boy Hiner, Deterson Boy Hiner sa Dis Bake Shop, ang bantog na pinagong pinapare sa mga nagapamati dira sa DTX Coffee Mix, kay Sir Vincent, kay Sir Nonoy, Benny Hermano, Jella Andia Hagulingay, Ma'am Jella Andia Hagulingay, welcome sa K5, Ma'am. Ma'am Ludi Gulilaw dira sa Sambagharo, kay Ma'am Nena Go and Sir Boards Sir George Ocampo, Mami Asun Pineda, ang apena, DTX Coffee Mix. Ang sports news, kinadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa tennis, champion ang Filipina tennis star na si Alexandra Alex Iala matapos kinluto si Nicola Bartonkova sa Czech Republic sa Lexus Birmingham Open 2026 kahapon June 7. Naangko ni Iala ang kadalagan sa score nga 5-7, 6-3, 7-5. Iniman ang una nga pagdaog sang atleta sumugod sa iya debut sa opening championship subong nga tuig. Samtang sa PBA Commissioner's Cup Finals Game 3, daog ang Barangay Ginebra Kings kontra sa Talk and Text 5G sa score nga 116-102. Sa karon abanse na sa series 2-1 ang team ni Coach Timothy Earl Cone. 18,607 ka-fans ang naglantaw sang PBA Finals Game 3 sa Mall of Asia Arena. 6:50 sa aga, mga estudyante, himos na! Kay may klase na! Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Boy Biramin! Ay Manong Boy, natimpla mo ng DTX Coffee Mix mo. May TC Morning kay Yakap Noel Bianya, Ship Captain Noel Bianya and Ma'am Estrella Montaño Bianya, Ma'am Neneng. Sa Cups Cafe dira sa Zone 4, Kabilawan, Barotac Nuevo, Sir June Bidan and Ma'am Neldi, good morning. Sa Balitang Extra Special sa Brazil, may babayi 37 anyos naghimo sang tumalagsahon kag pinasay nga identity fraud sa maragta sang pungsod Brazil, Pastor Bobby. Ini matapos nagpakunukuno ini nga 12 anyos lamang agutip langon ang isa ka pamilya sa Santa Catarina, Brazil nga adoptaron siya. Sa piyak sa itsura nga santo sa edad nga 37, napapati niya ang pamilya nga 12 anyos lamang siya kag nagaarte man nga daw bata. Bisan sa mga panghambal, panghulag kag pamatasan. Wala agin nagduwa-duwa ang natungdan nga pamilya sa pagpakunukunos ang babayi. Apisar nga ang iban nga tawo may nakita nga hindi maayo sa ginapakita sang babayi nga si Amanda Maria Sousa de Oliveira. Grabe, apelyado niya, kalawig-lawig ba? Amanda Maria Sousa de Oliveira. Apang sa ulihi, nagwagin ang kamaturan. Tapos kin-report sa pulis, ay akaso kag natukiban. Nga hindi sa 12 anyos, kundi 37 anyos. Kag may mga kaangay man nga kaso sa iban nga lugar sa Brazil. Ginkasuhan siya sang fraud, kag identity theft, kag inlupot sa Jointville Prison. Hitman. 6:52 na sa aga, Jade Garvillas, himos na kay may klase, Jela Hagulingay, may Tuesday morning kay Sir Nonito Sombong, Pastor Bobby Riman, Ma'am Roslyn Piranyo, Mifo L, sa Mifo L family sa West Abaga, Bogmolo, Ken Shine Llorca, Ma'am Betty Celoso, Juanita Robles, Ken Shine Llorca, Pamilya Hondanero, pangapin na kamodera, DTX Coffee Mix, Kim Flora, sa Sumag, Bacolod City, Mighty Sea Morning. 6:53 sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinadulong sang The Power Trio, Mighty Sea, DTX 500, kag D3 Bio. Ted Aujero, Francia.
2: Kag ako naman si K5, Kim Montaño Caluyo.
1: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
3: K5 News FM.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health
4: News, E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
7: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
6: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
7: Mm.
6: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
7: katabo sa may mga guard mo.
6: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
7: Siyempre, busog ka.
6: Busog ka.
9: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
7: So, wala. Dapat tulog wala.
6: Tulog wala.
7: Dabi na kong late dinner ka.
9: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
7: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
12: Mabakas, magabot ka.
13: D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
12: Mabakas, magabot ka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Si may diabetes ka na!
11: Mag DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix!
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka.
12: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre!
22: Libre!
21: Wow!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Kadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang mapanit,
24: DTX Beauty Soap.
23: Gala o magputi,
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman Man.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, magabot ka.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na!

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Ang oras sa Pilipinas, alas 7:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
12: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes, June 8, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, yara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita katahuran, kortesiya sa mga nagapamati sa radyo, yara nagapamati silang mga car stereo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo abroad, Filipinas abroad, Mighty C morning sa inyo. Ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan kada aga, Ted Agujero Francia.
15: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, DTX 500. School year 2026-2027, magasugod na subong adlaw, trimester structure, ipatuma na sang Department of Education. Mga anay presidente sang Senado naghambal na natuhoy sa Senate bruhaha. Sa ibang pang headlines. Basig City Mayor Vico Soto ginpasidungan sang Time Magazine. Sa health news, regular walking nagapanubo sang threat sang diabetes sa tawo. Kaganungan sang school opening Mamludi Gulilaw kay Sir Romar Datoon dira sa Lomar Eatery, Sir George Ocampo, Mama Rizal Kasiple. May istorya man kita sang mga unique nga mga ngalan sa mga bulutuan diri sa pungsod Pilipinas. Ano ang mga unique nga mga bulutuan blanga daw makalamho kang naga-exist gali sila? No, mambaka din ka nag-eskwela, Sir Paul. Ako po'y pumapasok sa Manyak Elementary School. Sorry ha. Mambaka mo tayo basi imo-imo muna. Hindi. May eskwelahan sa Giholungan City, Negros Oriental, nga ang iyang ngalan, Sir George Ocampo, Sir Dan Calvo, Tatay Esra Swede, Mami Cynthia, Maniak Elementary School. Saan ka ba pumapasok, Sir Christopher Piape, Ma'am Maricel Casiple? Ako po ay pumapasok sa Di Pangit Primary School. Dinining Di Pangit na Primary School, Sir Paul? O saan ka ba pumapasok kay 5 Jason Talaron? Ako po ay pumapasok sa Kapogi Elementary School. Sa dyan, tayo ni painit ni Ton Talay yung mga tingkoy nyo da. Si Ma'am Beb Celeste, aga po sa Gapamati, oh. Why ka mo Gapamati kay Bishop Lerio Pacifical Celeste kung Sabado mo? Amo ni nga, po pamalakpak nila kung Sabado, ikaw mo Gapamati ka. Gapamati ka mo para sa mensahe para sa kalag nyo. Mga unusual nga mga ngalan sa mga eskwelahan, no? Saan ka ba pumapasok, Ma'am Laura Sumagaysay? Ma'am Nadeline Sautong, Noy Elicer Chavez, Vice Mayor Pangka Lamasan Pikso. Saan ka ba pumapasok? Pumapasok ka ba sa Baliw Elementary School? Pakadlawon, tanay si Ma'am Rosemary Agramon. By the way, ang target ko nga pakadlawon si Ma'am Rosemary na buol ko doon, ah. Jomar Pinicilia Rodriguez. Jomar Pinicilia Rodriguez, good morning. How's life treating you right now? Babagatay kay mo imo, kay mo, why ko kay mo imo? Amo na yung mga pinasing mga ngalan sa mga eskulahan mo. Saan ka ba pumapasok, Sir Gene Seaman? Ha? Ikaw ba'y pumapasok sa Mataba na Elementary School? Saan ba tong Mataba na Elementary School? Saan ka ba pumapasok? Pumapasok ka ba, Sir George Ocampo, sa Inuman Elementary School? Mabagkati, duro ko lahat naman, an? Oo, di ah! Alas 7, yes, isa-is na sa aga.
4: Foro de los Pueblos.
12: May pamangkot ko sa inyo, dugay-dugay, pero birahonta ni Anay, okay? Suno sa Department of Education, target nila ang 26 to 28 million enrollees sa pagsugod sang school year 2026-2027.
4: Foro de los Pueblos.
12: Sa Western Visayas, Sir Christopher Piape, Ma'am Rose Estares, 729,334 ang mga estudyante, pupils, kaga students. Mabagatid, anong kinalain sang pupils, kaga estudyante? So proper terminology, gamiton ta, kung kindergarten, ganun siya kaga elementary, ang tawag sana pupil. Pag saka niya sa high school, be it junior high school, senior high school, kaga sa college, ang tawag sa mga mga kabataan is estudyante na. Eh, may demarcation amo kung bata ba gani, kindergarten, mga preparatory ini ang tawag sila pupil or pupil sila. Pero bagsaka na sa high school kasi college, students nang tawag sa ila.
4: Foro de los Pueblos.
12: So kung may elementary ka nga bata, ang tawag mo sana may pupil pa ko. Galing kiti daw na andan, abi Sir George Ocampo nga tawagon nga may estudyante pa ko mo. No, sa Iloilo Province, 334,980 ang target nga mga enrollees sa subong school year.
4: Foro de los Pueblos.
12: May yara sang 394,000 ka senior high school graduates ang magasulod sa Koleyo subong naman nga tuig.
4: Foro de los Pueblos.
12: Mayra man sang 2.3 million Filipino students ang magabaton sang subsidy free higher education program halin sa gobyerno.
4: Foro de los Pueblos.
12: So ang school calendar for 2026-2027, 201 days. Kung wala sang cancellation sang klase, bagyo, ano man nga kalamidad sa isa ka locality. 201 days. June 8, 2026 until April 8, 2027. Pero may shift ini. Kay nasa aton nga headline, ginambalta nga trimester structure ipatumana. Kay kunin anda naton Sir George Ocampo, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Sara Joy Espanillo, Ma'am Aish Ahmad, ang four-quarter system. First grading, second grading, third grading, and fourth grading.
5: Foro de los Pueblos.
12: Amo na nga kung first grading, mahina ka, pwede ka pa makabawi sa second, third, and fourth gradings. Pero subong, mangin three-term calendar na. Sorry oh, gin-research na ito para sa inyo hibalo. Ano ining three-term calendar? Para at least maintindihan tabla Sir Jomar K. Brabit na sa Blue Taxi 3109. Sir Jomar K. Brabit, mighty see morning sir. Ano ining three-term calendar? From the traditional four-quarter system nga ginapatuman na subong sa Department of Education, sugod subungad daw. Ang term 1, Ma'am Bing Space J, ang term 1, 69 days. Sugod siya subungad daw June 8 until September 15, 2026. Ang term 2, 65 days man. September 16 to December 18, 2026.
5: Foro de los Pueblos.
12: Butang tari, eskulahan or anything, Sir Paul, para nga may hangpon man sila, please. Ang term 3, 67 days. 67 days. January 4, 2027 until April 18, 2027.
5: Foro de los Pueblos.
12: Ang siyang trimester structure na at least may idea ka mo and 201 days ang target subong sang mga bulutuan. Last year, June 16, 2025. Ang academic year until March 31, 2026, Sir Papa Teten, 196 class days ang natapos sa nagligad nga school year.
5: Foro de los
12: Subong, Papa Teten, mayara sang 201 days. Pero for sure, hindi man ubos gid kay bangod may mga cancellation ni Sir Jindre mo, may mga baha, di automatic may baha, kung ano man nga mga force majeure, nga mag-impede, mag-abalabag, mag-apugong, sang klase sang mga kabataan so hindi ini maubos gid ang 201 days
5: Foro de los
12: Pueblos. Sa K5 Karen kay check na nang sitwasyon sa La Paz National High School. Education is the deliberate process of acquiring knowledge. Anong edukasyon? Skills, values and attitudes. Ang tinaga nga educare, education, halin ini sa tinaga nga Latin, meaning to lead, giyahan, or to train, ihanas. Education is a lifelong journey of personal growth, critical thinking, and societal development that extends far beyond the traditional classroom. Tiya mo nang gin-observe sa mga formal education, structured or school-based. Non-formal education, sa ato niya nga pagwa na sa eskulahan, sige-sige nga pangabuhi, ang tawag sina mamiyanyan mahinay, informal education na. Kung paano naton ginabaid, aton nga attitude, aton values, and skills. Amuning aton nga ginobserve lifelong.
5: Foro de los Pueblos.
12: Education is very important. Mambakatid, ano ginang iban, why man guys eskwila, miyad manaw, no? Di, usually, kung mangita katrabaho, ang inapangita, diploma mo, ano natapusan mo? And kalabanan sina, ma'am, Ninfa Tahala, Pastor Nimisho Tahala, yan mahinay, amo ang four-year course or dapat degree holder ka?
5: Foro de los Pueblos.
12: Kung nakatapos ka pagtuon, good for your economic advancement and stability. Ikadwa, cognitive development and critical thinking, namigin man niya kung makatapos kaya pagtuon. Ikatatlo, societal progress and equality. Kaya kung why ka makatuo, why ka makatapos, ang stereotyping sang iba na, ha? Sa iban, nga kulay ka makatapos, nubos ang paglantaw nila.
5: Foro de los Pueblos.
12: Kag nagapabakod, ha? Naghatag sang gahom sa informed citizens. Kaya hindi ka makaibalo ka magbasa, kaibalo ka magsulat. You are an informed citizen of the Philippines.
5: Foro de los Pueblos.
12: Nakasalbay K5 Karen sa La Paz National High School. And una sa tanan, kumusta ang sitwasyon sang traffic?
6: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
12: K5 ka.
16: K5
6: 95 head sa Subong Makabatsyag na Kitano, sa light to moderate nga traffic sa mga Dalanon diriya sa siyudad sang Iloilo, especially nga nag-start na ang pagbalik eskwela sa mga estudyante K5 head elementary to high school. Di sa Subong, diri kita sa May Lapas National High School K5 head. Kung sa diin, nagapatigayo na sila sang ilang pinakauna nga flag raising ceremony kadungan sang una man nga adlaw sang ilaya nga klase K5 TED. Actually, may mga na istorya kita diri nga mga high school students, especially mga grade 9 ni bala K5 TED or mga third year no high school K5 TED. According sila, excited ni sila katama nga magbalik sa pag-eskwela. Kahit nagkilita ay sila liwat sang ilaya nga mga classmates, mga paborito nila yung mga teachers K5 TED. Dagit ko naman ko taman sila kung ano ang first kid nila nga subject sa Subong kay 720 ang ilani nga klase K5 TED. O galing kay Tibangod nga may flag raising ang ano pa ni K5 TED, diri pa sila sa may gym nila. So no, sa ila K5 TED, ang first nila nga subject sa Subong yung adlaw, ang math.
12: Math na yun?
6: Math na yun.
12: Ate, sa high school ko, muna yung napalagyuhan ko mo. Si classmate ko yung Sir Steven Gerardino, si Mr. Superman. Ama yung Subong matraffic dito sa Liganes, oh. Pero ti classmate, tanay kami sa isa kabalutuan sa diri sa Iloilo City, sa college, sa high school. Si Sir Steven, niya gapanghangkat, niya sang math mo. Mga, kuhanin, mga, ano ganin, mga computation, mga solving. Ako yung palagyo, kuya mo. Si, math na yun, math?
6: Oo, math na yun. Eh, ikaw, yes sir, ano grade mo gani?
16: Grade 10.
6: Grade 10 ka. Ano first subject niyo sa buong?
16: AP.
6: AP.
12: Araling panipunan?
6: Oo, akagin ang grade 9 to, team math.
12: Mathematics. Sino ang alam niya na?
6: Ano kaya pangalan mo?
16: James.
12: James?
16: Vincent Balondo.
12: James?
6: James Vincent Balondo.
12: James Balondo. Taga din sa?
6: Oo, taga din. Kadigdiri ka man lang sa lapas.
16: Yes, 4 years, SPA sa lapas.
12: Oh, pero din sa nga lugar?
6: Pero din ka ga, ano, ga address mo?
16: Taga Sinikway.
12: Ah, Sinikway.
6: Sinikway, Sinikway Lapos.
12: Grade ano na siya? Grade ano?
6: Grade 10.
12: Loko B, atag sa iyong cellphone, B?
16: Yes, naman.
12: Istorya nga si James?
6: Let me story,
12: ha? Oo. James?
18: Hello, sir.
12: Sir James? Hello? Sir, mabatihan mo ko? Hello? Oo. Namin kita ni may monitor. Ikaw, please. Sir James?
18: Yes, sir.
12: Oo, oh, mabatihan mo ko. Si K5 Ted Francia, dari sa K5. Anong imo expectation for this school year? Kay mangin trimester ang structure na sang kuan kalendaryo sa DepEd? Imbis nga apat ni sa una, sabang tatlo na lang?
18: Yes.
12: Oo. Why man diferensya sa inyo?
18: Ano, sir?
12: Why man diferensya sa imo nga mangin trimester ng structure imbis nga sa una lang apat ni? For kuan ni ng traditional nga apat ka quarters ning kuan ang grading system?
18: Okay, man.
12: Okay. Di may kuan ganda. Excited ka nga ano? Bago imo bag, bago imo uniforme, bago imo school supplies?
18: Yes.
12: Partly? Excited ka pa ko? Bago ano may kita mo crush mo?
18: Yes.
12: May crush ka?
18: Ano sir?
12: May crush ka?
18: Remain silent.
12: Remain silent, ha? Okay, sige. Hindi ko na pag-ido. So, K5 ka. Salamat, kid.
18: Okay, thank you, sir.
12: Oh, thank you. Medyo mag-ahod, Subong. So, pilang population, Subong, K5 ka? Ginapaabot nga population dara sa Lapas National High School?
6: Yes, K5.
12: Pilang ginapaabot nga population dara ang enrollees nila?
6: Makuha kita direk karon sang data.
12: Sige, sige.
6: Balikan ko, balikan mga teachers.
12: Balikan ta kada karon kung malabot mo si Dr. Noel Tubong Banwa.
6: Yes.
12: Si assistant principal ay classmate batch ko na sa sang college mo.
6: Yes, K5 dad.
12: Before sang after sang break mo naton K5 ka.
6: Yes, K5 dad.
12: Ti ikaw pagsulod mo dado na reminis mo ng high school life mo?
6: okay, nako kung ano ko subong.
12: Apaw. settled mo ng past mo, bali may peace ka na sa imo past.
6: Yes.
12: Okay. Pero may pamangkot ko sa imo subong ha. Kay daw nagalaway-laway sa mo nagapamati ta. Di na mas nami ang college life or ang high school life?
6: College.
12: Nga ahaw?
6: Kay dira K5 TED. Siyempre, ang kung sa college, abiya K5 TED, puturo mo na ginaya mo.
12: Aba?
6: Ang imo nga gina... kumbaga, pala ginastudyohan mo gid, puturo mo na ginya, trabaho mo na ginya kay 5-10.
12: Di ko na iskola.
6: Hindi rado medyo challenging.
12: Di ko na iskola, do badjing-badjing lang?
6: Oo, do mambal ko, amo na, do medyo chill-chill
12: lang. Chill-chill
6: lang.
12: Oh, sige, sige. Balikan ta ka na, dugay-dugay kay K5 ka. Pero ti kumustang kuhan daw? Dara sa area, ma-traffic subong?
6: Kagina pagsulot na di K510, light to moderate ah. Hindi siya siling grabe gid ang traffic. Ngayon lang makapundo kagid. Dari K510, light to moderate.
12: Kagapin pa may deployment man ang traffic management office sa mga traffic aid nila.
6: Yes, yes.
12: Ginasaluduhan taman si Colonel Olderico Garbanzos na na-deploy man sa Mayo. K5 ka, may mga police man sa Gabalibot, magluwas ang mga traffic aid, may mga police?
6: Yes, kay nagpang-deploy ni ang Police Regional Office 6K5TED sa kapulisan natin para masiguro ang safety sa mga estudyante ta mga ginikanan, kag sa mga teachers taman K5TED.
12: Very well said, K5 ka. Salamat, ha?
6: Ang ginigang balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Padilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: There you have it, report ni K5 Karen halin sa La Paz National High School, isa sa mga populated nga bulutuan diri sa siyudad sang Iloilo. Usually sa mga kindergarten or sa grade 1, ang problema sa ni Ma'am Betty Soloso, separation anxiety. Ang bata, hindi pa magbiya sa nanay or sa tatay kay Gaybi-Ibi. Pero maligaran nga ni Dok si Mana, mambanga, Mama! Ulit ito! Langga, dali yan ito po ang talikod mo kay mabasa. O, basa na balas. Mama, kalun lang bla! Isa mang gulo, hambalon ka pa nga, Mama, Papa, ngari ka diyaw! Pati subong may mga separation anxiety pa. Pamangkot ko sa inyo subong, hindi na mas namin nga kabuhi, high school or college? High school or college? Kung si K5 alira pa, hambal niya high school? High school life, on my high school life, every memory kay ganda. Si Ma'am Sarah Jane Espanillo ay kumang gilapirit sa gata na kakadlaw. Di ka mamakadlaw nga nag-abri, baba nyo kay masulod niya hamlok kagyamalamok! Sir Steven Radino, ga-drive ka na. Sir, rabi sa dalan, i-focus. Katalinga mo sa raduhi, anay, hindi pagpamatiiyak ang taka-classmate mo. High school days, oh my high school days, are exciting kay saya. There are times may problema ka, kung homework left undone. Pray ka lang, wag tawagin ka, upang di pagtawanan. High school love, my one high school love, not infatuation or crush. Mama Nalin, karang high school ikaw, may crush ka man? O ikaw ang crush ng bayan? Si Ma'am Laura, si Ma'am Bing, sa muna yung mga crush ng bayan, karang andang chimpo mo. Mga, kwan na mga anyos chimpos. Never mind, sang tinuig ko na ano itong mga tuiga. Basta, Novi ni Rosca, ni Rosa, Ma'am Betis, Loso. Di, tsakto man ang inakanta ko. Okay man, hambali Ma'am Laura niya kuha ng the best ang high school. Not if, high school life, oh my high school life. Vice Pangga, ano yung manami, high school or ang college life? High school, hambali Sir George Ocampo, kita mo lang. Sa high school, ikaw first, Sir George nag-first love ay. High school life, batang high school life ay walang kasing saya. Hey, nakakadlaw, nagayuhu man si Ma'am, si Vice Pangga. Vice, ano ka ni madulog sa sudad? Manay mga kata-kata naman kita ni K5 dyan ah. Si Sir Arman Guay ga bata subong sa traffic. 7:32, balikan ko ni Karon. Ano ini daw mga tumalag sahon nga mga ngalan sa eskwelahan diri sa Pilipinas? Saan ka ba pumapasok, Ma'am Crystal Dalmohen, Ma'am Betty Soloso? Huwag lang kayong tumawa, bala dyan! Ikaw ba'y nag-graduate or ikaw ba'y pumapasok sa Maniac Elementary School? Saan ba tong Maniac Elementary School? O baka pumapasok ka sa Mataba na Elementary School? O baka pumapasok ka sa Baliw Elementary School? Sadyang high school, kay wala man kuya kay Eskwela College, sa mali Christopher Piape.
19: Foro de los Pueblos.
12: A 7:32, magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tayo.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligat.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang gina halidas sa mga nagkalaydayin ng allergy.
25: DTX 500.
24: Masalika DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
24: Mamasaga butika.
21: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
28: Si J, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
24: Mamasaga butika.
21: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
30: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
31: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
30: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: Good news!
24: Good news!
30: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
32: Libre?
31: Libre!
32: Wow!
30: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026. sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!

0: Power Nutrients, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na! Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
9: Yung may
4: D3.
9: Mga butika.
4: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
4: Yung may D3.
9: Mga butika.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: Oras alas 7:44 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Sa mga natrangkaso, tumar na kamo sang D3 Bio ha. Sa buong adlaw Lunes, singaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Harumaan kag kada Biyernes sa Kalinog Branch may free consultation. Sa Pasig City, kada Webes ang free consultation. Sige.

0: Sige pa, Mang Kotko, sa inyo, kay tiki school opening subong, daw na kay importanteng education. Ang education, na motokin ang gigin na patpat naton nga damo gid sa mga benepisyo para sa tawo.
1: Foro de los
0: Pero dali lang ha, kung may mga daw matulotaw, hi ka mo subong, walking-walking ka mo ha. Aring good news sa Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso kay Ma'am Leo. Ang regular walking, isa sa simplest ways sa pagpanami sa imo health. Kag may mga pagtuon, Sir Armand Guay, Sir Jomar Quebrabit, nga nag-angot ini sang 30% lower risk nga mag-develop ka sang type 2 diabetes. Unlike sang intense workouts, ang paglakat, walking is a low impact activity nga pwede mo ni ma-incorporate sa imo daily routine, mangin practical choice for long-term health. Kung maglakat ka, ang imo muscles nagagamit sang glucose for energy. Nagabulig sa pagpanubo sang blood sugar levels kag nagapanami sang insulin sensitivity. Ini nagakaulugan nga imong lawas becomes more efficient sa pagmanage sang blood sugar. Nga importante nga factor sa pagpanubo sang risgo sang type 2 diabetes. Bisang moderate lang amount sang paglakat-lakat makabulig sa pagpanami sang metabolic health over time.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang manami nga butang parte sa walking kay kada tikang counts. Whether maglakat-lakat ka kun aga or sa lunch break or sa hapon, imbis ka mag-elevator ka, gamit ka sang hagdan, no? Making walking a regular part of your lifestyle, Ma'am Betty Soloso, Sir George Ocampo, is a simple yet powerful investment sa imong future well-being.
1: Foro de los Pueblos.
0: Lakat kinada kay may dako nga mga benepisyo sa lawas, makapanubo up to 30% sang pag-develop sang type 2 diabetes.
1: Foro de los Pueblos.
0: 7:47 sa aga, pagbalik ta karon after sang commercial break, check na si K5 Jenjen. Kay ang Iloilo City Government maghatag man sang mga school supply sa mga estudyante, mga pupil diri sa Iloilo City. Di expected naging manina nga may mga subsidy bisan sa mga school supply lang. Kay hindi tanan nga ginikanan makasarang magbakal sang bag-o nga gamit sa ilang mga kabataan for another school year. At iban bag nila gintahi lang. Spato sila gintahi lang. No? Gupato na ang ilang medyas. Kuha na ng laboy na. And kiining mga bagay ginahambal na tunin ni Ma'am Adelfa Lagdamin Kanha diyan sa Kalinog, Iloilo, Vice Mayor Pangga. Kay kagi kita, guys, kuwila ko ang akon nga medyas may lastiko. Ay, abi ka man bakatid, bata kao ka mistra, bata kao ka dar employee, senior teknisan ka dar, karang una si isaw. Sinsa, white pamigado sarang unaw. May season kinasang pamigado, may season manasang kabuganaan. Di mo nang eskwela kagid mayad para nga kon may diploma ka, may bala ka. Ang oras, alas 7:48 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si mga ginikanan, maka-relate gid sini subong. Iman, hawot-hawot kita nila. No? Gapamanday ang tatay, ang nanay, gapang laba, or ano man da. Di kon mag-tatlo, apat kadululungan, mag-adlaw-adlaw, Mami Asun Pineda, Mama Alin, no? Pabalunan mo sila, may isang mag 50 pesos sila na, or butang ta, 50, 30. Di kon imo balay sa umapa, tapos ang kabataan sa banwa pag-eskwila, may lang ganito, sabok, may mga barangay high school na, mga barangay, may mga elementary school na, ngayon din na magtanto kalayo ang mga kabataan. Sa unaya pon sa probinsya ka o sa umaka, sa banwa ka gidya, ma-eskwila. No? Tingiban si Nadra, gabord na lang ni sa banwa, dala pa na sang binugkos nga kahoy, kay matigang sa sigang.
1: Foro de los Pueblos. Sabong
0: may na sigang ah. Anong sigang? Sabong kay may butane na, Sir Paul, may butane. May butane. Mabakatay kagi ka man pangabudlay sa high school kakasang college. So di, huwag mo kumaan nga gadaha ko ka tinigang ko, ginahuyop-huyop ko pa. Higadara pa ko kaoring alin suinyas. Karang una, wipe at tubig, wipe at mga distilled water. Abi nyo ginimo ni Corona Son kag ni Joaquin Francia. Sa bata, da nga ka magurangan. Ginapadaraan ka ng ginalon nga tubig. Ginahigot ko pa na sa 422 nga pasi transeta. Organi sa 6L nga ng e-friend lang nga bas. Oh, abi nyo, wipe at kage ka pangabudlay mo na makarelate kita sa sitwasyon sa mga ginikanan subong kag sa mga kabataan. Kani sa mga kabataan, eskwela kamo, hindi niya nga mamba kamo nga ang inyo yang bag gupaton ang iya classmate ito mayo gid ang ilang school supplies kampiyon sa pato sila gining-ining. Importante na determination nga makatapos kamo sa inyong pagtuon. Because kung may diploma kang ginauyatan, no, everything makuha mo na, may mga oportunidad. Uyat mo nang kwan mo, uyat mo nang liabi, ha? Kun may natapusan ka, may diploma ka.
1: Foro de los
0: because education is the deliberate process. Deliberate mo singon nga sige-sige nga pag-angkon mo sang kinaalam, skills, values, kag-attitudes. Amo nga ba sa iban nga edukado matuod pero daw mal-edukado. Daw ay matpinanilagan. Ti, ang education sa kabataan, tunduan gina sila. Paano magsulat? Mangin literate bala sila? Hindi nga illiterate? Hindi nga baka illiterate? Hindi kayo ba magsulat? Hindi kayo ba magbasa? Hindi kayo ba magsulat ngala niya? So, kaluluoy, kanugon. A child without education is like a bird without wings. No? Makarelate ka mo sina? Ang bata nga wala edukasyon, Ma'am Betty, Ma'am Ningning Donggor Ilumba, Pastor Bobby, pareho lang sa pispis, nga wala sang pakpak. That is a Tibetan proverb. Ini nag-highlight sang kinaalam nga ma-fulfill ang mga destiny kag maglupad ka to new heights kun naka-eskwela ka.
1: Foro de los Pueblos.
0: May isa pag-gid ka proverb nga ma-relate mo nato sa buong school opening. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Ang ugat sa edukasyon, mapait, mabudlay, damo sa mga panghangkat. Pero ang bunga, matamis. Amo nang tinaga ni Aristotle. Learning requires hard work. Bugtaw ka aga pa, tuon ka, disiplina. But the long-term rewards are incredibly rich. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano pagid? Ang Chinese proverb bala? It is better to teach a man to fish than to give him fish. Teach him how to fish. Kaya kung natagam lang sa permesang sudan, isda man na, or ano man da, ng atay kag batikulon. Insert hungiton mo lang sa bla, no? Amo na tawag nga beggar mentality nga nagtatak sa ibang mga Pilipino, nga hindi na magubra. Nga man may purpose. Pangita ka sa bang timbang diri sudad. May mahuuman sa imo pero may kondisyon to. Dai, basta kada tapos bulan mauli ako ha, kay may purpose. May ibang gani malagana pag kagigapaganot magubra kay manti, may ayuda lang sa gobyerno. So education is the key. It is better to teach a man to fish than to give him fish. Ma'am Betty Soloso, Ma'am Bing Space Day. Chinese proverb ini, true education empowers people with long-term sustainable skills rather than just temporary aid.
1: Foro de los Pueblos.
0: An investment in knowledge pays the best interest. Kung nag-invest ka sa kinaalam, pagkuha sa kinaalam, SB Bebot Baez, pays the best interest, hambal ni Benjamin Franklin.
1: Foro de los Pueblos.
0: Diba, may aragan nila sang proverb, no? Nga, what you learn, and ang proverb na blang nagambal, always remember what you have learned. Your education is your life. Guard eat well. Dapat gid nga may education kita.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa mga ginikanan nga nag-antos para mapa-eskwela kabataan, nagsakripiso, no? Congratulations sa inyo. Sa mga kabataan, eskwela ka mo mayad. Pay it forward.
1: Foro de los
0: 754.
1: Pueblos.
0: Pagbalik ta, report ni K5 Jenny, panagtag sa school supplies, ang city government. Kag anay SP or Senate Presidents, naghambal na toy sa Senate Bruhaha. Balikanta ni karon, ano nga maeskwelahan? Ining may daw tumalagsahon nga ngalan. Ikaw ba, Ma'am Sir Sherwin Marco, nagtapos ka ba sa Balimbing Elementary School? Uba ka ikaw, Ma'am Betty Solusyo Papabot, ay nagtapos sa Di Pangit Primary School? 755, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds na nagapanugos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
2: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
3: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gito ag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
3: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agad tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka magmaitisi.
5: Oh.
3: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
5: Mm.
3: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
3: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit.
5: Mm.
3: Garingkols ka na, gatigulang na imo guya.
5: Mm.
3: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag MTC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MTC para ano layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampyon nga istasyon K5 News FM. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Garantisado.
1: Epektibo.
8: Aramis mo.
1: DTX 500.
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
8: Masami nagapangihi.
1: Masami inauha.
8: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Garantisado.
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre! Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.